ni oreke Calvary nigbati eran omo bibi yin kan sosho lati ku fun ese wa awa ni elebi awa ni elese sugbon Jesu Christi omo bibi yin kan sosho alai lese olooto eni ti o ti wa lati ayeraye eni ti ko se onkohun ki o kuna ri o ku fun wa oru ebi wa oru ese wa adupe egba ope ati yin wa loruko Jesu adupe fun ore ofe ti o fa wa sumo odo ara yin adupe fun idariji ti e fun wa lofe adupe fun oju rere ti e fi han wa adupe fun iwenumo ninu oje Jesu Christi adupe wipe e tun pese ayeraye sile fun wa ibugbe kan loke ohun ti a ko leto si sugbon nipa ore ofe nikan sosho ni e fi pese nkan wonyi sile fun wa egba ope ati yin wa loruko Jesu nje bi e ti mu wa sinu ijoba olorun we pe ki a le ma so eso iwa mimo ati wipe ki a le fi ife Christianity to to ki a le fi han an bebe we pe ohunkohun te n bere lowo wa ti e fe ki a fi han ni igbe aye titun ti a bo si yi e ran wa lowo ki a le ni ore ofe ki a ba le se nkan wonyi ni oruko Jesu bi a o ti lo sinu oro yin loni ebe wa ni wo pe e o se wa loju e o la wa loye e o je ki awon nkan ti e ti fi pamo ninu oro yin ki o jade ki a ba le ri dara dara ki a ba si le tele awon nkan won yi ni igbese aye wa adupe we pe ti gbo adura wa ni oruko Jesu Christi Oluwa wa loni an tesiwaju ninu eko wa ninu Kolose ori iketa anka lati ese ikejila si ese ikedogun Kolose ori keta lati ese ikejila si ese ikedogun nitori na bi ayan fe olorun eni mimo ati olufe egbe okan iyonu wo iseun irele inu tutu ipamora e ma farada fun ara yin e si ma dariji ara yin bi enikeni ba ni esun si enikan bi Kristi ti dariji yin gege be ni ki eyin ki o ma se pelu ati bori gbogbo nkan wonyi egbe ife wo ti se amure iwa pipe e se je ki alaafia olorun ki o ma se akoso okan yin sinu eyi ti a pe yin pelu ninu ara kan ki e si ma dupe awon ese merin ti a ka yi lati ese ikejila si ese ikedogun awon ni o fi awon ohun amuye ni igbesi aye onigbagbo ti o fi han wa dara dara ti o si so fun a wi pe eyi ni ohun ti olorun reti ni igbesi aye wa we pe bi olorun ba tin wo enikokan wa ti o wo igbesi aye ti a n gbe irin ti a rin oro ti a nso lati enu wa jade wi pe awon nkan wonyi ni olorun ni o nfe ri apin awon eko yi apin si ipa meta ikini aso nipa iwa ikeji aso nipa ife iketa aso nipa ipe o ye ki a mo wi pe nigbati a wa sinu ijoba olorun olorun ti pese iwa ti o ye ki a hu o ti pese re sile fun wa gege bi aso ti a pese sile fun omo ti a bi ti a gbe wo eyi ni iwa Christiani ikeji olorun fe ki a gbe igbesi aye ti o je wi pe ife ni oro kan sosho ti o je olubori tabi akojopo tabi itumo ohun gbogbo ti a nse wi pe irin wa yo je irin ife oro wa yo je oro ife ise wa yo je

obi ara re leere wipe bi olorun ba wo o ti o nso wipe tani o ni ki o te agbala ohun ninu aye ti o nso wipe ile ti a fi owo ko ti a npe ni temple tabi ti a npe ni ile isin ti olorun ri o nibe ti o nso wipe ele jade wipe tani o pe o wa o gbo wipe won pe oruko oluwa iwo na pelu owo ete owo ete owo ese o ngbe bibeli iwe olorun to ni afara egbe jade ko ninu ile aye ile ti a fi owo ko melo melo ni ile orun bi o ba je wipe Jesu gba ti o wa ninu aye o ri awon ti won wa ni temple awon ti won so wipe won fe sin olorun bi iwo na ti wa ni oni to so pe o gbo wipe won se idanileko pelu ogun ninu apo re pelu igbadi nidi re pelu oruka ere lowo re iwo na gbo pe won ni gbe iwo na ba gbe bibeli o n sare bo bo lo n lo a fe lo sin olorun ni awon dipa won gbe tuntun de o won ni ki aka lo emi na n tele won lo pelu ogun dudu lapo e e to fi senu e to fi sidi e to fi sorun e to fi sapo iwo na gbe bibeli ode olorun wa ni tani ewo lo nse nihin ele jade bọlọrun o ti e so be fun wa awon angeli wa nbi won mo Jesu wa nbi aye atijo egba lo fi le iru yin jade awon ti won ro pe won fe sin sugbon ti iwa ese ti o kuro lowo won ni Jesu mu egba Jesu to fẹran omode to ti e fẹran awon elese pelu to si ni e wa sodo mi gbogbo eyin tin sise ti a si di eru wuwo le lori sugbon sibe sibe ti o ri awon kan awon agabagebe to le won jade bi Jesu ba le awon kan jade ninu ile to wa ni aye ti a npe ni temple melo melo ni orun bọlọrun ba mu fu to ba mu suru fun o ti o ti ni ki awon adena ki won gbe o ki won di o towo tese lati gbe o jade o se beru e to wa lowo e e to wa lapo e ko jule o so fun o ni ese ikeji la wi pe nigba ti eyin wa lati fi ara han lati fi ara han eyi ti awon elesin se lojo oni ni yi lati fi ara han lati fi aso han lesi tuntun to se jade ka le mo wi pe awon ni won kokko je gbese e won ko wo gba to wo so to lo nbo ni ile olorun gbese wa lori gele to we lori bata e gbese iru e gbese buba e gbese o wa nsin olorun pelu gbese lorun aso keresimesi a n se ijade jesu kristi ta bi jesu onirele a n se ijade e iranti bibi eni to ni irele a n se iranti e onirele pelu igberaga won la n se kore igberaga igbese won la n se basa igbese afesinku igbese abimo igbese lati farahan lati fi aso han a si n so wipe a je onigbagbo o ni ngba to wa lati fi ara han niwaju mi tele o bere yi lowo yin se olorun so fun o wipe ko to wa si ohun ki o ko sinu igbese aso igbese golu igbese yeti ki o to le sin olorun
oni ta ni o ta ni o beere yi lowo yin lati te agbala mi e ma mu ore asan wa mo ewo lo re asan owo to wa lapo e naira 5 mo fe fun olorun oji 100 naira iwo na gbo pe onigbagbo ma san ida mewa eyi ta gba lowo eni eleni loju titi eyi ta ri he to e ka da pada fo ni nkan olowo nso kun iwo nyo ninu ile isin owo mu lara owo ole o fe se itore anu won eni kan tun ti bimo e wa o eyin ti eyin amuludun eyin tinu yin dun wipe lagbaja bimo e wa sanwo gbogbo owo ole e to je pe sina lo nse to nfi okunrin bara re je gbogbo owo agbere ti won ko wa lati ile awon oniregbe ma ko wa si ile olorun owo tete ma ko wa si ile olorun owo contract e ta fi owo eyin ti a fi gba a ko wa si ile olorun owo ta fi ebi pa iyawo wa ti iyawo mu gari ta wa mu ti owo oti to seku a ko wa si ile olorun ijo ye o lapejuwe ilu atewo gbogbo e lo wa nbe awa wa a feran olorun a san da mewa a dawo re ninu owo ole owo jibiti owo eru se olorun la nsin ni abi a nsin ara wa oni ta ni o beere yi lowo yin oni e ma mu ore asan wa mo torari jasi ohun irira fun mi se awon elesin turari o ka bibeli debi ni se awon ti won le emi olorun jade pelu efin se won ko ka bibeli ti won de Isaiah ori kini abi won si gege bi ironu won turari jasi ohun irira fun mi osu titun ati ojo isimi ipe ajo emi ko le roju gba ese ni ani apejo owo ni o wa nso ni ese kedogun wipe nigbati eyin na owo yin jade emi o pa oju mi mo fun yin ese na po ti olorun fi so wipe bi ohun ti feran adura toni bi ohun ti feran ki awon eniyan ki o ma ke pe ohun toni wipe nigba ti awon wonyi ba na owo won jade owo pa oju ohun mo fun won ni toto nigba ti eyin ba gba adura pupo emi ki yo gbo asan gba awe asin yira nile asin se isoru sibe sibe adura ogba o se wa titi de ibi ti gbata gbadura titi tolorun o gbo labadi Saul keji lani tolorun o ba gbo awon ajeku ni gboro awon oso ti ikutan nitori be e ba mi wa won kaakiri awon ti owo won gbo nitori pe olorun so pe on ko adura pe ohun o gbọmọ nitori be awon oso ati aje to ku ati awon elebo logun to ku e ba mi wa won o ba nsare kaakiri nibo ni wo mo ni oko abekuta tan bi to tin sare nibo lo mo ni agbegbe ijebu nitori pe ota okuro o de ti gbadura o ti gba awe omi adura o ti mumumu bo je wipe o ma han lara ni be eyan ba ma n yokun lori omi adura
o ba ti yokun sugbon sibe sibe adura ogba o wa ni ti samu o ba lagbara mo ti adura o si je awon baba asale awon balogun awon elebo logun won ku bi so lo sese niyan nigbati ojo ati lo to sun moto si eyi ti ba fi ronupo ada ko ronupo ada o pari ireje re sinu wiwa awon oso ati aje o ku sinu ese eni ti olorun fun ara re yan loba eni ti o ti ni iyipada okan tele tele bi o ba fi ohun kun igbagbo aba eto ni lowo aba aje a ki fi ohun kun irere oni ni ese ike dogun pe owo yin kun fun eje se mo so fun o eyi ni olorun ki fi gbo adura awon ti owo won kun fun eje sugbon ko mo ni be ni Isaiah ori kokan din ni ogota Isaiah ori kokan din ni ogota lati ese ikini si ese ikerin kiyesi owo oluwa kokoro lati gbani be ni eti re ko wuwo ti ki yo fi gbo sugbon aise dede yin le o ya yin kuro lodo olorun yin ati ese yin le o po oju re mo kuro lodo yin ti ohun ki yo fi gbo nitori owo yin di alaimo fun eje owo yin di alaimo fun eje ati ikayin fun ase dede ete yin so eke ahan yin so ibi jade ko si eni tin wa eto be ni ko si eni tin dajo ni otito won gbekele ohun asan won so eke won loyun ika won bi iparun ese ikefa okun won ki yo di ewu eyi so wipe okun alantakun ni gbogbo wahala ati ere sisa ti eni ti o ni owo aimo ti o se pe okun won a ki yo le se di ewu ti awon bẹẹni wọn kì yóò fi iṣẹ bo wọn bo ara wọn ó sọ wípé kò sí bí ẹlẹṣẹ bó ti lè sáré tó bó bá raṣọ kò ní bò ó bó lówó kò ní ká wàhálà tó wà ńlẹ bó ní mọ́tò mọ́tò yóò ní lè débi tí àlàáfíà ẹ wà ó ní iṣẹ wọn ní iṣẹ ìkà ìṣe ipá ń bẹ lé ọwọ́ wọn ẹsẹ̀ wọn sáré sí ibi wọ́n sì yára láti ta ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ sílẹ̀ ẹ̀mí ọlọ́run tẹnu mọ́ fún wa èrò wọn sì èrò wọn èrò ibi ni ìbàjẹ́ àti ìparun ń bẹ ní ipa wọn ọ̀nà àlàáfíà ni wọ́n kò mọ̀ kò sí ìdájọ́ kan nínú ìrìn wọn wọ́n ṣe ipa ọ̀nà wíwọ́ fún ara wọn ẹnikẹ́ni tí ó bá tọ̀ ọ́ kì yóò máa lááfíà ǹjẹ́ bí ó bá rí bẹ́ẹ̀ ó ní padà láti wá ọlọ́run nígbà tí o lè rí i láti ké pè é nígbà tí ó wà nítòsí bí o bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ àánú wà nítorí
ọjọ́ àánú àti ọjọ́ orí ọ̀fẹ́ ni a wà lónìí, ṣùgbọ́n bí o bá ṣe ti àgàbàgebè, bí o bá gbàdúrà bí ọ̀rẹ́ rẹ tí ó wà ní ìwé Lúkù orí 18, bí o bá gbàdúrà bí ẹlẹ̀sìn yìí tí a fẹ́ kà nípa rẹ̀, ó dájú wípé ní ọjọ́ ìkẹyìn àbámọ̀ àti òṣé ni yóò gbẹ̀yìn fún irú ẹni bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n bí o bá jẹ́ mara rẹ gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ṣẹ̀ àti ẹlẹ́bi, tí o sì ń fẹ́ sọ fún Ọlọ́run wípé o ní ọwọ́ àìmọ́ àti ọkàn tí kò funfun, bí o bá ní ṣe àwáwí lẹ́ẹ̀kan sí lónìí, bí o bá ké pe Olúwa yóò gbọ́ tìrẹ. Ní Lúkù orí 18 láti ẹsẹ̀ ìkẹwàá, pé àwọn ọkùnrin méjì gòkè lọ sí tẹ́ḿpìlì láti gbàdúrà. Ọ̀kan jẹ́ Farisí, èkejì sì jẹ́ agbowóde. Èyí Farisí dìde, ó sì ń gbàdúrà nínú ara rẹ̀ báyìí pé, èyí Farisí, ó dìde, ó sì ń gbàdúrà. Kò jẹ́ gbàdúrà síta, ṣùgbọ́n gbàdúrà nínú ara rẹ̀ báyìí pé, Ọlọ́run, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ, nítorí tí èmi kò rí bí àwọn ìyókù. Ó ń ṣe àwáwí, ó ń bo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ mọ́lẹ̀.

ami rele ami ti jesu christi ah ani arabirin a lo nigbagbo lohun wa ma ro lokan ye pe o lati je omo ojo wa lele pe se dipa niyan abi e se gafara ah ani se dipa le yin na e gbara yin mo pe omo olorun ni mi aha ami niyan sugbon eni ta ri lode ta ri ami omo olorun eni ta ri lode ninu oro siso ninu iwoso ninu ki bi a se nse kan ninu igbese aye wa ki a ma ri ami omo olorun o ye ki a ni ami omo olorun bi yato si pe a ti en so nipa ti omo olorun awa ti a wa lati ilu okere ti ki se eko nihin ni ati bi wa o se se ki a ri ara ile wa kan ko peta ti rira bi ati wa o se se ko je ibudo ibudo ko la wa eni ye a ma wo wa wipe nje ara ile mi ko yi awa na ma wo pe lagbaja nje ko ju ara ile mi bo ba n ba elomi soro gba to ba n gbo ede enu e to ba n gbo oro enu e wa ma so pe nje lagbaja wa sumo die wa ni arakunrin abi arabirin n bo le ti wa a ni ilu bayi ni ilu be lo ti wa ilu be ni temi na a ni emi na mo ro pe mo mo nje lagbaja lagbaja ko ni baba e a ni se mo won ni a ni omo le kan na ni wa le ma tun sun seyin le ma gba yin mu ba bo se nri niyan ni awa ta ti e wa ninu ara ka ma to so pe nipa ti omo olorun eni to ba ji omo olorun a ri ami omo olorun ni ti iwoso ni ti irin ni ti soro ni ti isesi a o ri ami omo olorun kini ru ami ta fi mo omo olorun e je ki a wo peteru kini ori kini peteru kini ori kini lati ese ikerinla bi awon ele ti omo li aifi ara yin dasa bi ife kufe atijo ninu aimo yin sugbon gege bi eni ti o pe yin ti je mimo be ni ki eyin na si je mimo ninu iwa yin gbogbo nitori ati ko pe e je mimo nitori ti emi je mimo ami bi a se mo olorun niyi bi a se mo omo olorun o niyi o ni bi ele ti omo bi eni tin gboran bi a ba ri omo olorun gere ti o tin gbo nipa iwoso nigbagbo lo ma so fun olorun pe ah olorun dariji mi o bi omo pe be ni o wa lese kese lo ti se atunse igbese aye re bi o ba je omo olorun bi o tin gbo nipa pe ko dara lati je akobirin jo we pe oko kan aya kan lese kese lo tin so fun olorun we pe olorun fomi lori ofe o ki n le se ohun to fe ki n se awon yi ni a pe ni omo olorun yogbo eni to n gbo oro olorun to n gun ejika eni to n gbo oro olorun to n dagun la eni to n gbo oro olorun to n se beni pe eyi ni ko kan mi ami omo olorun da ni igbesi aye re bi abaji omo olorun iwa tutu iwa mimo eso ti emi yo wa ni igbesi aye wa o ni bi ati je omo olorun se amo we pe mimo le olorun se amo we pe ese ko si lowo olorun o ni tori be gege bi eni ti o pe yin ti je mimo awon elomiran ko mo eni ti o pe won won ko mo we pe olorun orun oni o pe wa sinu agbo oni o pe wa lati se wa lolori re oni o pe wa lati je eni bi eni tinu re oni bi a ba je eni ti olorun omo olorun bi eni ti o pe wa ti je mimo be ni ki a wa paapa ki a je mimo ninu iwa wa gbogbo ninu ohun gbogbo ti a n se ye ki a wo heberu ori kejila lati ese ikefa nitori pe eni ti oluwa fe o ni ibawi a si ma na olukuluku omo ti o gba ye ki a duro nibe ara mi a ma n ri awon elomiran o ma wa si inu ile isin wa nihin bi o ba si ri won nigba miran ti won o ba wa to ba bi won pe ki lo de arabirin a o ri yin mo a ni ohun wa sibe yin mo se o si o oni ko si ife nbe ni bawo lo se mo ibi ti jesu njoba ibi ti oro olorun ti fese mule ibi ti emi olorun ko fi wa sile nigba kankan ri ibi ti o je wipe bi a tin kunle were bayi be ni olorun gbadura wa ibi ti iwa mimo ti o joba si bawo lo se so pe ko si ife nibe oni ojojumo tin ba ti wa se lo ma dabi eni pe won ti lo royin mi fun oluso agutan gbogbo iwa lebu owo mi patapata a kan ma la won lesese ni ojojumo lo dabi eni pe ko ye mi bi won ba ti n soro olorun bi igba tan na mi legba ninu emi ni o mo pe ife olorun niyen ohun la kayi o ni nitori pe eni ti oluwa fe oni bawi
bi oro olorun ba na wa legba bi oro olorun ba lu wa ni kumo bi oro olorun ba so fun wi pe ona wa o da to oro enu wa o da to ise wa o da to I aso wiwo wa ko da to iloko laya wa ko da to ati jije mimu ko da to ona ti an gba sise wa ko da to bi olorun ba ba wi ife olorun ni awon elomiran ma so pe ijo ti won wa nsin gba ta won ti kuro ni deeper ijo daada won ki be ni keni wi oba ko mi rijo oba je omuti e oba ma jale nkan ki nkan to won to oba ma se wi pe won ki be ni keni wi nbe ko si pe olorun nbe ife olorun wa ni bi ti ati nba ni wi nitori pe eni ti oluwa fe oni ba wi a si ma na olukuluku omo ti o gba e ma mu suru la be ba wi olorun nba yin lo bi omo ni nitori pe omo wo ni nbe ti baba ki ba wi elomiran bi aba ti ba wi die gege bi oro olorun a ma ka kiri a ma rojo a ma ti ojule kan de ojule keje we pe won ti sile mi o won ti doju so mi o ni ninu adugbo wa ni adugbo wa won je nsin mi nitori asise kekere kan ti mo se to ba ri ibawi ton fun mi ko si ife ninu ijo ko si ele ninu ijo ki o ye kan ma ba ni kedun sugbon tori asise kan ti mo se won ti da mi duro bi o ba mo ife olorun o mo soro labe ibawi nitori olorun o ma npa ni wi gege bi omo o ni tani o je omo olorun to to ti omo ti olorun ki ba wi wese kejo o ni sugbon bi eyin ba wa le si ibawi bi eyin ba wa le si ibawi ninu eyi ti gbogbo eniyan ti je alabapin nje omo ale ni e ki se omo wo dara dara wo bibeli bi o ba je emi gege bi oluso agutan ni mo ro loru ede bayi o sese ki elomiran ki o jade ninu ijo ki o so wi pe ah ah bawo ni oluso agutan eyan olorun bawo ni o se le pe eyan ni omo ale nigba ti o je wi pe afesin olorun ni a se wa sinu ijo o ri ohun ti olorun so fun wa o ri bi emi olorun bi o se jolo to si to so wi pe gbogbo eniyan patapata ni o ye ki o wa labe ba wi bi a ba se ohun ti o dara oni sugbon o bi a ba nse ohun ti o dara ti won ba so fun wa pe ah ejule o ma kan ni o ma fowo kan o bo su sori aga ejule o bo n pariwo lasiko lasiko ti a nse ijosin ejule o bi o je pe ani ko korin ko korin daada ton so pe ah lagbaja okan ah ejule o e ma fowo kan ma kan ni o a ki ba wi o bi won so wi pe ah lagbaja o ma ji owo ijo ejule o e ma fowo kan o idajo ti owo olorun lo wa o gba to ba de orun apadi a ma bo lo yanju e iru nkan te lo mi fe niyan mo gbadura we pe ki enikeni ninu wa ki o ma je ma kan ki o ma je enikeni eni ti a ni le ba wi eni ti a ni le so pe ah arakunrin yi ni o dara o arabirin eyi ni o da baba feran ara wa bi a ba je omo olorun bi a ba je ile ti omo o ye ki a le ma ba ni wi nigba ti a ba se ohun ti ko dara o ni pelu pelu ni ese ikesan awa ni baba wa nipa ti ara ti n to wa awa si n bu ola fun won awa ki yo koko teriba fun baba awon emi ki a si ye nitori won to wa fun ojo die bi o ba ti dara loju won sugbon ohun fun ere wa ki awa ki o le se alabapin iwa mimo re iyi ni olorun so fun awe pe bi a ba je eni bi tinu olorun bi a ba je omo olorun a o fihan ninu iwa wa ami omo olorun yo wa ni igbese aye wa pelu je ki a wo ikori keji akori keji omo ninu agbo ile igbagbo o ye ki a mo we pe ohun kan wa ti a n pe ni agbo ile igbagbo agbo ile igbagbo yi ki se ibi ti a n gbe ni ile wa a n so nipa ijo nihin nibi ti a wa wi pe a je agbo ile igbagbo bawo ni o se ye ki a se ninu agbo ile igbagbo bawo ni a se le mo wi pe a je omo olorun ni agbo ile igbagbo wo galatia ori kefa galatia ori kefa ese ikewa nje bi a ti n ri akoko e je ki a ma sore fun gbogbo eniyan ati paapaa fun awon ti se ara ile igbagbo awon wonyi bawo ni a se mo wi pe enikookan wa a je omo ninu ile omo ninu ijo
awon ami wo la fin mo wi pe ati ni isodomo o ye ki o ye wa wi pe awon elomiran o ma ya mi lenu bi mo ba n gbo ede ti awon elomiran ti won lo lenu nigba ti won ba binu to ba n gbo bon se n soro won so wi pe awon ko gba enikeni gege bi baba ninu igbagbo awon ko gba enikeni gege bi alufa jesu nikan la won gba o ye ki amo wi pe bi a ba wa ninu ijo aje omo fun alufa ni bi a ba wa ninu ijo aje omo fun oluso agutan aba ihulori aba darugbo gba ti a ti wa ninu ijo eni to je oluso agutan iba kere ju mi lo iba si dagba ju mi lo bi a ba ti pe eniyan ni oluso agutan o je bi baba fun wa asin lati ni iteriba ani lati ni igboran bi a ba so fun a wi pe nkan to nbere yi oluso agutan ti fun a ni down ni igba kan wi pe bayi lori gba to ba ti gbo wi pe oluso agutan baba lo je fun o ninu igbagbo oni lati teriba oni lati gbo oro olorun sugbon ki se wi pe ka so wi pe oluso agutan ma ti so fun wa dara o ti ti laye wa ninu oro olorun wi pe oko kan aya o ti e si bibeli fun wa o la wa loye daada ti e lo so mi o gba enikeni ti baba ninu igbagbo mi o sin enikeni temi ni mo wa jeje mi ni mo wa mo sin olorun ni o le sin olorun lai teriba fun oro olorun o le sin olorun la to ba ndaga la masa si oro olorun ka so fun wi pe ati so bayi ati ko ni bayi ko so pe o gba iru eni be ko le je omo olorun o galatia ori kerin ese ikokandilogun eyin omo mi kekeke eyin ti mo tun robi eyin ti mo tun robi titi o fi se eda Kristi ninu yin mo fe bi o ni awon ibere se gbogbo awon ti won wa ni ijo ni ekun Galatia se gbogbo won ni won je ipere awon mo kekeke rara arugbo wa ninu won agbalagba wa ninu won awon to le fori ko forun ko fese ko poko awon ti won mo we de bi ta mo we de o sese kan wa laarin won awon to je pe won ni se lowo won lowo won ni nkan popo won wa laarin won o je mo gbogbo won patapata atomode atagba atarugbo awon ti Paul apostle to ti se wahala le lori nipa ti ijoba Olorun o ni eyin omo mi kekeke nitori be o ye ki igbega ki o kuro lokan wa bi a ba wa ninu ijo aje omo lowo oluso agutan aje omo lowo eni tin dari aje omo lowo eni tin koni ni oro Olorun o ye ki a ni iteriba bi a ba je omo ni toto a fi han nipa irele a fi han nipa iwa ti a ni ati nipa bi a se ko ara si oro Olorun ninu Korinti kini ori kerin lati ese ikedogun nitori bi eyin ti le ni egbarun olukoni ninu Kristi sugbon eyin ko ni baba popo nitori pe ninu Kristi Jesu ni mo ti fi ihirere bi yin nihin ni Paul tun so fun awon elomiran a ri apere nihin awon elomiran ti oye won ma so fun a wi pe gbogbo yin se oluso agutan na ni gbogbo yin ni ni ekun ketu ni ekun alimoso ni ekun agege ni ekun mushi ni ekun isolo gbogbo yin na oluso agutan kan soso ni gbogbo yin ni ti yi o tun ma le gba kan oye won sori awon ara Galatia awon wa ni bomiran Paul n so fun wi pe o nje baba fun won gba to tun ba awon ara Korinti soro awon ti won wa ni ilu miran gedegede to yato si Galatia o tun so wi pe won le ni egbarun awon olukoni sugbon ohun nikan soso o nje baba fun awon ara Korinti o nje baba fun awon ara Galatia awa ti an tele bibeli bi a ba n ka bibeli inu wa ma n dun a ma n so fun Olorun pe a dupe wipe o je ki dipa o je ki aba bibeli pade o fun wa ni o fun wa ni eko ti bibeli bi a ba tin wa so bibeli enikeni lo mo wipe a ki se amulumala a ki gbo jege pelu enikeni gege bo ti ri gan la ma n so fun wa o ye ki iwo papa to wa je olori re
ti Olorun mu o wa to wa ni iru ijoba yi ijo ti a tin ko ni ni oro Olorun ijo ti a ti joko ninu oro Olorun ti a ki se amulumala ti a ki fi boko boyo fun enikeni o ye ki inu re ki o le ma dun ki o ma bi lowo Olorun pe ki Olorun ki o fun o lori ofe ki o je omo omo ti gboran omo ti se gege bi oro Olorun omo ti duro gege bi eko ihin rere wipe ohun gbogbo ti a ti so fun wa ohun gbogbo ti a ti la wa loye nipa re wipe a o duro gege bi oro Olorun kini o ye ki o je ifaraji ati ifarani rubo awon omo Olorun kini o ye ki o je ifaraji ati ifarani rubo awon omo Olorun awon elomiran ti won wa ninu ijo o se wala nu wipe won ko se gbekele awon elomiran ti o wa ninu ijo o se wala nu wipe won ko je ni ti o ni ifaraji bi se bi baba bi o ba se on ko ba je agbe ni baba bi awon ba tin de lati ile iwe to ba je omo to gbon omo to se daada bo be lo mu oko be lo mu ada bo wa ni nbo lo nlo ah a lo nfe lo ba baba ninu oko bi baba ba je bi gbena gbena bi omo tin de lati ile iwe ni omo mu bo je shobiri bo je nkan kan to fe mu a be si ni mu mo ni kilo de ah a lo nfe ran baba lowo ni bi a ba ri enikeni boya eya lo ntaja loja ni bi omo ba ti nde lati ilewe bo se nboso ilewe bo se njeun bo se nse nkan be lo nlo ba mama loja wipe ohun fe lo ba mama iru awon be la npe ni omo omo toto omo rere ninu ebi sugbon iwo ti o je omo ijo o gbo sisun o gbo sise ise wa ninu ijo o se ijo lo to ari lowo re ko si ohun ti won se ninu ijo to nda si teni pe ko de ko jeun teni pe ko de ka gbadura fun o teni wi pe to ba ti wa nkan ki nkan to ba ti nfe mo fe ri olesho agutan ko ri olesho agutan mo fe adura ka gbadura fun o mo fe eko bibeli ko se ka se fun o mo fe gu iwe wa inu iwe mimo o ti e lowo to ma fi ra ka ra fun o ka kan ma bo lojojumo ewo ni ise esin ti re ewo ni ifaraji ti re ewo ni ifa eni rubo ti re se o kan fe ma wa ko ma wa ko ma jade ko ma wa ko ma jade lai ri nkan se fun olorun o ye ko gba yewo ninu odun titun yi wi pe o fe je omo ti o ni ifaraji ifa eni rubo eni ti o je olooto eni ti o ngboran si gbogbo ife oro olorun ki a si je gege bi omode akoko si fun lati ka ese olorun popo sugbon ki a wo Matthew ori keji dilogun Matthew ori keji dilogun lati ese iketa o si wi pe looto ni mo wi fun yin bi ko se pe eyin ba pada ki ese dabi omo kekere eyin ki yo le wole ijoba orun opolopo ni o dabi eni wi pe obo le aki won lojo idajo a si ya opolopo lenu awon ti won tin ro wi pe tara ijoba olorun la nlo Jesu so fun wipe ka mo soro wipe awon wonyi papa awon aposteli o ni aposteli awon ti won jiyan laarin ara won wipe ta le eni ti o poju ninu ijoba orun wo lati ese ikini lakoko na le awon omo ehin Jesu to wa won bi pe ta le eni ti o poju ni ijoba orun nje yi ki se ibere igberaga ibere mo ti totan ibere wepe mo dara ju awon elomiran lo ta le o poju ninu ijoba orun Jesu si pe omo kekere kan sodo re o mu duro laarin won o si wepe looto ni mo wi fun yin bi ko se pe eyin ba pada ki ese dabi awon omo kekere eyin ki o le wole ijoba orun nitori be o ye ki a gbadura o ye ki a so fun olorun wipe anpe eniyan ni omo olorun o gba ore ofe popo o gba ami omo olorun ni igbese aye wa ami irele ami ka woso bi onigbagbo ka rin bi onigbagbo ka soro bi onigbagbo ka se gbogbo nkan gege bi onigbagbo ki a pada lati ni okan to te okan to ro okan to se ko okan to se dari okan to je pe bi atile bani wi a o gba gege bi omode ife wa koni dikun ejolo to wa ko ni diku elomiran bi a ba ti ba wi o di ki o wu o di ki o ma le ba eni keni soro o di ki o ma le wa sinu ijo ki ani kilode ka tun ma be pe pa fe ko wo ijoba olorun bi pe ma gba nkan yi sodi o le oksu ago ton fe ire re ni awon adari fe ore re ni won fe se olore ni ma gba nkan won yi sodi e bon se ba mi soro yen ko te mi lorun ewo ni o te olorun
se be lese ni wa tolorun mu a kuro lati oko aginju to si mo wa si ijoba olorun to nwe wa mo lojojumo to nfo wa mo lojojumo to nsoro oro won yi oro ijoba olorun to nso so lojojumo ka ba le se wa pe ma se gba oro olorun sodi je ki adabi omo kekere eni ti o ni okan ti o rele eni ti o nfe se ife olorun e je ki adide duro eje ki adide duro ki a so fun olorun wi pe a fe je omo olorun ni toto bi o ba ti ni idariji ese ati ntenumo lojojumo gbadura titi o firi pe ati dari ese re je o so fun olorun wi pe o fe je ile ti omo o si nfe ni ami awon omo olorun o nfe ki emi olorun ki o ma ba emi re jerin ni igba gbogbo wi pe o ti di omo olorun dide duro lati gbadura ma se lo si lai ri wi pe o ti ni ore ofe o ti di atunbi o ti gba idariji o ti di omo olorun o si ti ni agbara isodomo emi isodomo ni igbese aye re so fun olorun ki o so gbadura ti emi olorun yo fi ba emi re jere wi pe o ti di omo olorun.

Baba dupe lowo re nitori wipe lati isinsin yi lo okuke ma gbadun igbala olorun be a se lo lasale yi ba wa lo ibi kibi ti a ba wo je ki imole re ki o wo be bi imole re ba si ti wole ki okun ki o ma parada bi a ba si ti nbo ni ojo mejo loni awon ti a ba ba soro oro olorun je ki won ki o gbo ki won ki o gba ki a si mu won wa ki igbala ti o je ti wa ki o le je ti awon na ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa.

afi oju wo awon eniyan binti ki a si ma foju wo eko tabi ikilo ti a nfo wa ki a ma foju wo bi eni wo pe ko je nkankan ohun lo se ko pa obirin yi ikefa ni aini ipinu bi o ba je wo pe obirin yi ni ipinu lati ko ese sile lati ko ise boburu sile lati ko sodomo ati gomora sile ajalu ti o deba ibama ti deba ni igba na bi awon kan won yi ba wa ninu aye wa awon na eyi ni aigboran aigbagbo aikanisi aibero olorun aife ni pe ni tabi aini ipinu bi won ba wa ninu igbesi aye wa o ma nfa ipada seyin fun eni to ba so wipe ohun ti je omo olorun bi iru eni be bi o ba sora bi abere ba bo lowo adete adete eyi je wipe bi iru eni be ba pada seyin ati pada wa si ona olorun o se se ki o le ki o soro jojo fun iru eni be nitori be ni a se nki wa ni lo we pe o ye ki a sora ki ohun ti o de ba obirin yi ki o ma de ba eni kokan ninu wa ki ti le lo de ti obirin yi ti o fi boju wo eyin Jesu so fun wa ninu Matthew ori kefa ese ikokan le logun Matthew ori kefa ese ikokan le logun oni nitori nibi ti isura yin ba gbe wa nibe li okan yin yo gbe wa pelu nibi ti ohun ti o n dun wa lokan e to ma n po loro eni ohun ti o wa ninu okan wa nibi ti o ba wa ibe ni okan wa yo wa pelu bi obirin yi bi o ba ti ronu olorun o ronu isin olorun bi o ba je wo pe o ronu eko ti a ko ati ikilo ti a fun bi o ba ronu ti o wo oke nibi ti a fe ki won ki o lo ibama ti segbe pelu awon ara sodomu ohun gomora yi ni majemu titun bi o fi n ki wa ni ilo ninu galatia ori keji galatia ori keji lati ese ikeji deelogun galatia ori keji ese ikejidinlogun nitori pe bi mo ba tun gbe ohun won ni ti mo ti wo palẹ ro mo so ara mo fi ara mi han bi arufin awon nkan ti a ti ko sile nigba ti a ba Jesu pade ati ko aye sile ati ko awon ife ko fe inu re ati ko sile awon itanje itan inu re ati ko sile awon ansorole ti o wa ninu aye ati ko sile awon ki a to ma ba awon ajagile gbosogun ka ma sare to won lo ki a fe ran lowo lodo awon eleran ara ati ko awon kan won sile awon iwoso aye ijeun aye ikobirejo aye ati ko gbo kan won sile o ni bi aba to pada si awon nkan ti a ti ko sile aso ara wa di elese aso ara wa di apeyida aso ara wa di arufin adura mi ni wo pe eni kokan wa ti o ti fi ese le ona ijoba olorun a o ni pada seyin loruko jesu ninu eberu ori kewa ese ikeji din logoji eberu ori kewa ese ikeji din ni ogoji sugbon olododo ni yoye nipa igbagbo le a ti fi gba wahala nipa igbagbo le a fi so wa di mimo nipa igbagbo le a fi wo wa san nipa igbagbo la n to wa sile ti won fun wa ni idande nipa igbagbo ni a ri wa bonu emi mimo bi igba ti a baptise wa ninu emi mimo nipa igbagbo ni a n gbe igbesi aye asegun igbe aye to bori ese to se bori esu o ni sugbon olododo yo ye nipa igbagbo sugbon bi o ba fa seyin okan mi ko ni inu didun si eyi ni olorun fi han aya lot we pe bi enikeni ba boju weyin bi enikeni ba yi pada kuro ninu ona otito ona rere ona igbala ona iwa mimo ti a ti fi ese le o ni ohun ni inu didun si iru eni be ninu peteru keji ori keji lati ese ogun peteru keji ori keji lati ese ogun nitori leyin ti won ba ti yo tan kuro ninu iri aye nipa mimo olowa ati olugbala wa Jesu Kristi bi won ba si tun fi ara ko ti a si segun won igbehin won aburu ju ti isaju lo o n so nipa awa ti a ti ni igbala ti a ti bo kuro ninu iri idoti ese ti o wa ninu aye ti a ti wena mo pelu eje Jesu o ni bi a ba tun boju weyin bi a ba tun yi pada bi a ba tun ti pada sinu nkan ti a ti ko sile.

0: sílẹ̀ tẹ́lẹ̀, àwa tí a ti ní ìgbàlà nígbà ìpàgọ́ àjínde, tàbí a ti ní ìgbàlà ṣáájú ìpàgọ́ àjínde, ó ní bí a bá bojúwẹ̀yìn láti kó èébì ìwájẹ àtúndì arúfin adé ẹlẹ́ṣẹ̀. Ó ní ìgbẹ̀yìn irú àwọn bẹ́ẹ̀ yóò burú ju ti ìṣáájú lọ nínú ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún, nítorí ìbásàn fún wọn kí wọn kí ó máa mọ ọ̀nà òdodo ju lẹ́yìn tí wọ́n mọ̀ ọ́n tán, kí ó yí padà kúrò nínú òfin mímọ́ tí a fi fún wọn. Òwe òtítọ́ ni ṣe sí wọn lára wípé ajá tó padà sí èébì ara rẹ̀ àti ẹlẹ́dẹ̀ sí tí a ti wẹ̀ mọ́ sínú àfọ̀ nínú ẹrẹ̀. Ọlọ́run ò ní ṣe wá ní ẹlẹ́dẹ̀ àti ajá lórúkọ Jésù, nítorí wípé bí ẹnikẹ́ni bá padà sẹ́yìn, èyí ni Bíbélì fi ń wé ajá tí ó padà sínú èébì rẹ̀. Ǹjẹ́ bí irú ẹni bẹ́ẹ̀, bí ó bá kú sírú ipò bẹ́ẹ̀, níbo ni yóò ti lo ayérayé? Ìfihàn orí kejìlélógún ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún, nítorí líòde lè àwọn ajágbé wà. Bí o bá padà sínú ẹ̀ṣẹ̀, ìwọ tí o ti mọ ọ̀nà ìgbàlà, ìwọ tí a ti dárí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ jì, ìwọ tí o ti ń sọ wípé tó ń jẹ́wọ́ Jésù lólówa, bí o bá padà sínú èébì rẹ, bí o bá padà sínú èérí ìdọ̀tí ẹ̀ṣẹ̀ tí a ti mọ jáde tẹ́lẹ̀, ó ní irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ bí ajá. Ó sì ń sọ fún wa pé nítorí líòde lè àwọn ajágbé wà, àti àwọn oṣó, àti àwọn àgbèrè, àti àwọn apànìyàn, àti àwọn abọ̀rìṣà, àti olúkúlùkù. Ẹni tí ó fẹ́ràn èké, tí ó sì ń búra èké. Nítorí bẹ́ẹ̀, a ń sọ fún wa pé a ní láti jẹ́ ọmọ Ọlọ́run nítòótọ́. Ohun tó jẹ́ kí obìnrin yìí kí ó padà kí ó bojúwẹ̀yìn ni wípé ọkàn rẹ̀ wà nínú àwọn afẹfẹyẹyẹ, ìgbádùn Sodomu àti Gomorra lọ́rọ̀ kan. Ó fẹ́ràn ayé, nítorí a sọ fún wa, ẹni tí ó bá fẹ́ jẹ́ ọ̀rẹ́ ayé yóò jẹ́ ọ̀tá Ọlọ́run, nínú Jákọ́bù orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹrin. Ẹ̀yin panṣágà ọkùnrin àti panṣágà obìnrin, ẹ kò mọ̀ pé ìbárí ayé ìṣọ̀tá Ọlọ́run ni? Nítorí náà, ẹnikẹ́ni tí ó bá fẹ́ láti jẹ́ ọ̀rẹ́ ayé di ọ̀tá Ọlọ́run, bí o bá sì jẹ́ ọ̀tá Ọlọ́run, ó yẹ kí o mọ̀ wípé nígbà tí Jésù bá dé, o kò ní lè bá lọ, nítorí àwọn tí ó jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, àwọn tí ó rìn nínú ìwà mímọ́ ni Jésù ń padà bọ̀ wá láti kó lọ. Rèlé nínú Jòhánù kìíní orí kejì láti ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún. Ẹ má ṣe fẹ́ràn ayé tàbí ohun tí ń bẹ nínú ayé. Bí ẹnikẹ́ni bá fẹ́ràn ayé, ìfẹ́ ti bàbá kò sí nínú rẹ̀, nítorí ohun gbogbo tí ń bẹ lé ayé, ìfẹ́ kò fẹ́ ara, ìfẹ́ kò fẹ́ ojú, àti ìrera ayé kìí ṣe ti bàbá. Bí kò ṣe ti ayé, ayé sì ń kọjá lọ, àti ìfẹ́ kò fẹ́ rẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá ń ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run ni yóò dúró láéláé. Nítorí bẹ́ẹ̀, àpẹẹrẹ ohun tí a rí nípa ti obìnrin yìí ni wípé ó ní ìfẹ́ ayé nínú ọkàn rẹ̀. Ṣùgbọ́n a ń kí wọn nílò wípé kí a ṣọ́ra, nítorí bẹ́ẹ̀nìyàn lọ́lá tọ́lá rẹ̀ ń ṣàn rẹ́rẹ́ bí omi, tó pàtàkì nípò bí òṣùpá ń jọba láàrin ìràwọ̀, tó ń lògbà bí ẹni pé ohun tí kò ní òṣùwọ̀n ni, tó wo nkoko máyé bí ajá, wo mégogo ẹran, tó ń jayé ajẹ́fẹ̀yìntì. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ fún wa pé ìgbà ò lọ bí òréré, ọjọ́ kan ń bọ̀ tí ẹlẹ́mìí yóò béèrè, tí a ó sì farahàn níwájú ìtẹ́ ìdájọ́. Ǹjẹ́ ẹni tí ó bá fẹ́ ayé yóò bá ayé kọjá lọ? Ẹni tí ó bá fẹ́ ayé gẹ́gẹ́ bí Dema tàbí gẹ́gẹ́ bí Ayalọ́tì, a ń sọ fún wa pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò bá ayé parẹ́. Ìdájọ́ tí ó sì wà fún irú àwọn bẹ́ẹ̀ ni ìdájọ́ tí ó wá bá Ayalọ́tì, nítorí wípé ìwọ tí o jẹ́ Kristẹni, bí o bá ayé rẹ, ó di bí òbu iyọ̀ tí a ó dànù, tí ó sì di ìtẹ̀mọ́lẹ̀ lábẹ́ àtẹlẹsẹ̀ àwọn aráyé. Ó ní bí o bá fẹ́ jẹ́ ọ̀rẹ́ Ọlọ́run, kí o kọ ayé àti ìfẹ́kúfẹ́ inú rẹ̀ sílẹ̀. Àwọn ènìyàn wa máa ń sọ fún wa pé aláṣọ àlà kì í lọ sísọ elépo, nítorí bẹ́ẹ̀ bí a bá ti fọ aṣọ rẹ̀ mọ́, ti o si je omo Olorun ni toto ibi awon ohun idoti aye eri aye ijekuje aye mukimo aye ati ife ko fe ti o wa ninu aye bi o ma je wo pe ni toto ni oni aso ala ti o mo we pe a o gbodo baje a o gbodo fi sinu eri o ye ki o sora ninu awon nkan ti o wa ninu aye ki o ma ba ba aye lo kini ere tabi kini adanu ti o ba aya lochi eje ki a wo Genesis ori ikokan de logun lati ese ikerin de logun ni ati wo ohun ti o ba aya lochi Genesis ori ikokan de logun ese ikerin de logun sugbon aya re boju wo ehin leyin re o si di owon iyo nihi ni ati ri idajo ti o de ba obirin yi eyi ni Jesu fi ntenu mo wepe ninu Luke ori iketa de logun Luke ori iketa de logun ese ikejile logbon wepe eranti aya loti lakoko eje ki amo wepe itan ti aka ninu Genesis o je itan otito o je ohun ti o sele nitori wepe bi ki ba se wepe itan to sele ki se ohun ti Jesu yo fi ma kilo fun awon omo ehin re we pe eran ti aya loti ikeji ni wo pe obirin yi o je eni ti o ni anfani igbala anfani we pe ki o bo ninu idaje olorun sugbon ko mu anfani yi lo nitori be ni olorun wa se nso lati enu Jesu we pe awon ti a ni anfani awon ti o ti je omo ehin awon ti won tele Jesu awon ti o ti ran nise lati lo waasu ihirere awon ti a ti ko ruko won ninu iwe iye lorun wi pe ki se pe abo ayeraye lekan bi a ba ti ni igbala o daju wo pe omo olorun yo ma je omo olorun be lo ti ti oni rara oni ki a sora ki a ma pada seyin nitori eni ti o fi owo re le ohun itule bi o ba tun boju weyin oni ko ye fun ijoba olorun eran ti aya loti ninu eberu ori keji eberu ori keji ni ikilo yi lo ti nte mo wa lechi we pe bi a ba ti gboro igbala se ati di eni igbala bi a ba ti gbo ti so di mimo se ati di eni ti a so di mimo bi se ati gbo oro nipa atose se ati tun ona wa se ninu eberu ori keji lati ese keji nitori bi oro ti ati enu awon angeli so ba duro sese ati ti olukuluku ire koja egba ati aigboran gba esan ti o to e je ki a tun ti aya loti we pe awon angeli meji won yi won so ti to oro fun won so fun wi pe idajo nbo won so fun wi pe ki won ki o san sala fun emi won o wa n so fun awe pe bi awon oro ti a ti enu awon angeli so bi o ba duro sese ati ti olukuluku ire koja ati aigboran eyi ni ise lodi si eko ti a ti ko wa eyi ni ese dida aigboran si ohun ti a ti gbo o ni bi won ba gba esan ti o to bi ati ri esan na lara aya loti o ni ni ese keta awa o ti se la bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi ti a tete ko bere si so lati odo Oluwa ti a se fi mule fun wa lati odo awon eni ti o gbo oni o ye ki a ko bi ara si awon ti a ti gbo ki ainani aife ni pe ni ti o ye obirin yi lenu ki o ma ba yo eni kokan wa lenu nitori ari ohun ti o sele si wi pe o subu sinu idajo Olorun nitori idajo arotele o deba idajo ojiji o deba asi so fun awu pe idajo ti a ko le fe enu so idajo to bani lero lo deba aya loti o pe deba lai ni anfani ati ronupo ada o lo si orun apadi nibi ti ise ati iya iponju ekun ati ipayin keke ayeraye ti o wa eyi ni Jesu fun are olugbala wa ni o fi so pe bi ise igbala ti o se bi ko ba ni je asan lori eni kokan wa ani lati mura sile ani lati sora wa ki a ma je ki emi ipada seyin ti o ba awon kan lojo oni ki o ma de ba eni kan ninu wa ninu eberu ori kewa ese ikokan le logbon oni ohun eru ni lati subo si owo Olorun alaye nitori Olorun wa ina ajonirun ni nje nigba na bi o ba ri be kini o ti o ye ki enikokan wa ki o se lakoko fun awon ti ko ti ni igbala fun awon ti won ti gbo sugbon ti won o ti igba fun awon ti won ti mo wi pe ani lati ronupo ada ese wa ti won ko si ti ronupo ada ese won kini olorun beere lowo won ti o ye ki won ki o se ni kia kia lai fale lai jafara lai dagun la mo wi pe ko se yi to kan mi nitori wi pe ojo idajombo Isaiah ori karun dini ogota Isaiah ori karun dini ogota ese kefa ati ese keje ewa oluwa nigba ti e le ri e pe nigba ti o wa ni tosi oni nisisin ti a ni anfani nisisin ti a n gbo ipe nisisin ti eko yin rere ti o tun jade ti a n gbo wi pe o ye ki a ronupo ada o ye ki a gba olorun gbo o ye ki a je ti olorun oni ki a wa oluwa nigba ti a le ri nigba ti o wa ni tosi bawo ni a se wa oluwa bi o ba fe ni igbala ese keje ye ki eniyan boboro ko ona re sile ki elese si ko ironu re sile se je ki o yi pada si oluwa ohun si saanu fun ati si olorun wa ohun si fi ji lopo lopo bi o ba je wo pe o fe ba jesu pade o fe lati bo lowo idajo olorun idajo to nbo o ti an so ni wo pe oni lati fi okan re fun olorun oni lati ronupo ada lati gba jesu gege bi oluwa ati olugbala re nje bi o ba je pe o ti ronupo ada o je ti olorun nisisiyi ati gba okan re la ati tu obi kini ohun ti olorun reti lowo re ki o ba le jogun iye aini pekun ninu iwe owe ori kerin iwe owe ori kerin ese ikeji din logun iwe owe ori kerin ese ikeji din logun sugbon ipa ona won olooto dabi titan imole ti o ntan siwaju ati siwaju titi de osan gangan o so fun awe pe bi o ba ti ni igbala ki o te siwaju bi o ba ti ni isori imo ye ki a te siwaju bi a ba ti fi emi mimo olorun ko ye ki a te siwaju bi o ba je ti olorun ti e ri emi olorun to nje olokan we pe o je ti olorun ni toto oruko re wa ninu iwe iye olorun oni itesiwaju ni o ye ki o je ohun ti o farahan ninu igbesi aye eni kokan wa ninu jobo ori iketa delogun jobo ori keta delogun ese ikesan ni atun tin so fun wa ohun ti o ye ko je ipinu ilepa awon eniyan mimo awon ti won je ti olorun jobo ori iketa delogun ese ikesan olododo pelu yo di ona re mu ati olowo mimo yo ma lera siwaju eje wo pe a ko gbodo boju eyin ohun ti a ni ni ki a di mo sese igbala ti o wa lowo wa ki a di mo sese eko oro olorun ti a fi nko wa lojojumo nigba ti a wa sihin ki a di mo sese iwa mimo ti jesu fun ara re ti o ti fo wa lakoko ti o so wa di mimo oni ki a di mo sese ki enikeni ki o ma ba gba nkan wonyi lowo wa ninu orin dafidi orin dafidi ikeji le ni adorun ogorun le mejila okan eji orin dafidi ikeji le ni adorun le anka ni ese ikeje oni ki o beru ihin boboru aya re ti mu ona kan o gbekele oluwa eje wo pe a ko gbodo je se ko seye ani lati di ona kan yi ona igbala ona hirere ona ewa mimo ani lati di mu oni aya re tabi okan re mu ona kan o gbekele oluwa eyi ni oni ti ani lati se bi a ba fe de ijoba orun bi a ko ba fe da bi aya loti ti o boju weyin si ti o si di owon iyo ti oni idajo olorun ti o deba nitori ife aye nitori ati so fun wa we pe eni ti o ba fe aye dandan ni yo ba aye koja lo ninu Filipi ori keta ese iketa la ara emi ko kan ara mi si eni ti owo re ti te na sugbon ohun kan yi le mi se emi gbagbe awon nkan ti o wa lehin mo si na gawo awon nkan ti o wa ni isaju emi nlepa ati de opin ire ije ni fun ere ipe giga olorun ninu Jesu Christi eyi so fun awi pe Paul apostoli ni toto oni igbala oni sugbon emi ko kara mi si eni ti owo re ti te na emi nanga emi nlepa emi tesiwaju ni igba gbogbo ni toto ni oni isodi imo ati agbara emi olorun o si se ise opolopo gege bi apostoli ni ijoba olorun o je ki opolopo wa si ijoba olorun ti won ni igbala oni sugbon leyin ti ohun ti se awon nkan wonyi leyin ti ohun ti ni awon iriri onigbagbo emi ko kara mi si eni ti owo re ti te na sugbon ohun kan soso li emi nlepa ohun kan soso li emi se emi ngbagbe awon nkan ti o wa leyin nitori pe iba se ise re ti a ti se iba se awon ese ti a ti da ti o ti koja lo ti olorun ti dariji wa oni ki a gbagbe awon nkan ti o wa leyin ki a si ma noga ki a ma lepa ki a ma tesiwaju lati wo eyi ti o wa niwaju emi nlepa lati de opin ireje ibere ki se onise eni ti o ba fori ti titi de opin ohun la ogbala nitori be ni apostle se so fun a wi pe emi nlepa o emi si ntesiwaju lati le de opin ireje ni fun ere ipe giga olorun ninu Christi Jesu ati ri ohun ti o sele si aya Lotin o sese ki o ro wi pe nigba ti ohun ti je ibatan Abrahamu o sese ki o ro wi pe nigba ti olorun ti ye awon si to be ti o ran awon angeli meji si ile won o sese ki o ro wi pe nigba ti awon angeli ti je ounje ti ohun fi owo ohun se tabi ko ma ro wi pe awon angeli won sese iyanu ninu ile wa tabi wi pe ki o ma ro pe a se pataki to be ti awon angeli ti won le wa lowo mu ti olorun saanu fun wa ti o sumo wa to be wi pe ko sewo bi ohun ti le pada seyin tabi ohun ti le boju weyin awon fani ti a ti fun ohun ko le je ki idajo ki o de ba ohun a ma so fun ninu ede Yoruba we pe aroba fin loba ipa nitori be bi o ba je eni chiki nani eni toro we pe a ti wa si dipa eni toro we pe anka bibeli eni toro we pe ajo lo si agoni isi ipago tabi mo je osise tabi mo wan je fun nbe tabi mo ntoju eleyi mo ntoju eyi ni ranti wi pe bi o se sele si aya Loti be ni o sele se ni ti o ba ja fara eni ti o ba dagun lati o ro wi pe idajo ko le de nitori be je ki a ronu pada ki o to pe ju ma se je ki oro ati ikilo Olorun ki o di arifin tabi arisa fun enikeni ninu wa ki enikeni ninu wa ki o ma se dagun la o ye ki a tara sasa ki a fi ronu pada ki a fi ja ese wa sona bi atunse ba wa niwaju wa ki a tun gbogbo ona wa se ki agba Jesu Kristi gbo ki agba gege bi olugbala ki agba gege bi olowosan ki agba gege bi eni ti nso ni di mimo ki agba gege bi ohun gbogbo ki o si ma joba lori ite okan wa ki a si mo wi pe a n gbe igbesi aye otun bi o tin ji lororo lo ma gbadura se Olorun pe iba se oni tabi ola nigba ku igba ti Jesu ibade Olorun je ki mura sile ki ma ko ma je wo pe ohun to sele si aya Loti yo sele si mi nje mo n gbadura we pe ojo ti pe yo ba dun we pe o gbo loruko Jesu ati we pe o pelu awon ayanfe ta o pa larada awon ti o ba Jesu goke lo si orun bi o ba fe ki adanu ayeraye ki o de ba aya Loti ki o de ba o ye ki o dide o ye ki o gbadura ki o gbagbe awon nkan to ti koja mo ti se ti bi mo ti tun mo ti lo si ipago mo ti je onje ale Olowa ati ri mi bo mi ati se ti bi fun mi ati se tun mo je osise je ki a gbagbe ohun ti o ti koja ki a ma ke pe Olowa ki a ma so fun Olowa wi pe a o fe ba aye pare a o fe ba aye koja lo a o fe fe aye tabi ife ko fe ti o wa ninu aye tabi awon ti o wa ninu aye a o fe ki oro wa ki o da bi oro aya Loti ni toto o jade kuro ni Sodomu ohun Gomora sugbon ko de ori oke ti a so fun won pe ki won ki o lo ko de ile ileri nisisin yo wa ni orun apadi onjoro onje iya asise iya aigboran iya aikanisi iya aika oro Olorun si onjiya lowo lowo nisisiyi kepe Olowa wi pe ki oro tire ki o ma se ri be ki o gba Olorun gbo ki o je ti Olorun ki o je ni ti a ti fi eje Jesu we ki o ni igbala toto ki o si je omo Olorun toto ki a le koruko re sinu iwe iye bi o ba je eni ti a ti gbala eni ti a ti koruko re sinu iwe iye o ni ki o di ona otito mo sese ki o ma je ki esu tabi awon emi tabi awon emi esu tabi idanwo tabi isoro tabi wahala ti o wa ninu aye ki o gba igbala kuro lowo re oni ki atese waju oni ki a ma le pa nso oni ki a ma boju wayin oni ki a di ohun ti a ni ki a di musisin ki enikeni ki o ma ba gba ade wa ki o ma si gba ijoba olorun tabi igbala kuro lowo wa gbadura ki o so fun olorun wi pe oni pada seyin oni baye lo oni baye re a oni pa ore mo aye lara oni oni gba idajo to nbo lori sodomu ongomora o je omo olorun ni toto titi di ojo ikeyin gbadura
1: Iwe Joshua, ori ikokandinlogun, ipin keji yo fun Simeoni, ani fun eya awon omo Simeoni, gege bi idile won, ile ni won si wa laarin ile ni awon omo Juda, won si ni Berisheba, ati Sheba, ati Molada ni ile ni won, ati Asarishuali, ati Bala, ati Esemu, ati Etoladi, ati Betulu, ati Homa, ati Siglagi, ati Beti Makabotu, ati Asarisusa, ati Beti Lebautu, ati Sharuheni, ilu metala pelu ileto won aini rimoni ati eteri ati ashani ilu merin pelu ileto won ati gbogbo ileto ti o yi ilu won yi ka de bala ti beri ramati gusu eyi ni ile ni eya awon omo simeoni gege bi idile won ninu ipin awon omo juda ni awon omo simeoni ni ile ini nitori ipin awon omo juda poju fun won nitori na ni awon omo simeoni fi ni ile ini laarin ile ini won ile keta yo fun awon omo sebuluni gege bi idile won ala ile ni won si de saridi ala won goke lo si iha iworun ani titi o fi de marala o si de dabasheti o si de odo tin be ni waju jokniamu o si seri lati saridi lo ni iha ilaorun si ilaorun de ala kislotu tabori o si yo si dabirati o si jade lo si jafia ati lati be o koja ni iha ilaorun si gati heferi de etikasini o si yo si rimoni titi o fi de nea ala na si yika ni ariwa de anatoni o si yo si afonifoji iftaeli ati katali ati nahali ati shimroni ati idala ati betlehemu ilu mejila pelu ileto won eyi ni le ni awon omo sebuluni gege bi idile won ilu won yi pelu ileto won ipin kerin yo fun isakari ani fun awon omo isakari gege bi idile won ala won si de jesreli ati kesuloti ati shunemu ati afaraimu ati sihoni ati anaharati ati rabiti kishioni ati ebesi ati remeti ati eniganimu ati enhada ati betipasesi ala na si de tabori ati shahasuma ati betishemeshi ala won yo si jordani ilu merindilogun pelu ileto won eyi ni ile ni eya awon omo isakari gege bi idile won ilu won yi ati ileto won ipin karun yo fun eya awon omo asheri gege bi idile won ala won si ni elkati ati hali ati beteni ati akshafu ati alameleki ati amadi ati mishali o si de kameli ni haiworun ati shihori libnati o si sheri lo si ihailaorun de betidagoni o si de sebuluni ati afonifoji iftaeli ni ariwa de betemeki ati neyeli o si yo si kabulu ni apausi ati ebroni ati rehobu ati amoni ati kana ani titi de sidoni nla ala na seri lo si rama ati sitire ilu olodi ala na si seri lo si osa o si yo si okun ni ha aksibu ati uma ati afeki ati rehobu ilu mejilelogun pelu ileto won eyi ni ile ni eya awon omo asheri gege bi idile won ilu won yi pelu ileto won ipin kefa yo fun awon omo naftali ani fun awon omo naftali gege bi idile won ala won si bere lati elefu lati igi oaku saananimu ati adaminekebu ati jabnieli de lakumu o si yo si jordani ala na si seri lo si haiworun si hasnoti taboru o si ti be lo si hukoki o si de sebuluni ni gusu o si de asheri ni iworun ati juda ni jordani ni hailaorun awon ilu olodi si ni sidimu seri ati amati rakati ati kinereti ati adma ati rama ati asoru ati kedeshi ati edrein ati enihasoru ati ironi ati migdalieli oremu ati betianati ati betishemeshi ilu mokandilogun pelu ileto won Eyi ni ile ni eya awon omo Naftali gege bi idile won. Ilu won yi pelu ileto won. Ile keje yo fun eya awon omo Dani gege bi idile won. Ala ile ni won ni Sora ati Eshtaolu ati Irishemeshi ati Salabini ati Aijaloni ati Itla ati Eloni ati Timna ati Ekroni ati Elteke ati Gibetoni ati Baalati ati Jehudi ati Benebiraki ati Gatirimoni ati Mejakoni ati Rakoni pelu ala ti nbe koju si Jopa. Awon omo Dani si gbon ala won lo. Awon omo Dani si goke lo eba Leshemuja. Won si ko, won si fi oju ida ko lu, won si gba, won si gbe inu re, won si pe Leshemu ni Dani gege bi oruko Dani baba won. Eyi ni ile ni eya omo Dani gege bi idile won. Ilu won yi pelu ileto won. Won si pari pinpin ile na fun ile ni gege bi ala re. Awon omo Israeli si fi ile ni kan fun Joshua omo Nuni laarin won. Gege bi ase Oluwa, won fun ni ilu ti o bere ani Timnath-Sera ni oke Ephraim. O si ko ilu na, o si ngbe inu re. Won yi ni ile ni ti Eleasari alufa ati Joshua omo Nuni ati awon olori awon baba eya awon omo Israeli fi keke pin ni ile ni ni Shilo ni waju Oluwa ni enu ona ago ajo be ni won pari pinpin ile na.
2: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe Joshua, ori ogun, Oluwa si so fun Joshua pe, wi fun awon omo Israeli pe, eyin ilu abo fun ara yin ti mo ti so fun yin lati owo Mose wa, ki apaniyan ti o ba sese pa enikan ni aimo ki o le sa lo sibe, won si je abo fun yin lowo olugbesan eje, ohun si sa lo si okan ninu ilu won ni, yo si duro ni enu ona ibode ilu na, yo si rejo re ni eti awon agba ilu na. Won si gba sodo sinu ilu na, won si fun ni ibi kan ki o le ma ba won gbe bi olugbesan eje ba le pa re nje ki won ki o ma se fi apaniyan na le lowo nitori ti o pa aladugbo re ni aimo ti ko si korira re tele ri. Won si ma gbe inu ilu na titi yo fi duro niwaju ijo fun idajo titi eku olori alufa ti o wa ni ojo won ni. Nigba na ni apaniyan na yo pada, won si wa si ilu re ati si ile re si ilu na lati bi ti o gbe ti sa lo. Won si yan Kedeshi ni Galili ni ile oke Naftali ati Shekemu ni ile oke Ephraim ati Kiriati Aba ti se Hebroni ni ile oke Juda ati ni Akeji Jordani leba Jericho ni ila orun. Won yan Beseri ni Aginju ni Petele ninu eya Rubeni ati Ramotu ni Gileadi ninu eya Gadi ati Golani ni Bashani ninu eya Manase. Won yi ni awon ilu ti a yan fun gbogbo awon omo Israeli ati fun alejo tin se ati po laarin won. Ki enikeni ti o ba sese pa enikan ki o le sa lo sibe ki o ma ba si ti owo olugbesan eje ku titi ohun o fi duro niwaju ijo.

0: Ni oruko Jesu Christ Olorun wa.
1: Mo fe ki o ranti wipe asale oni ni asale ojo ti o keyin. O si da mi loju wipe Olorun fe se opolopo ainiye ailonka ise iyanu. Se o je okan lara awon olori ire ti yo gba ise iyanu ki o to lo. Nitori wipe ojo aleti o keyin yi Olorun fe se iyanu ni igbese aye re. Ki o si mo wipe ohun ti o ti duro sibe gege bi oke ni asale yi ni Oluwa fe mu gbogbo re kuro ni igbese aye re loruko Jesu. Nitori be teti sile bi o ba ni ohunkohun bi gege lorun bi ipake bi ike bi oyun iju tabi ese wiwu tabi ohunkohun ti o wu si ago ara re awon wonyi ni a fe gbadura fun nisisiyi ohunkohun ti o ba wu si ara re gege ni ipake ni ike ni oyun iju ese wiwu tabi ohunkohun ti o wuli ara re o gbe owo soke o si fi owo kan le ibi ti o wu yi ki agbadura ki oke yi ti o wa ni igbese aye re ki o le si mo reti owo re loke bi o ba ni ohun ti a so yi bi a ba ti gbadura tan ni oni lati ye ara re wo lori ohun ti a gba to lori ohun ti a fe gbadura si o si ri wipe oke ti sidi. Eje ki a gbadura Olorun alaanu alagbara atobi ju eleda adupe wipe e ti fi wa lokan bale wipe bi a ba so fun oke wipe ki o sidi ti ko si ye meji kan lokan wa ti a si gbagbo wipe ohun ti a so yo se yo ri be fun wa nje nitori na mo wa loruko Jesu te ti fi fun wa ninu agbara eje Jesu ati pelu agbara emi mimo ati ipami oriyan yin nitori na ni a se gbadura wipe gbogbo oke ti o wu si ara awon eniyan wonyi e kuro loruko Jesu. Iwo ike ti o fi eyin eni yi se gbogbe mo pase jade ni loruko Jesu. Gege orun ti o wa nbe fun ojo pipe mo pase fun yin e jade loruko Jesu. Ipake ti o wa ni abe inu mo pase nisisin wipe gege bi oke e sidi loruko Jesu. Ese wiwu ara wiwu ikun wiwu mo pase e kuro loruko Jesu. Olorun alaanu alagbara e fi owo kan gbogbo awon eniyan wonyi pelu gbogbo aisan ti o je ki ara won wu ati irora ti o je ki ara won wu ati gbogbo arun wonyi e le won jade loruko Jesu. Adupe wepe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa.

yara re wo bi ba si tin ri ise iyanu olorun ti a se fun ise iyanu anu olorun ni ki se wo pe enikeni leto si o si je ti gbogbo eni ti o ba gbagbo

bi won tin jade bo nisisin a fe gbadura fun awon ti o ni arun warapa tabi isinwi tabi eni ti a fun ni majele ninu ara tabi ninu eje tabi eni ti o ni arun opolo tabi oni irin mole nigba ti o ba sun loro tabi oni eyi ti awon aye npe ni oko orun aya orun ti o ma ba o se loro gege bi oko tabi aya tabi ata olofa tabi ori eta awon ota ni igbesi aye re nisisin bi ohun ti o nse o bi o ba farajo awon nkan ti a ka sile won yi o na owo re soke ibaje warapa tabi isinwi tabi majele ninu ara ninu eje tabi arun opolo tabi irin ni mole tabi ofa eta awon ota o na owo soke bi a o ti ma gbadura awon oke ni won yi o daju wi pe lese kese bi a ba ti ndaruko Jesu awon oke yi won ma pora ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba ni iro wahala be na owo soke ki a gbadura fun o warapa ni isinwi ni majele ni arun opolo irin ni mole ofa tabi ota awon ota Olorun alagbara adupe wipe oni je ojo ise iyanu ti en se fokunrin ti en se fobirin ti en se fun omode ti en se fun agba esi ti so fun a wipe ohunkohun ti a ba de laye a o de lorun ohunkohun ti a ba tu sile laye a o tu sile lorun wipe e ti fun wa ni kokoro ase lati ma pase fun awon emi esu lati le won jade nje nitori na pelu ase ati oro ase ti e ti fun mi mo gbadura nisisin wipe emi warapa ki o jade loruko Jesu omokunrin omobirin ni ti o je wipe aye ti so leta mo gbadura nisisin wipe ota ati ofa esu ati awon omo re ki o jade loruko Jesu emi isinwi mo le yin jade loruko Jesu gbogbo arun opolo mo le yin jade loruko Jesu awon emi esu ti rin ni mole mo pase fun yin e jade loruko Jesu eti awon alaigbagbo awon elese awon aye npe ni oko orun aya orun mo le yin jade loruko Jesu gbogbo emi kemi to yo awon eyan wonyi lenu mo pase fun yin e jade loruko Jesu Olorun alagbara dupe pe ti se pe ti tu won sile ti da won ni ide loruko Jesu Kristi Oluwa wa won ti jade o mo ni won ti jade o won si nbe mo emi warapa o si nbe mo emi isinwe o si nbe mo majele ti kuro awon emi esu ti rin ni mole won ti sa lo loruko Jesu bi Olorun ba ti se fun o an reti re lati yin Olorun logo

iwo ti o mu aditi wa nisisin ni ise iyanu ti eti didi yola iwo ti o wa nibe ti o yaro akoko to fun o lati dide ki o se bere si ni rin iwo ti o wa gege bi afoju akoko to ki olorun fun ara re ti o ma yi oke foju ti o ma yi koro ti o ma si nidi akoko to fun ifoju yi lati pora ni igbese aye re loruko Jesu won je awon nkan meta ati awon nkan miran to ro mo awon nkan meta won yi ti an gbadura fun nisisin yi eni to diti eni ti o le soro eni to yaro to ro lapa tabi to ro lese eni to foju bi abari iru awon eniyan be ke asomo won ki asigbe owo soke nitori won nitori we pe akoko ise iyanu anu won o leto se sugbon nipa anu olorun ni akoko ise iyanu yi o ti de fun enikankan won se ati setan ki iru awon be ki won ki onawo soke eti di tabi o le soro tabi o yaro oro laparo lese tabi o foju o si nfe riran akoko ise iyanu ti re niyi nitori be bi o ba je ewo ni oni iro isoro be o le na o le yo owo re soke tabi o wa legbe nikan ti oni iru awon arun yi o le na owo soke nitori won bi abasi ti setan bi abati gbadura ni o ma ye awon to diti o ma ye won wo awon to yaro won ma dide won ma rin awon to foju tele tele o fi nkan kan han won lati ri won si riran eje ki agbadura olorun alagbara adupe fun awon ise iyanu ti e ti se lati ojo ti a ti bere leti ba wa bere leti laju afoju leti mu ki aro ki o rin leti mu ki aditi ki o gboran a si dupe fun eyi ti e ti nse lati asale yi amo wipe ko so to soro fun yin lati se amo wipe gbogbo oke pata ni yo sidi loruko Jesu nje mo gbadura fun awon ti eti won di lese kese logan nisisin yi eti didi si loruko Jesu gbogbo ahon ti a de mole ti o le soro gba itusile loruko Jesu gbogbo awon ti o yaro to ro lapa to ro lese to dabi eni wipe won o le gbe ese won o le gbe apa loruko Jesu e gba imularada loruko Jesu gbogbo eyin te foju ti esu to fi dindiju to fi din loju gbogbo nkan won yi a le won jade loruko Jesu ki oju afoju ki o la ki aro ki o dide lati rin ki aditi be sini gboran ki eni ti o le soro be sini soro ki awon arun won yi ti o ti pe ti o dabi oke ki o sidi loruko Jesu adupe wipe e ti gbo adupe wipe e ti se loruko Jesu ami nisisiyi eye won wo eni ti o foju tele e fi nkan kan han ti o le ri e ti o yaro ki o dide lati rin nitori agbara okun ilera iwosan o ti de ye won wo a foju bere si ni riran ayaro dide ki o ma rin.

wa ninu Peteru kini ori kini ese ikejidinlogun ati ikokandinlogun le ati mu akori oro wa ni asale yi Peteru kini ori kini lati ese ikejidinlogun si ese ikokandinlogun ni won bi eyin ti mo pe a ko fi ohun ti dibaje ra yin pada bi fadaka tabi wora kuro ninu iwa asan yin ti eyin ti jogun lati odo awon baba yin bi ko se eje iyebiye ti bi ti odo agotan ti ko le aboko ti ko li abawon ani eje Jesu Christi ohun ti a soro le lori ni asale yin ni eje Christi eje iyebiye eje Christi eje iyebiye eje Jesu Christi je iyebiye ni waju Olorun fun irapada wa fun imularada wa fun idande wa ati fun bi a se le sumo Olorun ju be lo ki Jesu ki o to wa se aye yi eje agutan ni a fun awon omo Israeli lati fi ma se etutu fun okan eleshe ni Lepitiko ori ketadilogun ni a tin ka ese ikokanla Lepitiko ori kokan ori ketadilogun ese ikokanla nitori pe emi ara nbe ninu eje emi si ti fi fun yin lati ma se tutu fun okan yin lori pepe ni nitori pe eje ni se etutu fun okan gege bi ati ma ngbo ni igba gbogbo ninu oro Olorun wi pe gbogbo eniyan ni o sa ti se ti o si ti kuna ogo Olorun lati igba ti Adamu ti sobo kuro ninu ipo ti ada ipo ti a fi si lati owo Olorun lati igba na ni ese ti njoba lori gbogbo awon eniyan ti won wa si aye yi lati igba naa ni a si ti fi eje ewure tabi eje agotan tabi eje ako malu tabi eje eranko fun won lati le se etutu fun ese won ti ti o fi di igba ti Jesu wa si aye ti Olorun pinu lati se asepe igbala ati irapada wa eje eranko wonyi ni a ma fi se etutu fun okan won eyi ni aka ninu Lepitiko ti a ti ka si wa nisinsin we pe eje wonyi ni o n se etutu fun awon okan ti won ti sakulo awon okan ti won ti dese awon okan ti won ti fi ibi ti Olorun fi won si tele ti won ti fi iru ipo be sile sugbon nigba ti o di akoko ti Olorun fe se asepe igbala awon eda ti o si fe fi irapada nla fun wa o ran Jesu Kristi omo re lati ku fun wa lati igba naa ni o fi je wipe eje eranko ko niye lori mo ko si je itewogba lowo Olorun mo bi a ba ri enikeni loni ti o si n ta eje eranko sile tabi eni ti n se etutu tabi eni ti n rubo o ye ki o ye iru eni be wipe lati igba ti Jesu Kristi ti ku lori igi agbelebo ni eje eranko ko ti niye lori fun igbala tabi fun idande tabi fun etutu tabi fun irapada wa ninu Heberu ori kewa lati ese ikarun Heberu ori kewa lati ese karun nitori na nigba ti o wa se aye o wi pe iwo ko fe ebo ati ore sugbon ara ti ara ni iwo ti pese fun mi ebo sisun ati ebo fun ese ni iwo ko ni inu didun si nigba na ni mo wi pe kiyesi ninu iwe kika le agbeko nipa ti mi mo de lati se ife re Olorun ni ati odun di odun fun odun popo gege bi egberun odun ni ona merin ni awon wonyi ni won tin se irobo ni awon wonyi ni won tin mu eran wa si waju Oluwa sugbon

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura. Baba, awa siwaju yin gege bi omo. Adura wa ni we pe bi elti ma ba wa soro. Lati inu iwe mimo pelu iranwo emi yin. E fun ni eti omo ke a je eni tin gbo ke a je eni tin gba ke a je eni tin sasa lori oro yin ki oro yi ki o ba le se wa lanfani ni aye yi ati ni eyi tin bo adupe we ko eti gbo nitori agbadura loruko Jesu Christi oluwa ati olugbala wa e je ke a si bibeli wa si Epistle keji te Peteru seniyan gbogbo Peteru keji ori kini ese iketa ati ese ikerin Peteru keji ori kini ese iketa ati ese ikerin bi agbara re bi Olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun nipa imo eni ti o pe wa nipa ogo ati ola nla re nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o si se iyebiye fun wa pe nipa iwon yi ni ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa Olorun nigbati eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife kufe awon ese oro Olorun meji ti akayi ni won la wa loye ohun ti o je didun inu Olorun ati opolopo ipese Olorun fun enikokan wa ki ilana ti rapada ki o ba le je ti wa ife Olorun ni wipe ke a bo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye ati wipe ki eda Olorun aworan Olorun ati iwa Olorun ki o le je ti wa nitori eyi ni ohun ti a jogun lati odo Jesu Christi nitori iku ti o ku fun wa sugbon o se ni laanu wipe opolopo ni ko mo idi re ti Olorun baba ti o fi ran Olorun omo sinu aye ti o si fi fun wa ni Olorun emi lati ma ba wa gbe lati ma topase wa lati ma je ki iwe mimo ki o ye wa opolopo ti won lo si ile isin ni won ti padanu awon ohun ye biye ati ogun e ti a pese sile fun wa nipase Jesu Christi oluwa wa sugbon o je ayo kan ti wa wipe a wa sihin loni ki eyi ti a fe wo ninu iwe mimo ati eyi ti a fe gbo gege bi oro isiri ati oro iyanju ki o ba le je ohun ti o je ki aje alabapin ohun ti Olorun ti pese sile fun wa awon ese meji ti akayi eyi ni ni Peteru keji ori kini ese iketa ati ikerin awon ni o fi nkan wonyi han wa opolopo ni o ma nro we pe aran Jesu Christi wa sinu aye yi ke ba le gba wa kuro lowo idajo aye raye ibinu ati irunu Olorun ni iya aye raye ti orun apadi ni toto ni we pe o je ife Olorun we pe ke enikeni ninu wa ki o ma ba segbe ke ma ba lo si inu iya aye raye ti orun apadi sugbon ko mo nibe nikan soso awon elomiran won ton ma ro we pe aran Jesu Christi lati fi ru ebo fun wa ati wipe ki o ba le fun wa ni awon ibukun bi iwosan bi ipese ati awon iboku miran ti ko koja aye yi o ye ke amo we pe ki se ati lowo ati loro ati ni wosan ati ni idande nikan ni a se ran Jesu Christi wa sinu aye o da bi eni we pe awon eniyan ti won lo si ile isin won ro we pe olorun fi ete sile lati ma pa lapa lapa nitori ohun ti o mu Jesu Christi wa sinu aye o ni we pe aye di baje aye kun fun ese ati pe ninu agbara ti wa a o le bori ese a o le bo lowo agbara ese ati ti esu e ti o de wa ni igbekun e ni a fi ran Jesu Christi wa sinu aye sugbon o se ni laanu we pe opolopo ti o wa sinu ijo ohun ti won wa ki se ohun ti o je ki Jesu Christi ki o ku lori igi agbelebo ibokun ti ara ki la o je ki la o mu bawo ni a o se ni iwosan bawo ni a o se bo lowo ofa awon eni bi awon ota won ronu ayeraye won ronu bi a se le jere iye ni pekun won ronu bi a se le bo lowo ese ke asi ma gbe igbese aye wa mimo ati ododo sugbon eyi ni o wu olorun lati je ke a wo ninu iwe mimo loni o ti a soro lori re ni alabapin aworan olorun alabapin aworan olorun a le so wi pe alabapin iri olorun tabi ewa olorun sugbon mo ro we pe oye gbogbo wa bi aba so we pe alabapin aworan olorun nkan ti olorun fe lowo enikokan wa ni we pe ke a fi iwa ati ise ke a fi jo eni ti o da wa bi omo ba jo baba ninu ohun gbogbo inu baba ma ndun bi baba ba je eni ti o logbon eni ti o lagbara eni ti o le rin dara dara eni ti o ja fafa bi omo yi ti abi ninu ebi bi o ba fi ohun gbogbo jo baba bi baba ba ti nri inu baba a ma dun o ye ke amo we pe bakan na ni pelu olorun o nfe ke a fi iwa irisi isesi ati gbogbo nkan ti a nlepa o nfe ke a fi jo ohun bi a ba le jo olorun ninu iwa ninu ise ninu irin ninu oro ninu ohun gbogbo ti a dawole inu olorun yo dun popo eyi ni a fi nso nipa jije alabapin ninu aworan olorun tabi ninu iwa olorun ye ke a tun wo ese ikerin ti a ka leekan ke a tun ka leekan si nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o si se iyebiye fun wa pe nipa iwon yi eyi ni nipa awon ileri won yi ni ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa olorun o nfe ki a je alabapin ninu iwa re tabi ninu aworan re nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife ko fe ife ko fe wa ninu aye ibaje si wa ninu aye sugbon olorun ko fe ki a fara ko eri olorun ko fe ki a je alabapin ninu awon ibaje ati ife ko fe ti o wa ninu aye o nfe ki a je eni mimo olododo eni pepe eni ti o je alabapin ninu iwa ati aworan olorun ibeli so fun awe pe lati enu eni meji tabi enu eni meta ni a o ti fi idi otito mule ibere wa ni wepe se ese oro kan yi lo so fun wa nipa wepe ife olorun ni yo je inu didun olorun bi abale je alabapin ninu aworan ati iwa re ki se ese oro yi nikan je ke awo iwe romu ori kejo ese ikokandinlogbon romu ori kejo ese ikokandinlogbon nitori awon eni ti o ti mo tele li o si ti yan tele lati ri bi aworan omo re ki ohun le je akobi laarin awon arakunrin popo nihin ni aposteli ni o so fun wa nipa imisi emi mimo wepe o je ohun ti olorun ti gbero tabi ti o ti gbimo tele tele ki aye ki o to wa ti o si je wepe ileri ati ilepa ati ife yi ni o si wa ninu okan re sibe sibe eyi ni ni wepe ki eni kokan wa ki o le ri bi aworan omo olorun ati wepe ki Jesu Kristi ki o ba le je akobi laarin awon arakunrin popo ye ki a se alaye die lori eyi bi aba wa lati inu ebi ti baba ati iya ti bi omo popo ti akobi omo si je ologbon oni wa tutu eni jeje omo ti ki jale omo ti ki poro omo ti ki ririn idoti ti o si je iru akobi yi ni olorun fi ta wa lore o ma nje didun inu wa wipe awon omo ti won tele iru akobi rere be wipe ki awon omo wonyi ki won ki orin ni pa isise omo akoko yi ohun ti a mo nipa Jesu Kristi ni wipe o je eni tutu o je ologbon o je olododo o je eni mimo o je eni ti a ko ri iwa ese kankan ninu re tabi lowo re leekan ri o je eni ti o wo olorun nje mo fe ki o ma ye wo iha se ilepa yi lo wa ninu okan eni kokan ti o wa si lesin iha se ilepa yi lati dabi Jesu ninu okan ninu ero ninu ilepa ninu ife ninu ise ni ikoko ni gbangba ni abule ni ilu ninu oja tabi ni ibi isowo wa iha se ilepa yi ni o wa ninu eni kokan lati ri bi Jesu lati rin bi Jesu lati se bi Jesu lati soro bi Jesu ati lati wo Olorun gege bi Jesu eyi ni ilepa Olorun eyi ni ife Olorun eyi ni irongba Olorun eyi ni ohun ti Jesu Kristi fi wa ti o fi ku fun wa lori ige agbelebo nitori be bi o ba je ero okan re ni wepe ilepa re tabi eredi ti o fi wa si lesin ni ati ni iwosan nikan ilepa tire ni ati ni duke aye yi Jesu papa so fun wa oni kini ere ti o ja se fun eniyan bi a ba jere gbogbo aye yi sugbon ti a so emi wa nu o mo we pe idi ti a fi ran Jesu ni ki o ba le gba wa lowo ese ese nipa ti ode ara ese nipa ti inu ki o ba le je olugbala wa kuro ninu ese patapata je ki a wo Peteru kini, Peteru kini, ori kini, ese ikeri dilogun. Nitori ati kope, e jemimo, nitori ti imi jemimo. Nitori ati kope, e jemimo, nitori ti imi jemimo. Bi obaje ni ti omo olorun, omo wepe, ke ato ko iwe mimo. Ni Olorun ti ro dara dara o ti a fe ko sile o si so fun anisinsin we pe ki a ranti o ati ko sile o ti Olorun ko ko si eni ti o le yi pada ye ki ran leti we pe ninu ori ti o keyin ninu bibeli ni ati fi egun le eni ti o ba yi ohunkohun ti a ti ko eni ti o ba yi pada ni ati so we pe bi eni keni bi o ba yo kuro ninu awon nkan won yi a o yo oruko re kuro ninu iwe iye bi enikeni ba se fikun a fikun awon iyonu ati iponju ti o deba ran ti wo pe ati ko pe eje mimo nitori ti emi je mimo jo je mo opolopo ilesin ni o ti yo iwa mimo kuro ninu eko won opolopo awon onigbagbo ni o ti yo iwa mimo kuro ninu ilepa won ninu adura won je kin bi o lere nje o ti yo iwa mimo kuro ninu adura to ngba ki se adura fun mi lowo fun mi lomo fun mi lonje fun mi ni iwosan fun mi ni idande langba nje a o ti yi e ti akosile a o ti yi pada nje a o kin mu egun olorun wa sori ara wa nigba ti a so wi pe nitori ati ko pe eje mimo nitori ti emi je mimo ninu opolopo ilesin ni a ma nri ti awon igbimo ninu ijo to ma so fun olosu agutan wi pe o to ge iwasu wi pe ke a ma wasu lodi si ese ke a ma wasu lodi si awon oso aye ke a ma wasu lodi si awon ibaje ti o wa ninu aye wi po to ohun ti an fe ni wi pe sa ma gbadura fun wa sa ma ko wa bi a se le ma ni awon kan aye yi sugbon nipa ti ke a ko ese sile nipa ti ke a ni igbala nipa ti ke a wa ni iwa mimo yen na to iyo lenu to ti fun wa o ti poju nitori be bo ba se fe je oluso agutan fun wa alufa ninu ijo yi ohun ti an fe ni wi pe danu duro ti iwa mimo won yi iwe mimo pada egun si wa lori awon ti o ba n yi eyi ti a ti ko sile ti o ba n yi pada egun wa lori won o sora ki egun olorun ki o ma ba wa sori re oni nitori a ti ko pe eje mimo nitori ti emi je mimo o ye ki a tun fiye si ohun ti an ka ko so wi pe ki a tele apere awon ti o je mimo awon elomiran bi won ba wa si inu ijo won ma toko si lagbaja won ma toko si elomiran won ma so pe ah o setan en lagbaja to saju mi denu ijo o na o sa je mimo won ma so wi pe arakunrin arabirin ti o ti le nse ojuse ninu ijo ko sa je mimo panomo ko so wi pe ki a je mimo nitori ti awon elomiran je mimo oni nitori ohun ti o yi pada nitori lati aye baye lati aye raye titi di aye raye ni o fi je mimo nitori pe ko si akoko kan ko si iseju kan ko si ojo kan ti ohun ko fi je mimo oni nitori be ohun ti o je baba fun wa ni o je apere wa oni nitori emi je mimo ki eyin paapa ki e je mimo ye ki a wo Matthew ori karun ese ikeji dini adota nitori na ki eyin ki o pe bi baba yin ti nbe le orun ti pe eyi ni oro ti Jesu Christi so fun wa awon elomiran won ti gbagbe we pe eyi ni oro Jesu Christi nitori be bi won ba wa ninu ese tabi won ni ailera nipa ti ara tabi o dabi eni we pe iwa won ko ba bibeli mu bi a ba so fun won wi pe arakunrin o gbadura ki obo le ma ba ki o ni ojo ikeyin nigba ti ipe ba dun nigba ti a gba awon ayan fe soke nigba ti a pa awon ayan fe larada o gbadura ki o ba le wa ni iwa mimo ani oto ko seni to pe nitori be bi won o ti e pe bi won o ti e je mimo olorun na mo we pe labe orun ko seni to pe iru eni be yo ya o lenu lojo ikehin o gbo ti Jesu so pe nitori na ki eyin ki o pe bi baba yin ti be le orun ti pe nitori be ife olorun ni pe ke ni kokan ninu wa ke ba le je alabapin iwa olorun alabapin aworan olorun alabapin ise olorun awon oro won ti atika lati nu petero lati nu romo ati lati petero kini petero keji ati lati matthew oni o nje ki o ye wa wi pe ife inu olorun ni we pe ke ba le ni aworan olorun fun ara wa o si fun ni awon ileri ti o tobi awon ileri ti o se yebiye ati agbara re ni o fi ti awon ileri won yi leyin we pe bi a ba nfe ni toto bi e ba fe lati gbadura si olorun bi e ba fe lati kepe olorun ohun setan o si lagbara to lati je ki a je mimo lati je ki a de pepe ati lati je ki a ni aworan olorun ninu okan wa ki ise wa iwa wa irin wa ki o ba le wo olorun lorun ki o ba le je ki o ba le wo olorun ki o ba le je wi pe ni igba gbogbo ni ibi kibi ti a ba wa a o le ma gbe igbesi aye ti yo ma mu inu olorun dun oro yi bi a ti nwo ninu bibeli ni o ma wo ilasile olorun tabi ete olorun ife olorun a o si ma wo ikeji agbara olorun lati le mu ete tabi ife inu re lori wa yi lati le mu se ati iketa ipa ti awa ko ki alabapin ti olorun fe ki a je yi ki o ba le je ti wa je ki a wo ife olorun ete olorun ohun ti olorun fe ohun ti olorun fe se ni igbese aye wa ki a ba le je alabapin iwa ati aworan olorun ninu peteru keji ti a ti ka mo tun fe wo lekan si peteru keji ori kini lati ese iketa si ese ikerin bi agbara re bi olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi olorun ye ki a duro nibe na oni pelu agbara olorun ni o ti fun wa ni ohun gbogbo ti se ti iye eni ti se ti iye ni pekun ati ti se iwa bi olorun bi a ba ri enikeni ninu wa ti ko ni iye ni pekun bi a ba ri enikeni ninu wa ti ko ni iye ninu jesu bi a ba ri enikeni ninu wa ti iwa igbese aye re irin re ti ko yi pada e ki se we pe olorun o ti se ohun ti o ye ki o se olorun ti se ohun gbogbo ti o ye ki o se a so fun a we pe o ti fun wa li ohun gbogbo nigba ti o ti ran jesu christi lati ku lori igi agbelebo nigba na le o ti fun wa ni ohun gbogbo ti o ye ki o fun wa ki a ba le je alabapin ninu iye ayeraye iye ti ko ni pekun ati ki a ba le je alabapin iwa bi olorun oni nipa imo eni ti o pe wa nipa ogo ati ola nla re nipa imo eni ti o pe wa eni afere o pe awon elomiran won ko ni imo nipa jesu eni o fi da bi eni wo pe won wa ninu okunkun won o mo bi ati le bo lowo ese won o mo gege bi a se le di omo olorun won o mo bi a se le ni idariji ati iwenomo oni nigba ti a ba ni imo imo ti eni ti o pe wa eni ti o pe wa kuro ninu aye wa sinu ijoba olorun gba ti a ba ni imo eni ti o pe wa kuro ninu okunkun wa sinu imole nigba ti a ba ni imo eni ti o pe wa kuro ninu ibaje aye ti o pe wa sinu ododo alaafia olorun nigba ti a ba ni imo eni ti o pe wa kuro labe isiru esu lati wa si abe agbara oludande ati olugbala oluso agutan wa oni nigba ti a ba ni imo yi ni iye ainipekun ati iwa bi olorun yo je ti wa nitori be nigba ti a ba de inu ijo ohun ti o ye ki o ma je edun okan wa ni lati ni imo bi ati de atunbi bi ati bo lowo ese bi ati de eniyan olorun bi a se le gba jesu christi gbo ti o je wi pe a o ko oruko wa ninu iwe iye iye enipekun yo si je ti wa iwa bi olorun yo si je ti wa je kin bi o je oni imo wi pe gbogbo eniyan ni o sa ti se ti o si ti kuna ogu olorun nje oni imo wi pe ko se se ninu agbara ti re ninu agbara ti mi lati bo lowo isu ati lati ba ese ja ki a si segun ninu agbara ti wa nje o ti ni imo wi pe iku jesu christi lori igi agbelebo nikan soso lo le gba wa kuro lowo ese nje o ti ni imo wi pe ore ofe ti ti odo olorun wa nipasẹ jesu christi eni a fi le ni idariji eni a fi le bo lowo ese eni a fi le di ominira le a fi le di atunbi nje o ti ni imo wi pe enikeni ti a ba we ninu eje jesu christi oni lati mo ni oni lati mo funfun just know lo imo yi oni o ma fun wa ni iye ni pekun nigba ti a ba gbadura ti a ko ese wa sile ti a ro mo olorun ti a so fun wi pe ki o je ki ohun ti jesu kristi wa se lori igi agbelebo ki o le je ere fun enikokan wa wese kerin nipa eye ti o ti fi awon ileri re ti o tobi popo ti o se se yebiye fun wa awon ileri ti o tobi awon ileri ti o se yebiye awon nkan wonyi le o fi fun wa we pe ke abale je alabapin ninu iwa olorun sugbon ohun ti a ma nri ninu adura opolopo ohun ti a ma nri ni ilepa opolopo ni wo pe ileri iwosan nikan ni won ma ro mo o mo we pe eniyan le ni iwosan bi ko ba ni iwa mimo ko le de orun o mo nkan ti iwe mimo we ni o ni e ma le pa alaafia pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri olorun kini tumo eyi e ja si we pe lai si iwa mimo lai si iwa mimo lai si iwa mimo ko se eni ti o le ri olorun eniyan le ni gbogbo owo aye yi bi o ba ni iwa mimo ko le ri olorun eniyan le ni iwosan ki o si wa fun ojo pipe fun odun popo lai saisan bi ko ba ni iwa mimo ko le ri olorun eniyan le bo kuro labe lowo agbara okunkun agbara esu ki o si ma sogo nipa wipe esu le bori ohun ati pe alakara ko si mo bi ko ba ni iwa mimo ko le ri olorun eniyan le so wipe ohun je afadura jagun eni ti o je pe nipa adura ni o fi segun oso o segun aje bi o segun aje ati oso bi o ba ni iwa mimo o le ri olorun elomi a ma so fun a wi pe bi o ba gbadura won ma le emi esu jade won ma gbowode awon alaisan ara won a ma da bi o ba ni gbogbo nkan wonyi lai si iwa mimo o le ri olorun eni a fi so wi pe ileri ti o fun wa awon ileri ti o se yebiye awon ileri ti o tobi popo ki se lati ni iwosan nikan ki se lati ni owo nikan sugbon lati ni ohun ti o gaju owo ohun ti o gaju iwosan ohun ti o gaju awon nkan aye wonyi lo lati je alabapin iwa olorun nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye ohun ti o se wa laanu ni wo pe ibaje ti a ri ninu aye atun ma ri ninu ijo ibaje ikobirin ijo ti o wa ninu aye nje ko si ninu opolopo ijo loni ibaje wi pe ke a ma gba owo eyin ti o wa lowo awon eni aye awon ti o mo olorun nje a ki ri lowo awon ti o wa si ilesin ibaje ilesin ni manko ibaje ki omo kekere ti a omode ti a ran lo si ile iwe omo odun 14 omo odun 15 ki o ma gboyun wa lati ta ki o gbe wa sinu ile ibaje ti a ri ninu aye nje a o ri ninu ijo ibaje pe ke a ma seyun ti o po ninu aye nje o kiri ninu ijo ibaje wi pe ke ma poro ibaje o le jija ibaje fayawo ibaje awon nkan aye wonyi ibaje isoso aye ibaje wi pe ki a ma rin irin kunrin ke a ma je eje kuje ke a ma mu imukumu ti o wa lowo awon ti o wa ninu aye nje ko si lowo awon ti won wa sinu ijo opolopo ijo leni ni ati baje ese ti ba won je ikobirin jo nko ti ba won je a ke a ma yan ale ni ita ke a ma se pa saga ke a ma se awon nkan wonyi ti ko dara nje bi a tin ri ninu aye nje a kirin nu opolopo ijo ke a fi ijo awon mi ijo miran sile laarin wa nko awa ti a wa ninu ijo nibi ti a tin wa so iwa mimo nibi ti a tin je ki o ye wa wi pe ani lati je mimo nje iru awon ibaje wonyi nje ati bo lowo won nje iwo ti bo kuro ninu ibaje ti o wa ninu aye eni an so fun wa oni nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife ku fe nitori be isise akoko fun wa ni we pe ani lati di atunbi ani lati je wo ise ke ako sile ke a ba le di ti olorun ke a ba le bo lowo ibaje ke a bo kuro ninu ibaje ti o wa ninu aye nipa ife ku fe ke a le so fun olorun we pe a fe bo lowo ise ke awon nkan ije ko je ti awon aye nje imukumu ti awon aye mu irinkunrin ti won rin iborisa ti won lo sinu re owo eyin owo riba ti won gba ati awon nkan miran ti won se ti o je bi ese ki o ma ba si ni aarin wa ki a bo kuro ki a yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife kufe nitori be eni kokan wa ni o ye ki a wo dingi oro olorun ki a ri we pe aje ti olorun nje gba ti olorun da eniyan bawo ni o se da ki se ninu aworan olorun ninu iwa mimo olorun ni o da eniyan ni ibere pepe ni akoko je ki a wo genesis ki a wo ife olorun ki a wo bi olorun se bere nkan wonyi genesis ori kini ese ikerin dilogbon olorun si wi pe je ki a da eniyan le aworan wa gege bi iri wa je ki a menu duro nbe ife olorun ni wo pe ki eniyan ki o ba le jo ohun ni iwa ni iro ni irin ni ise ni ohun gbogbo nitori be nigba ti olorun da adamu ati efa oni je ki a da eniyan li aworan wa gege bi iri wa olorun ko da eniyan lati ri bi angeli o da koja eye ni o da ni aworan olorun fun ara re olorun ko da eniyan gege bi eranko eni ti ma nfa eni kejiya amo we pe awon eranko won ma nje ara won ni awon eranko opolopo iwa obun lo wa lowo won sugbon awa ni olorun da lati jo ohun o fe je baba fun wa ni o ni e je ki a da eniyan le aworan wa gege bi iri wa wese iketa dinlogbon be li olorun da eniyan le aworan re le aworan olorun le o da ati ako ati abo le o da won o je mo awon elomiran won ma nro we pe awon okunrin nikan soso ni o ye ki o ni iwa mimo won ma nro we pe igbala ti okunrin o yato si igbala ti obirin won ma ro we pe iwa mimo ti okunrin ti o le ni o yato si iwa mimo ti obirin won ma so we pe olorun o da wa dogba gba to da awon okunrin egungun mesan lo fun won gba to da awon obirin egungun meje lo fun mbolo ti rika ta lo so be fun o ori nihin to so wi pe ni ese iketa dinlogbon o ni be li olorun da eniyan li aworan re le aworan olorun le o da won o ati ako ati abo le o da won e je wi pe iwa mimo ti adamo okunrin akoko iwa mimo yi kan na le adamo obirin akoko iwa ti o je wi pe owo olorun ti o farajo olorun ti o je ki a je alabapin aworan ati iwa olorun eyi kan na ni ada fun okunrin ati obirin ni akoko wo efesu ori kerin ese ikerin le logun efeso ori kerin ese ikerin le logun ki ese gbe okunrin titun ni wo eyi ti ada nipa ti olorun fi ese daadara o eyi ti ada nipa ti olorun li ododo ati li iwa mimo otito eni an so nipa we pe ada wa ni ada adamu ati efa ni aworan olorun ni iwa mimo ati li ododo eni ife olorun lati ibere eyi si ni ife olorun titi di sinsin yi olorun fe sibe we pe ki a ni iwa mimo ati ka fun wa ninu peteru kini ninu mati ori karun ati ka fun wa ninu romo ori kejo je ki a tun wo ninu efeso ori karun ese iketa dinlogbon ki o le mu wa sodo ara re bi ijo ti o le ogo lai ni abawon tabi alebu kan tabi iru nkan ba won ni sugbon ki o le je mimo ati alai ni aboko eyi ni ife olorun we pe ki a ba le je alai ni abawon eni ti ko si ese kan soso ni igbese aye re ati pe ki o ma se alebo kan ki a le je alai laboko ki a le wa ni mimo bawo ni olorun se man se yi amo we pe ko si on ti o soro fun olorun lati se ati pe bi a ba fe ri oju olorun nikehin iwa mimo yi o ni lati wa ninu wa bi abawo joanu kini ori keta joanu kini ori keta ese ikeji ati ese iketa olufe omo olorun le awa ise nisisin yi a ko si ti fi han bi awa o ti ri awa mo pe nigba ti a ba fi han a o dabi re nitori awa o ri ani bi ohun ti ri ni ese iketa olukuluku eni ti o ba si ni ireti yi ninu re awe ara re mo ani bi ohun ti mo nitori be ki se fun adamu ati efa nikan ni ada pelu aworan olorun nisisin yi olorun tun fe tun wa da ati so aworan olorun ati so nu ni akoko isubu eniyan ni eniyan di elese oni a se so fun ninu beli we pe gbogbo eniyan ni o sa ti se ti o si kuna ogu olorun sugbon ko te olorun lorun we pe ke a wa ni

0: pe ki o nkan ki o di wa lowo nitori be dide duro ki o so fun olorun we pe o setan lati duro de o setan lati gbadura o setan lati musoro o setan lati kepe duro de olowa o duro de olowa ma se je ki are ki o mu o duro de olowa kepe olowa yo se da o sile yo tu o sile duro de olowa yo tun agbara re se
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Iwe Joshua, ori iketalelogun, o si se ni ojo pupo leyin ti Oluwa ti fi simi fun Israeli lowo gbogbo awon ota won yika, ti Joshua di arugbo ti o si po ni ojo. Joshua si pe gbogbo Israeli, ati awon agba won, ati awon olori won, ati awon onidajo won, ati awon ijoyin won, o si wi fun won pe, emi di arugbo tan, emi si po ni ojo. Eyin si ti ri ohun gbogbo ti Oluwa Olorun yin ti se si gbogbo orilede wonyi nitori yin nitori Oluwa Olorun yin o ni eni ti o ti ja fun yin wo emi ti pin awon orilede wonyi ti o ku fun yin ni ile ni fun awon eya yin lati Jordan lo pelu gbogbo awon orilede ti mo ti ke kuro ani titi de okun nla ni aiwo orun Oluwa Olorun yin oni yo ti won jade kuro ni waju yin yo si le won kuro ni oju yin eyin o si ni ile won gege bi Oluwa Olorun yin ti so fun yin Nitori na e mura gidigidi lati toju ati lati se ohun gbogbo ti a ko sinu iwe ofin Mose ki eyin ki o ma se yi pada kuro ninu re si owo otun tabi si owo osi ki eyin ki o ma se wa saarin awon orile ede wonyi awon wonyi ti o ku pelu yin ki eyin ma se da oruko orisa won be ni ki e ma se fi won bura e ma se sin won be ni ki e ma se teriba fun won sugbon ki eyin faramo Oluwa Olorun yin gege bi eyin ti n se titi de oni Nitori ti Oluwa ti le awon orilede nla ati alagbara kuro ni waju yin sugbon bi o se ti yin ni ko si okunrin kan ti o ti duro ni waju yin titi de oni okunrin kan ninu yin yo le egberun nitori pe Oluwa Olorun yin o ni eni ti n ja fun yin gege bi o ti so fun yin nitori na e kiyesi ara yin gidigidi ki e fe Oluwa Olorun yin sugbon bi e ba dasa ati pada ti e si faramo iyoku awon orilede wonyi ani awon wonyi ti o ku laarin yin ti e si ba won gbeyawo ti e si n wole tan won ti awon si n wole tan yin ki eyin ki o mo dajudaju pe Oluwa Olorun yin ki yo le awon orilede won yi jade mo kuro niwaju yin sugbon won o je okun dide ati ege fun yin ati pasan ni ayin ati egun ni oju yin titi e o fi segbe kuro ni ile daradara yi ti Oluwa Olorun yin ti fi fun yin eyin kiyesi ni oni emi n lo si ona gbogbo aye eyin si mo ni aya yin gbogbo ati ni okan yin gbogbo pe Ko si ohun kan ti o ta se ninu ohun rere gbogbo ti Oluwa Olorun yin ti so ni ti yin gbogbo re ni o se fun yin ko si si ohun ti o ta se ninu re yo si se gege bi ohun rere gbogbo ti se fun yin ti Oluwa Olorun yin ti so fun yin be ni Oluwa yo mu ibi gbogbo ba yin titi yo fi pa yin run kuro ni ile daradara yi ti Oluwa Olorun yin ti fi fun yin nigba ti eyin ba re majemu Oluwa Olorun yin koja ti o pa lase fun yin ti e ba si lo ti e ba si nsin orisa ti eyin ba te ori yin ba fun won nigba naa ni ibinu Oluwa yoo ru si yin eyin o si segbe kankan kuro ni ile daradara ti o ti fi fun yin Iwe Joshua ori ikerinlelogun Joshua si pe gbogbo awon eya Israeli jo si Shekemu o si pe awon agba Israeli ati awon olori won ati awon onidajo won ati awon ijoye won won si fara won han niwaju Olorun Joshua si we fun gbogbo awon eniyan pe bayi ni Oluwa Olorun Israeli we Awon baba yin ti gbe iha keje odo ni ni atijori ani Tera baba Abrahamu ati baba Nahori won si sin orisa emi si mu Abrahamu baba yin lati iha keje odo na wa won si se amona re la gbogbo ile Kenanija won si so iru omo re di pipo won si fun ni Isaki emi si fun Isaki ni Jakobu ati Esau won si fun Esau ni oke Seiri lati ni Jakobu pelu awon omo re si sokale lo si Egypt mo si ran Mose ati Aaroni mo si yo Egypt lenu gege bi ti mo se laarin re leyin na mo si mu yin jade emi si mu awon baba yin jade kuro ni Egypt eyin si de okun awon ara Egypt si le

0: àwọn baba yín tí àwọn ti kẹ̀kẹ́ àti ẹlẹ́ṣindé òkun pupa. Nígbà tí wọ́n kígbe pé Olúwa, ó fi òkun kùn sí agbede méjì ẹ̀yìn àti àwọn ará Egypti, ó sì mú òkun ya lù wọ́n, ó sì bù wọ́n mọ́lẹ̀. Ojú yín sì ti rí ohun tí mo ṣe ní Egypti, ẹ̀yin sì gbé inú aginjù ní ọjọ́ pípọ̀. Èmi sì mú yín wá sí ilẹ̀ àwọn Amori tí ń gbé ìhà kejì Jọ́dánì. Wọ́n sì bá yín jà, èmi sì fi wọ́n lé yín lọ́wọ́. Ẹ̀yin sì ní ilẹ̀ wọn, èmi sì rún wọ́n kúrò níwájú yín. Nígbà náà ni Bálákì ọmọ Sipporu, ọmọ Moabu dìde, ó sì bá Ísírẹ́lì jagun, ó sì ránṣẹ́ pé Bálámù ọmọ Beori láti fi yín bú, ṣùgbọ́n èmi kò fẹ́ fetí sí ti Bálámù, nítorí náà, ó ń súre fún yín ṣá. Mo sì gbà yín kúrò ní ọwọ́ rẹ̀. Ẹ̀yin sì gòkè Jọ́dánì, ẹ sì dé Jẹ́ríkò. Àwọn ọkùnrin Jẹ́ríkò sì fi ìjà fún yín, àwọn Amori àti àwọn Perisi àti àwọn ará Kenani àti àwọn Hiti àti àwọn Gagashi, àwọn Hifi àti àwọn Jebusi. Èmi sì fi wọ́n lé yín lọ́wọ́, èmi sì rán agbọ́n síwájú yín tí ó lé wọn kúrò níwájú yín àní àwọn ọba Amori méjì, kì í ṣe pẹ̀lú ìdá rẹ, bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe pẹ̀lú ọrùn rẹ. Èmi sì fún yín ní ilẹ̀ tí ìwọ kò ṣe làálàá sí àti ìlú tí ẹ̀yin kò tẹ̀dó, ẹ̀yin sì ń gbé inú wọn, nínú ọgbà àjàrà àti ọgbà igi olífì tí ẹ̀yin kò gbìn ni ẹ̀yin ń jẹ. Ǹjẹ́ nítorí náà ẹ bẹ̀rù Olúwa, kí ẹ sì máa sìn ní òdodo àti ní òtítọ́, kí ẹ sì mú òrìṣà wọn ní kúrò tí àwọn baba yín sìn ní àkejì odò nì àti ní Íjíbítì, kí ẹ sì máa sìn Olúwa. Bí ó bá sì ṣe búburú ní ojú yín láti sìn Olúwa, ẹ̀yin ẹni tí ẹ̀yin ó máa sìn ní òní, bí òrìṣà wọn ni tí àwọn baba yín tí ó wà ní àkejì odò ti ń sìn, tàbí àwọn òrìṣà àwọn Amori ní ilẹ̀ ẹni tí ẹ̀yin ń gbé, ṣùgbọ́n bí ó ṣe ti èmi àti ilé mi ni, Olúwa ni àwa ó máa sìn. Àwọn ènìyàn náà dáhùn, wọ́n sì wí pé kí a máa rí tí àwa fi kọ Olúwa sílẹ̀ láti sin òrìṣà. Nítorí Olúwa Ọlọ́run wa, òun ni ẹni tí ó mú wa àti àwọn baba wa gòkè láti ilẹ̀ Íjíbítì wá kúrò ní oko ẹrú, tí ó sì ṣe iṣẹ́ ìyanu ńlá wọn ní ojú wa, tí ó sì pa wá mọ́ ní gbogbo ọ̀nà tí àwa ń rìn àti láàrin gbogbo ènìyàn tí àwa là kọjá. Olúwa sì lé gbogbo àwọn ènìyàn náà jáde kúrò níwájú wa àní àwọn Amori tí ń gbé ilẹ̀ náà. Nítorí náà ni àwa pẹ̀lú ṣe máa sin Olúwa, nítorí òun ni Ọlọ́run wa. Joshua sì wí fún àwọn ènìyàn náà pé ẹ̀yin kò lè sin Olúwa, nítorí pé Ọlọ́run mímọ́ ni òun, Ọlọ́run owú ni òun, kì yóò darí ìrékọjá àti ẹ̀ṣẹ̀ yín jì yín. Bí ẹ̀yin bá kọ Olúwa sílẹ̀, tí ẹ bá sì sin Ọlọ́run àjèjì, nígbà náà ni òun ó padà, yóò sì ṣe yín ní ibi, yóò sì run yín lẹ́yìn tí ó ti ṣe yín ní oore tán. Àwọn ènìyàn náà sì wí fún Joshua pé rárá o, ṣùgbọ́n Olúwa ni àwa ó sìn. Joshua sì wí fún àwọn ènìyàn náà pé ẹ̀yin ni ẹlẹ́rìí sí ara yín pé ẹ̀yin yan Olúwa fún ara yín láti máa sìn. Wọ́n sì wí pé àwa ṣe ẹlẹ́rìí. Ǹjẹ́ nítorí náà ẹ mú Ọlọ́run àjèjì tí ń bẹ láàrin yín kúrò, kí ẹ̀yin sì yí ọkàn yín sí Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì. Àwọn ènìyàn náà sì wí fún Joshua pé Olúwa Ọlọ́run wa ni àwa ó máa sìn, ohun rẹ̀ ni àwa ó sì máa gbọ́. Bẹ́ẹ̀ ni Joshua bá àwọn ènìyàn náà dá májẹ̀mú ní ọjọ́ náà, ó sì fi òfin àti ìlànà fún wọn ní Ṣékémù. Joshua sì kọ ọ̀rọ̀ wọ̀nyí sínú ìwé òfin Ọlọ́run, ó sì mú òkúta ńlá kan, ó sì gbé ka ibẹ̀ lábẹ́ igi ápù kan tí ó wà ní ibi mímọ́ Olúwa. Joshua sì wí fún gbogbo àwọn ènìyàn pé ẹ kíyèsí, òkúta yìí ni ẹlẹ́rìí fún wa, nítorí ó ti gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ Olúwa tí ó bá wa sọ, nítorí náà yóò ṣe ẹlẹ́rìí sí yín, kí ẹ̀yin má bàa ṣe Ọlọ́run yín. Bẹ́ẹ̀ ni Joshua jọ̀wọ́ àwọn ènìyàn náà lọ́wọ́ lọ, olúkúlùkù sí ilẹ̀ ìní rẹ̀. Ó sì ṣe lẹ́yìn nǹkan wọ̀nyí ni Joshua ọmọ Nuni ìránṣẹ́ Olúwa kú, ó jẹ́ ẹni 150 ọdún. Wọ́n sì sìn ní àlà ilẹ̀ ìní rẹ̀ ní Timnati-Sera tí ń bẹ ní ilẹ̀ òkè Ephraimu ní àríwá òkè Gaaṣi. Ísírẹ́lì sì sin Olúwa ní gbogbo ọjọ́ Joshua àti ní gbogbo ọjọ́ àwọn àgbà tí ó wà lẹ́yìn Joshua, tí ó sì mọ gbogbo iṣẹ́ Olúwa tí ó ṣe fún Ísírẹ́lì. Egungun Josefu tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì gbé gòkè láti Íjíbítì wá ni wọ́n sì sìn ní Ṣékémù ní ìpínlẹ̀ tí Jákọ́bù rà lọ́wọ́ àwọn ọmọ Amori baba Ṣékémù ní 100 owó, ó sì di ilẹ̀ ní àwọn ọmọ Josefu. Eleasari ọmọ Aroni sì kú, wọ́n sì sìn ní òkè Finehasi ọmọ rẹ̀ tí a fi fún ní òkè Ephraimu. Èyí ni òpin ìwé Joshua.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Ìwé àwọn onídàájọ́ orí ìkíní. Ó sì ṣe lẹ́yìn ikú Joshua ni àwọn ọmọ Ísírẹ́lì béèrè lọ́dọ̀ Olúwa wípé ta ni yóò tètè gòkè tó àwọn ará Kenani lọ fún wa láti bá wọn jà. Olúwa sì wípé Juda ni yóò gòkè lọ, kíyèsí èmi ti ilẹ̀ náà lé lọ́wọ́. Juda si wi fun Simeon ni arakunrin re pe ba mi goke lo si ile mi ki awa ki o le ba awon ara Kenani ja emi na pelu yo si ba o lo si ile re Simeon si ba lo Juda si goke lo Oluwa si fi awon ara Kenani ati awon perisi le won lowo won si pa igba awon okunrin ninu won ni Beseki won si ri adu ni Beseki won si ba ja won si pa awon ara Kenani ati awon perisi sugbon adu ni Beseki sa won si le pa re won si mu won si ki atanpapo owo re ati ti ese re adoni Beseki si wipe adorin oba ni emi ke ni atanpapo owo won ati ti ese won ti won sa onje won labe tabili mi gege bi mi ti se be ni olorun si san fun mi won si mu wa si Jerusalem o si ko sibe awon mo Juda si ba Jerusalem ja won si ko won si fi oju idakolu won si tina bo ilu na leyin na awon mo Juda si sokale lo lati ba awon ara Kenani ja tin gbe ile oke ati ni gusu ati ni afoni foji ni Juda si to awon ara Kenani ti n gbe Hebroni lo oruko Hebroni ni igba isaju si ni Kiriati Aba won si pa Sheshai ati Ahimani ati Talmai lati ibe o si gbe ogun to awon ara Debiri lo oruko Debiri ni igba ti josi ni Kiriati Seferi Kalebu si wipe eni ti o ba kolu Kiriati Seferi ti o si ko oni mi o fi Aksa omobirin mi fun ni aya Otnieli omo Kenasi aburo Kalebu si ko o si fi Aksa omobirin re fun ni aya o si se nigba ti Aksa de odo re o si ro lati bere oko kan lodo baba re Aksa si so kale kuro lori ketekete re Kalebu si wi fun pe kini iwo nfe o si wi fun pe tami lore kan nitori ti iwo ti fun mi ni ile gusu fi isun mi fun mi pelu Kalebu si fi isun oke ati isun isale fun awon omo Keni ana Mose si ba awon omo Juda goke lati ilu ope lo si aginju Juda ni gusu Aradi won si lo won si n ba awon eniyan na gbe Juda si ba Simeoni arakunrin re lo won si pa awon ara Kenani ti n gbe Sefati won si pa arun patapata a si pe oruko ilu na ni Homa Juda si ko Gaza pelu agbegbe re ati Ashkeloni pelu agbegbe re ati Ekroni pelu agbegbe re Oluwa si wa pelu Juda o si gba ile oke nitori ohun ko le le awon eniyan ti o wa ni petele jade nitori ti won ni keke irin won si fi Hebroni fun Kalebu gege bi Mose ti wi o si le awon omo Anaki meteta jade kuro nibe awon omo Benjamini ko si le awon Jebusi ti n gbe Jerusalem jade sugbon awon Jebusi n ba awon omo Benjamini gbe ni Jerusalem titi di oni ati awon ara ile Josefu awon pelu si goke lo ba Beti Elija Oluwa si wa pelu won awon ara ile Josefu ran ami lo si Beti Eli oruko ilu na ni igba ti jori si ni Lucy awon ami na si ri okunrin kan ti o ti inu ilu na jade wa won si wi fun pe awa be o fi ona ati wo ilu yi han wa awa o si sanu fun o si fi ona ati wo ilu na awon won si fi oju idakolu ilu na sugbon won jowo okunrin na ati gbogbo awon ara ile re lowo lo okunrin na si lo si ile awon Hiti o si te ilu kan do o si pe oruko re ni Lucy eyi si ni oruko re titi di oni Manase ko si le awon ara Betisiani ati ilu re won ni jade tabi awon ara Tanaki ati ilu re won ni tabi awon ara Dori ati ilu re won ni tabi awon ara Ibleamu ati ilu re won ni tabi awon ara Megido ati ilu re won ni sugbon awon ara Kenani n gbe ile na o si se nigbati Israeli di alagbara tan won si mu awon ara Kenani sin won ko si le won jade patapata Ephraim ko si le awon ara Kenani ti n gbe Geseri jade sugbon awon ara Kenani n gbe arin won ni Geseri Sebuluni ko le awon ara Kitroni jade tabi awon ara Nahalulu sugbon awon ara Kenani n gbe arin won Asheri ko le awon ara Ako jade tabi awon ara Sidoni tabi awon ara Alabu tabi awon ara Aksibu tabi awon ara Helba tabi awon ara Afiki tabi awon ara Rehobu sugbon awon omo Asheri n gbe arin awon Kenani ti n gbe ile na nitori ti won ko le won jade Naftali ko le awon ara Beti Shemeshi jade tabi awon ara Beti Anati sugbon o n gbe arin awon ara Kenani ti n gbe ile na sugbon awon ara Beti Shemeshi ati Beti Anati di eni ti n sin won awon Amori si fi agbara ti awon omo Dani sori oke nitori pe won ko je ki won ki o sokale wa si afonifoji awon Amori si n gbe oke Heresi ni Aijaloni ati ni Shalbimu owo awon ara ile Josefu bori won si di eni ti n sin ala awon Amori si ni lati igoke lo si Akrabimu lati ibi apata lo si oke
2: ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa e je ki a gbadura Olorun alaanu adupe wo pe mu wa pe jopo nihin adupe wo pe ojo ti e fe be wa wo ojo ti e fe se wa lore ojo ti e fe bokun fo wa ojo ti e fe mu wa larada ojo ti e fe gun gbogbo ailera gbogbo osi gbogbo adanu ojo ti e fe gbon kuro ni igbese aye wa ojo na ti de amo wi pe ise iyanu ti a tin gboro ise iyanu ti a tin reti e ti a tin gbo pe e se fun awon elomiran ninu bibeli ati ti e ti se fun awon elomiran ni aye asiko ti wa amo wi pe ojo na pe ti a ri ti wa gba akiyin kaabo eyin olorun alagbara olorun olugbala olorun ti tun teni se olorun ti tun teni mo adupe wi pe e wa sarin wa akiyin kaabo e kaabo loruko Jesu ambe yin we pe agbara atorun wa agbara ti tun taye se agbara ti tun teni da agbara ti wo lokurun san agbara ti wo elese ti gba la kuro ninu ese agbara ti so ni di mimo agbara ti fi emi orun kun ni ambe yin we pe ki e da lo wa loruko Jesu abe yin we pe gbogbo awon eri kabiti kabiti ti a tin gbo wi pe e se fun awon elomiran ni ipago ara oto yi ti o je ti wa ti o je ti awon lede Yoruba a nbe yin wi pe ilopo ilopo e o se fun olukuluko wa loruko Jesu e fowo kan eni kokan wa bi e tin fowo kan wa ki a ma ni iyipada bi e tin fowo kan wa ki a ma ri iwosan bi e tin fowo kan wa ki oju afoju ki o ma la ki a ro ki o ma dide for fire ki awon ti esu ti won ti soko lojo an be yin pe bi e tin fo kan wa ki agbara esu ki o ma pora loruko Jesu an be yin we pe ko si eni ti yo padanu laarin wa ko si eni ti yo pofo laarin wa we pe eni kokan wa le o fowo kan a o si ri ise iyanu yin ni aye wa loruko Jesu le kan si aki kaabo saarin wa e wa dabira ninu aye enikokan wa adupe wipe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa anwo iwe Genesis ori ikeji le ni ogbon lati ese ikerin le logun Genesis ori ikeji le logbon lati ese ikerin le logun o si ko Jacobo nikan okunrin kan si n ba jijakadi titi o fi di afemojumo nigba ti o si ri pe oun ko le da o fowo kan ki olorun ki o fowo kan o fowo kan ni ihu egungun itan re ihu egungun itan Jacobo si ye ni orike bi o ti n ba jijakadi o si we pe je ki emi ki o lo nitori ti ojumo motan oun si we pe emi ki yo je ki iwo ki o lo bi ko se pe iwo ba sore fun mi mo gbagbo we pe eyi ni ipinu okan re we pe o ja ijakadi ninu adura o si segun o ri agbara olorun ni igbesi aye re eyi ni angeli so fun Jacob we pe je ki emi ki o lo nitori we pe ile fe re motan ni Jacob wi pe emi ki yo je ki iwo ki o lo bi ki ba se wi pe iwo sure fun mi tabi iwo bokun mi o si bi pe oruko re o nbere wi pe kini oruko re o fe mo boya o ni okan otito o fe mo wi boya o fe se atunse nitori wi pe ibere yi kan na ati bere lowo re lekan ri sugbon ko so otito to wa ni di oro sugbon nisinsin gege bi eni ti o nfe ibokun o dahun o wi pe Jacobo ni oruko ohun o si we pe a ki yo pe oruko re ni Jacobo mo bi ko se Israeli nitori pe iwo ti ba olorun ati eniyan ja e je we pe o jijakadi ninu ibere ninu isepe ninu adura iwo si bori Jacobo si bi o we o si we pe emi be o so oruko re fun mi o si wi pe e se ti iwo fi n bere oruko mi o si sore fun nibe Jesu yo sore fun nihin olorun fun ara re yo sore fun nihin Jacob si so oroko ebe na ni Penieli. Oni nitori ti mo ti ri Olorun lojukoju mo gbagbo we pe o ri Olorun o ri ibukun Olorun o ri agbara Olorun ni igbese aye re o wi pe o si da emi mi si ojo ti oro ni binuje eniyan yo ba di ayo ojo ti a o ba nu omije gbogbo nu koro loju eni tin sokun ojo ti oke isoro yo ba wolule wi ninu oro aye tara ile ati tara oko ojo na ni emi mimo man dari won sodo Olorun Olodumare oba to ntaye eni se oba to so aye eni di rere ohun ti o mu ki o je okan ninu awon olori ire to wa si ipago ajinde odun ire nje nitori na mo ki o ku ori ire mo si ki olukuluku wa kaabo si ipade ikini ipago ara oto yi loruko Jesu Oluwa wa sugbon o ye ki o ye wa wi pe orisi olori jori eniyan meji ni won ti ba Olorun pade ti Oluwa si fowo to igbesi aye won itan nikan ni mo ka fu onisinsiyi o so nipa egbe kini egbe kini ni awon to mura sile awon to pese okan won sile gege bi awotan ganran ti a fo to mo toni toni ni mura sile lati gba isura iye biye si mo gbagbo wi pe o je okan ninu iru egbe be sugbon iru awon eniyan be man gba ifowoto ati ifowokan Olorun won ma ni iyipada ninu aye won isodotun iwenumo ni igbesi aye won won si di orisun ibukun fun awon elomiran bi o ba je we pe iwo na setan we pe ki owo Olorun agbara Olorun ipe ki o fi owo kan o mo gbagbo we pe yo ri be fun o loruko Jesu bi a tin so ti okunrin ti o je ki Olorun ki o fowo kan ohun ki o je ti o je ki owo iseda owo iyipada owo agbara Olorun ki o kan ohun be ni a tun so ti awon obirin ti won gba Olorun laaye ti won so we pe awon oni je ero woran abaniwa ti ki ri ohun ko ngba eyi ni a n so nipa ti Ana ninu Samueli kini ori kini a n so nipa ti obirin yi lati ese ikesan asofun awe pe be ni Ana si dide leyin igba ti won jeun ohun na o je ikan ninu awon ti o je alabapin ire orun alabapin ibokun Olorun ninu ipago bi iru eyi oni nigba ti won ti jeun tan ninu ago ti won si ti mu tan ni silo Eli alufa si joko lori apoti ni eba opo tempili Oluwa ohun si wa ninu ibinu je okan o si nbe Oluwa o si sokun gidigidi ohun si jeje o si we pe Oluwa awon omo ogun bi iwo ni toto ba boju wo iponju iranṣẹbirin re ti o si ranti mi ti iwo ko si gbagbe iranṣẹbirin re sugbon ti iwo ba fi omokunrin kan fun iranṣẹbirin re nigba na ni emi o fi fun Oluwa ni gbogbo ojo aye re abe ki o si kan lori ohun si se o si se bi o ti nbebe sibe ni waju Oluwa be ni Eli kiyesi enu re nje Ana ohun soro ni okan re kiki ete re ni o mi sugbon a ko gbo ohun re nitori na ni Eli fi ro pe o mu oti wine yo Eli si wi fun pe iwo ti mu oti wine pe to mu oti wine re kuro lodo re Ana si dahun wi pe be ko Oluwa mi emi ni obirin onirobinu je okan emi ko mu oti wine tabi oti lile sugbon okan mi ni emi tu jade ni waju Oluwa ma se ka iranṣẹbirin re si obirin Belieli nitori pe ninu opolopo iro ati ibinu je inu mi ni mo tin so bi sisiyi nigba na ni e dahun o si we pe ma lo le alaafia o gbo iru oro be loruko Jesu o lo le alaafia pelu iwosan olorun pelu agbara olorun pelu igbala olorun olodumare o ni ki o ma lo le alaafia ki olorun israeli olorun ti se ni lore olorun ti to tenida olorun ti funi ni ibukun ti orun ki olorun israeli ki o fi idahun ibere ti iwo bere lodo re fun o aso fun awe pe ana ri ohun ti o nbere lowo olorun mo gbagbo we pe iwo na ni ipago yi o ni ibukun olorun ma ni gbagbe ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba wa pelu okan to npo ngbe o se ko nge olorun olodumare lesa ogbeji iwo na yo si gba ifowokan lati de orun aye re yo yi pada ibukun olorun yo je ti re o si di orisun ayo o si ni iriri to ma royin re fun awon elomiran ti o mu won wa sinu ibukun ihirere sugbon ki se egbe kan yi lo wa atun ni egbe awon eniyan miran ni idakeji ti o je wipe awon ma nfi oju tembelu ibapade olorun ati ifowokan ologbala so ti mo wipe eni to wa saye ko po bi eni to sin won wa eni to sisin won wa ko po bi eni ti o ya lati wa woran mi o mo iru eyan ti o je boya o sin won wa ni boya o fe pare mo ero lara abi o kan wa ninu agbo o wa won ni ka wa na ni mo wa woran ni mo wa wo kini won se nbe sugbon mo gbagbo wi pe bi o ba pinu wi pe o ni sin won wa saye o ni pare maye lara o daju wi pe ibukun olorun ajemonu ibukun yo je ti re loruko Jesu ari apere awon to je wi pe won sin won wa awon to je wi pe ibukun olorun ko je ti won mo be olorun wi pe o ni wa ninu iru egbe be iru egbe be ni Esau lo wa ninu Genesis ori iketa le logbon Genesis ori iketa o le logbon ni ese ikesan Esau si wi pe emi nito arakunrin mi pa eyi ti won ni mo fun ara re bi a tin ri awon to n gbadura ti won be olorun we pe won fe ibukun olorun be na ni a ri awon ara le Esau awon egbon ati aburo Esau awon ibatan Esau ti won we pe emi nito o pe ti mo tin lo si lesin mo kan wa ni ki se we pe mo fe gba ohunkohun lowo olorun o ni je ara ile ibatan Esau loruko Jesu ki ohun ti a n so ki o le ye wa daada a wo iwaasu yi ni ipa meta ikini ifowokan ikeji isodotun iketa igbagbo lekan si ikini ikini ni ifowokan ma ni gbagbe pelu ika Kristi ifowokan ma ni gbagbe pelu ika Kristi ikeji isodotun nipa ifowokan Kristi isodotun nipa ifowokan Kristi iketa igbagbo to nfowokan Kristi igbagbo to nfowokan Kristi ikini ni ifowokan ma ni gbagbe mo gbagbo wi pe ohun to wa fun niyi o nfe ifowokan to je wi pe o ni gbagbe titi aye loruko Jesu ifowokan ma ni gbagbe yi o pin si ipa merin ikini ifowokan nigba iseda ikeji ifowokan ti o yori si iyipada iketa ifowokan ti iwosan ati ikerin ifowokan ti ikaanu ikini ifowokan nigba iseda se o mo we pe olorun olodumare oni o da gbogbo wa bi ati ka ninu Genesis ori ikeji ese ikeje Genesis ori ikeje ese ikeje oni Olowa Olorun si fi erope ile mo eniyan o si mi emi si iho imore eniyan si di alaye okan nigba iseda olorun amokoko nla fi erope mo eniyan li aworan ara re erope je ohun atemole ti ko ni iye ninu sugbon ohun ti owo olorun ba ti kan dandan ni kodirere pelu ifowokan eleda o fi ogo ati ewa de eniyan ni ade eniyan si ni iye ati ewa iwa mimo eniyan di alase wa lori gbogbo eda alaye yoko to nbe loke eropẹ loro kan eniyan di eni amuseranwo ti anbola fun ti awon angeli papa ti won wo ti yanu ninu ebero ori keji ese ikeje ki o ba le je ki oran ti atika genesis ori keji ese ikeje nisisi an wo ebero ori keji ese ikeje oni iwoda o so nipa dida eniyan iwoda rele die ju angeli lo die ki se popo o da rele ju angeli lo niwon die iwo si fi ogo ati ola de ile ade iwo si fi je olori ise owo re eyi ni ohun ti olorun se ni igba iseda aye sugbon o se ni laanu we pe eniyan sobo ajalu ibanuje nla sele si adamu ati awon omo iran adamu eniyan se o di eni ete eni egan eni aboku ni waju olorun o di eni ti olorun yera fun nitori we pe ese ni so ni dedan arinle elese la fi ise fun elese ni fi gba ise moko o ye ki a ronu po ade ise wa nigba na bi a ba nfe ki owo olorun ki o kan wa eyi ni an so ni ipa keji we pe anilo ifowokan ti yori si iyipada ifowokan ti yori si iyipada anu olorun po olorun se ona lati mu eniyan ti o ti subu pada sori ite o ran omo bibi re kan soso jesu saye fun iyipada fun igbala ati fun isodotun atunro eniyan eyi ni a fi so fun aninu korinti keji ori ketadinlogun korinti keji ori ketadinlogun we pe nitori na bi enikeni ba wa ninu kristi o di iro edawo o di eda titun ohun atijo ti koja lo kiyesi won si di won di titun ese so eniyan di oku sugbon igbala olorun ni so ni di alaye ifowokan olugbala ni tun aye eni ro bi alagbede se tun irin ti o ti dipe taro eniyan ti a bi gege bi elese wa ninu idibaje onilo ifowokan jesu fun ise igbala ati ise iwenomo elese wa ninu okunkun nitori ifoju okan re ifowokan igbala jesu lo ntan mole saye eni ti o ti dojuro mo si mo we pe bi a ti wa si iru ipago yi temi olorun paapa ti o nso fun awe pe ki a dide lati tan mole bi jesu ba fowokan o okunkun yo pora ni igbesi aye re ati awon ohun ti esu ti o ti fi pamọ si olara ti o fi pamọ si ebi re nigba ti o ba gba ifowokan jesu gbogbo re la o le jade loruko jesu iketa ni ifowokan ti iwosan ki o ye wa wi pe agbara kan na ti olorun fi si oju ise ni akoko iseda agbara yi kan na ni olorun fi si oju ise ni akoko iyipada agbara kan na ni Olorun si tun lo ni akoko ifowo kan ti iwosan ninu Marko ori ikejo Marko ori kejo ese ikejile logun o si wa si Bethsaida won si mu apoju kan wa sodo re won si be pe ki o fi owo kan won be we pe ki o fi owo kan nitori won mo we pe bi Jesu ba fowo kan afoju oju afoju ala bi Jesu ba fowo kan aro aro yo dide lati rin bi o ba fowo kan eni ti o ni arun yala ninu eje yala ninu egungun tabi ninu eran ara bi Jesu ba fowo kan iru eni be o daju we pe iwosan yo de eyi ni won fi so wi pe ki o fowo kan okunrin yi ninu ese ikarun din logbon o ni leyin yi ni o si tun fi owo kan loju o si mu ki o woke o si san o san loroko Jesu o si ri gbogbo eniyan gbangba mura sile nitori wi pe lasa leyin nigbati a ba bere si ni gbadura o ri ifowo kan iwosan Jesu o lo iwosan nla ni Jesu o nikan ni awogba arun magbeje o ni iwe mimo jeri re we pe o n kiri sore o n se didara gbogbo awon ti esu npon loju ninu iwe mimo la tun ti so fun a wi pe o n se iwosan gbogbo arun ati gbogbo aisan ni ara awon eniyan iwe mimo je ki o ye wa ninu Matthew ori kesan ese karun din ni ogoji Matthew ori kesan ese karun din logoji Jesu sirin si gbogbo ilu nla ati ileto o nko ni ninu sinagogo won o si n wa su irere ijoba o si n se iwosan arun gbogbo ais ati gbogbo aisan ni ara awon eniyan ninu Matthew ori ikeji laise ke dogo ni nigbati Jesu simo o ye ara kuro nibe opo ijo eniyan to leyin o si mu gbogbo won larada se o gbagbo we pe Olorun yo mo larada o ni Jesu jade lo ni Matthew ori kerin laise kerin la o si ri opo eniyan inu re si yo si won o si se dida arun ara won se oran ti obirin onisun eje odun mejila fun opo odun ni o fi da ajo aiko sowo awon onisegun lai ri iwosan ojo to ko fi ri Jesu bi won na se wa ni asale yi to fowo kan ise ti aso re ni isun eje isun itiju isun ibanoje isun ikoro lo gbe ninu aye obirin yi bi esu ba ti fi seke seke emi aimode o bi awon omo araye ba ti ta olofa bi o ba dabi eni wo pe won ti tabon fun o loju orun kete bi o ba ti gboro Jesu lasale yi ti o ba se konge re pelu igbagbo ti o fi owo kan ni awon emi esu ti o tin da oloro lo yo gbagire loroko Jesu ifowo kan Jesu yo mu ota awon ota ati ti awon emi esu yo mu ki won ki o pora ki won ki o yoro danu ni igbesi aye re pelu ifowo kan Jesu lasale yi gbogbo igikigi ti baba mi ti nbe lorun ko gbin ni a o fa tu ti gbongbo loroko Jesu a o si won won so sinu ina bi o ba dabi eni wo pe oni majele ninu eje tabi oni eje riro tabi oni egun idile gbongbo ikoro aisan ojo pepe won o fese fe loroko Jesu gbogbo eyin ti satani si ti da iyo yin mo yepe ti aye ti su emura lati da muso lati korin dande nitori Jesu ti setan lati fi owo kan enikokan wa loroko Jesu nitori wipe eyi ni kerin a o ni ifowo kan ti ikanu lati odo Jesu ifowo kan ti ikanu ninu Matthew ori kesan Matthew ori kesan ese ikerin di logoji ṣùgbọ́n nígbà tí ó rí ọ̀pọ̀ ènìyàn àánú wọn ṣe é nítorí ààrẹ mú wọn wọn sì tún káàkiri bí àgùntàn tí kò ní olùṣọ́. Jésù ni olùṣọ́ àgùntàn tó ń kàánú àwọn àgùntàn rẹ̀. Òun ni à ń pè ní abánikẹ́dùn, arẹnilẹ́kún. Ìfọwọ́kan rẹ̀ ló mú kí ìbànújẹ́ kí ó dágbére. Ibikíbi tí Jésù bá dé, ìfọ́jú á di ohun ìgbàgbé, ìyàgàn á yàgò lọ́nà, òṣì á ní òdègbò ṣe, àìsàn á sì pòórá. Nítorí wípé Jésù òun ni olùdáǹdè, òun ni olùtùnú, òun ni abánikẹ́dùn, ẹni tí ń rẹni lẹ́kún. Ó sì wà níhìn-ín láṣáálẹ̀ yìí láti mú ohun gbogbo tí èṣù ti fi pamọ́ sí ìgbésí ayé rẹ láti mú wọn kúrò. Yóò sì mú wọn kúrò lórúkọ Jésù. Èyí ni ó jẹ́ kí a sáré lọ nísinsìnyí sí ìkókó kejì, ìsọdọ̀tun nípasẹ̀ ìfọwọ́kan Kristi. Ìsọdọ̀tun nípasẹ̀ ìfọwọ́kan Kristi. Nínú orin Dáfídì, orí ìkọkànléní àádọ́ta, láti ẹsẹ̀ karùn-ún ó ní kíyèsí. Nínú àìṣedéédé lè agbé bí mi, àti nínú ẹ̀ṣẹ̀ ni ìyá mi sì lóyún mi. Kíyèsí ìwọ́fẹ́ òtítọ́ ní inú, àti ní ìhà ìkọ̀kọ̀ ni ìwọ ó mú mi mọ ọgbọ́n. Ó ní fi ewé sópo fọ̀ mí, èmi ó sì mọ́ wẹ̀ mí, èmi ó sì fún ju ẹ̀gbọ̀n owó lọ. Èyí ni ó ń sọ nípa ìsọdọ̀tun ìwẹ̀nùmọ́ tí Jésù yóò ṣe fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ní àṣálẹ̀ yìí. Ó ní mú mi gbọ́ ayọ̀ àti inú dídùn kí àwọn egungun tí ìwọ ti rún kí ó lè máa yọ̀ pa ojú rẹ̀ mọ́ kúrò lára ẹ̀ṣẹ̀ mi, kí ìwọ kí ó sì nu gbogbo àìṣedédé mi nù kúrò, dá àyà titun sínú mi Ọlọ́run, kí o sì tún ọkàn dídúró ṣinṣin ṣe sínú mi. Ó wá sọ wípé ní ẹsẹ̀ ìkejìlá, mú ayọ̀ ìgbàlà rẹ padà tọ̀ mí wá, kí o sì fi ẹ̀mí òmìnira gbé mi dúró. Mo gbàgbọ́ wípé Ọlọ́run yóò ṣèyí fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa láṣáálẹ̀ yìí. Bí a bá wá pẹ̀lú ìrònú pọ̀wàdà, bí a bá wá pẹ̀lú ìgbàgbọ́ wípé kí o wẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ wa nù, kí o wẹ̀ wá lé àwẹ̀ mọ́, ó ti ṣe ìlérí wípé òun yóò ṣe, kò sì lè ṣèké. Nínú Ezekiẹ́lì orí ìkẹrìndínlógójì, ẹsẹ̀ ìkarùndínlọ́gbọ̀n, èyí ni ìlérí Ọlọ́run fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Ẹnì kọ̀ọ̀kan wa tí ó ń fẹ́ ìwẹ̀nùmọ́, ẹnì kọ̀ọ̀kan wa tí ó ń fẹ́ ìsọdọ̀tun, tí ó ń fẹ́ ìgbàlà Ọlọ́run. Ó ní nígbà náà, ẹsẹ̀ kẹẹ̀dọ́gbọ̀n, nígbà náà ni èmi ó fi omi mímọ́ wọn yín. Èyí ni omi ìrere, omi orí ọ̀fẹ́, omi àtòkèwá, kìí ṣe omi àwọn wòlíì tí ń tanni jẹ. Ó ní nígbà náà lé èmi ó fi omi mímọ́ wọn yín, ẹ̀yin ó sì mọ́, ẹ ó mọ́ lórúkọ Jésù. Èmi ó sì wẹ̀ yín mọ́ kúrò nínú gbogbo ẹ̀gbin yín àti kúrò nínú gbogbo òrìṣà yín. Nígbà tí àwọn tí ọjọ́ wọn nì ti ìjọsí, tí wọ́n bá Jésù pàdé, ó wẹ̀ wọ́n, ó gbà wọ́n là, ó yí wọn padà, ó sọ wọ́n dọ̀tun nínú ayé wọn. Bákan náà ni arántí àwọn kan nínú májẹ̀mú titun bí Matthew, bí Saulu ará Tarsu, tí wọ́n rí ìsọdọ̀tun gbà. Nígbà tí wọ́n bá Jésù pàdé, ẹni tí ó ti jẹ́ Farisi tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, ṣé bí o bá ti mọ ìtàn Saulu ará Tarsu, ó mọ̀ wípé ó jẹ́ Farisi adánilóró ẹlẹ̀sìn, ṣùgbọ́n ó di ajínrere, ó di aláàánú, ó di onífẹ̀ẹ́. Òun pàápàá nígbà tí ó gba ìfọwọ́kan Jésù àti ìsọdọ̀tun láti ọ̀dọ̀ ọmọ Ọlọ́run, ó di orísun ìbùkún fún ìgbàlà àwọn ẹlòmíràn. Jésù yí Saulu yí padà, ẹni tí ó jẹ́ wípé tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó jẹ́ apanilẹ́kúnjayé, ṣugbọn o yi pada on wa de ni ton gbadura fun awon elomiran pelu omije isepe ni oju re loni bi Jesu ba fowo kan enikokan wa bi o tile je we pe aje elese tele aje ni ti o buru tele yo yi wa pada moni yo yi wa pada yo so wa dotun a o di oju lowo omo olorun a o si di orisun ibukun fun awon elomiran gbo bi eleda bi olugbala bi o ba bere ise ni igbesi aye wa bi abaje ki Jesu ki o fowo kan wa lati asale yi yo tun wa ro yo tun wa se yo so wa dotun ohun yi ni enikokan wa la nilo nitori ifowo kan re ni yo so aye re dotun nipa se fowo kan Jesu elese ade eni mimo nitori gbogbo ese ti o wa ni igbesi aye re ni yo we pelu eje ti o ti tasile ni ori oke Calvary o si so elepe di aladura iwo to je pe bo ba ji la ro kotokoto epe lo fi bere ojo sugbon nisisiyi gba ti o ba gba isodotun igbala yi pada lati odo Jesu a mu epe kuro lenu re a so di aladura bi ba Jesu pade o ma nso alagbere di oniwa funfun olododo ati olotito okan bi o ba je aborisha tele tele a so di olusin olorun bi o se je elesin la so tele tele a so di onigbagbo awa ti awa sihin o ye ki atura wa ni waju olorun eyi je wepe gbogbo yi ti a ti fi pamo sokan ki a tupaya ni waju olowa bi a ba ti je oba yere tele ki a so fun olowa wepe a n fe yi pada a n fe isodotun a o si di eni ti a yi pada ti o yara re soto fun olowa loruko Jesu bi o ba je jagoda paali tele tele bi o ba ba Jesu pade a so di olododo olooto alaanu eniyan ti yo si je eni pele nitori ifowokan Jesu lo mu isodotun wa sinu aye wa ifowokan re ni o so ni dotun ti o si mu ki alaran kan ki o di onife ki alaimo ki o di oniwa mimo ki osonu ki o di oloyaya ati ki eru esu eru taba eru oti ki o di ominira iwo ti o ti je olofofo tele tele o di eni ti o le ko ara re ni ijanu iwo ti o se je apaniyan mayoda tele tele o di oniwa titu onigbagbo atunbi awon ti o se je oporo eleke ebo tele tele yo di olododo ati oniwa tutu bi adaba mo gbagbo wepe Jesu setan lati ye wa pada mo ni Jesu setan lati ye wa pada sugbon ohun kan ni Olorun bere lowo wa eyi ni o mu wa lo si koko keta igbagbo to nfowo kan Jesu ipinu temi ni asale yi ni wepe won o fowo kan Jesu se eyi na ni ipinu re nitori wepe bi o ba to Olorun wa pelu igbagbo ti o ba si so wepe o fowo kan Jesu pelu igbagbo ohun gbogbo ni sise ni igbesi aye re igbagbo je ohun ti o se pataki bi a o se gbadura laipe Jesu n bi enikokan wa wepe se a o fowo kan orisun ibukun a o fowo kan olugbala a o fowo kan eni ti so ni dotun a o se a o fowo kan oluwosan ti mu gbogbo aisan kuro ni igbesi aye eni o ni bi o ba wa pelu igbagbo a o ni ta onu bi o ti won ki o ri awon ibere re a o si se fun o loruko Jesu ninu Marko ori kesan Marko ori kesan ese iketalilogun Marko ori kesan ese iketalilogun Jesu si we fun pe bi iwo ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun eni ti o ba gbagbo ni asale yi bi ati n to Olorun wa bi a o ti ma gbadura Jesu ran wa leti we pe bi a ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun enikeni ti o ba gbagbo lati ni igbala sa gbagbo lati ni iwosan sa gbagbo ki a le yi igbese aye re pada sa gbagbo o daju we pe bi o ba wa ti o se gba olorun gbo iyi pada nla yo sele ni igbese aye re loroko jesu ninu Matthew ori ikesan Matthew ori kesan lati ese ikeji din logbon Matthew ori kesan ese ikeji din logbon oni nigbati o si wo ile awon afojuna to wa Jesu bi won pe eyin gbagbo pe mo le se yi eje pe se o gbagbo wi pe agbara isodotun agbara ti yi ni pada se o gbagbo wi pe o le wo afojusan o ni eyin ha gbagbo pe mo le se yi won wi fun pe iwo le se olowa nigba na le o fi owo ba won le oju o we pe ki o ri fun yin gege bi igbagbo yin lasale yi Jesu so oro kan na fun enikokan wa yo ri fun o gege bi igbagbo re bi o ba gbagbo we pe yo gba ola yo yi opada yo so aye re dotun oni gege bi o ti gbagbo ni oni be na ni yo ri ni igbese aye re bi o ba gbagbo we pe arun ko gbogun to wa ni igbese aye re we pe a o mu won koro lasale yi pe bo foju o riran bo yaro o dide bi oni arun miran ni ago ara re we pe a o wo san oni bi o ba gbagbo be oni ki o ri fun o gege bi igbagbo re lese kese ti o ti so be fun won ari ni ese ogbon we pe oju won si la oju won si la oju iwo na yo la agbara olorun yo wo ni igbese aye re a o mu olarada olorun yo se se ase pe ni aye re loruko jesu ninu marko ori kefa marko ori kefa ese ikerin din ni ogota yi ni ese ti o gbeyin ninu ori yi oni ni bi kibi ti o ba si gbe wo ni ileto gbogbo ati ni ilo nla ati ni aroko won gbe olokunrun kale ni igboro won si be pe ki won ki o sa le fi owo kan ise ti aso re iwon awon ti o si fi owo kan amu won larada gbogbo awon ti o fi owo kan ni amu larada a se mo we pe Jesu yi pada okan na lana loni ati titi aye bi o ti se ni igbani o fe se be loni ni igbese aye re bi o ba gba Jesu laye gbogbo wahala gbogbo ese gbogbo aisan ni yo mu kuro ni igbese aye re ki a to dide duro lati gbadura e je ki a wo Marko ori karun Marko ori karun ese ikerin din logoji Marko ori karun ese ikerin din ni ogoji loju kana bi Jesu ti gbo oro na ti a so o si we fun olori sinagogo na pe ma beru sa gbagbo nikan eyi ni oro itunu oro ikiya oro igbagbo ti Jesu n so fun enikokan wa ni asale yi o ni ki a ma se beru o ni ki a sa gbagbo nikan sugbon ki o to dide lati gbadura je ki n so eleyi fun owe pe bi omode ba ti ja sinu ere abata ti o si fe fi owo kan baba re to wo agbada funfun gbo baba ko ni le gbe mora omo yi ni lati koko wo ina oluwa ni ki iwo na ki o koko ronu po ada ki o si we ninu ejo ogdo agutan olorun oni bi o ba se be ki iwo ti o je elese ile ri elegbin ki o to le fi owo kan ohun oni owo ti o ti fi kan agbere ti o ti fi kan panshaga ti o ti fi kan ribagbigba tabi ole jija tabi iboresa tabi ipaniyan tabi wobia tabi itanje tabi imutipara tabi iwa eri gbogbo oni ki o koko we ninu eje Jesu oni leyin na ki o wa ki o le fi owo kan oba mimo alaile ri bi o ba ye igbese aye re wo ti o ri wi pe ese wa ni igbese aye re iwa eri idoti egbin o wa ni igbese aye re oni ki o lo luwe pelu igbagbo ninu eje Jesu ki a we omo ninu lode oni ni igba na o le pada wa lati fi owo kan Jesu bi o ba si fi owo kan Jesu pelu igbagbo ni asale yi o korin ayo idande yo je tire iwosan yo je tire gbogbo aisan gbogbo arun ko gbogun to ti wa ni igbesi aye re gbogbo won ni a o le jade loruko Jesu akoko na to bayi lati fi owo kan Oluwa lati fi owo kan eni ti so ni dotun eni ti yi ni pada eni ti wo ni san eni ti dani need akoko to fun eni keni ti ki se ara ile Esau fun eni keni ti ki se Farisi fun eni keni ti ki se alaga begebe akoko to fun eni ti o fe gbadura fun eni ti o wa ibukun Olorun fun eni ti o fe ki a yi o pada ki a so aye o dire akoko to fun eni kokan ti o wa gege bi Anna ti o wa gege bi Jacob ti o fe gba iwosan ti o fe gba anu ti o fe ki a so aye o dire akoko to lati kepe Oluwa akoko to lati wa pelu igbagbo akoko to lati wa pelu ironupo ada akoko to lati kepe Oluwa wi pe ki o fi owo kan o ki o tun aye re se ki o tun oro ki awon araye ki o dekun lati ma bere wi pe Olorun reda o se dide ki o so fun Olorun wi pe o fe yi pada tooto wi pe o fe ise anu Olorun wi pe o fe ifowokan agbara Olorun ni igbese aye re bi o ba kepe Olorun pelu igbagbo pelu emi otito lai si agabagebe o daju wi pe Olorun yo gbo Olorun yo so aye re dire Olorun yo mu gbogbo wahala ati gbogbo aisan ati gbogbo ede ati gbogbo idaloro satani ti o wa ni igbese aye re Olorun yo mu kuro kepe Oluwa kepe Oluwa kepe Oluwa nitori akoko to ti Jesu Christi olugbala olodande olowosan ti yo fowo kan enikokan wa bi abagbadura pelu igbagbo oni se o gbagbo we pe o nle se yi ni igbese aye re bi o ba fi igbagbo dahun tinu tinu tokan tokan bi o ba so fun Olorun we pe o gbagbo wi pe ise iyanu o sumo bi ewo to wo sorun oni bi o ba gbagbo wi pe agbara Olorun sumo gege bi ewo to wo sorun ti sumo peti peti oni o dajo we pe ohun o gbo tire ohun o nu omije gbogbo nokoro sugbon ranti o bi o ba fe fowo igbagbo kan Olorun ese to wa ni igbese aye re eri idoti ti o wa ni igbese aye re egbin to wa ni igbese aye re oni lati koko ko sile ki o so fun Olorun ki o ronu po ada ise re ki o kepe pelu emi otito ki o sa fun ese ki o yago fun ese bi o ba se be anu Olorun yo je ti re iyi pada ni ibukun akoko igbala ni ibukun akoko kepe ki o gba ola ki o dariji o ki o we omo ki o pa agbara eserun ni igbese aye re ki o fun ni ki o fun ni iyi pada tooto oni leyin na bi o ba se alai ni iwosan ilera ayo ibukun oni owo se fun o bi o ba jewo esere ti o si ko sile o ri anugba oni sugbon ni ti o ba bo ese re mole ko le se rere bi awa ba jewo ese wa olooto ati olodo lili ohun lati dare ese wa jiwa ati lati we wa nu kuro ninu aisododo gbogbo
3: oni emi o fi omi mi won won yin eyin o si mo oni o nwe onu kuro ninu idoti eri iborisa gbogbo kepe olowa bi ese ba wa ni igbese aye re ese le dena.

ti o mu won gba idande be ni o tun mu awon asinwin ni o mu won gba idande bi olorun ba se be ni osu to koja yi melo melo awa ti a wa nihi ti a fe gba ifowokan agbara to biju ni igbesi aye wa mo gbagbo wipe akoko ti re niyi bi a o ti gbadura lese kese ti o ba ti gbo ami ti o keyin awon to le seri ko be si ni se won bi o ba le rin tele tele ko dide ko be si ni rin bi o ba foju tele tele ki o laju lati riran bi ohun kan ba wu si o ni ago ara boya ni itan lo wu si ni tabi ese lo wu si tabi orun lo wu si gere ti a ba ti gbadura ni ki o yi ara re wo oke hallelujah oyin olorun logo nitori wipe olorun setan nisisiyi lati mu awon nkan wonyi kuro ni igbesi aye wa ohun ti a n fe ki o se ni wipe ki o fowo kan ara re ibikibi ti o ba ni ohun ti o wu si ni ago ara re ibikibi ti o ba ni irora si ibikibi ti o ba dabi eni wipe ibe ni isu ti n fitina re ti o ti n ba oja ki o gbe owo le ki o si je ki a gbadura nitori wipe akoko na to mo ni akoko na to ti olorun fun ara re ti o dabira ni igbesi aye re fi owo le ara re ni bi ti asan na tin se o ki o si gbagbo bi a tin gbadura ranti wi pe leyin adura oni lati ye ara re wo bi o tin ye ara re wo o ri ise iyanu olorun lara re loroko jesu bi o si tin ri ise iyanu na lo ma ke hallelujah lo ma yin olorun logo ni a o si ma patewo ti a o ma yin olorun logo pelu re ediju ki a gbadura olorun alaanu alagbara eni ti ko si ko se se pelu re a wa nisisin pelu igbagbo a mo wipe awon eri ti a ti gbo bi e tin la oju afoju bi e tin mu aro dide lati rin bi e ti mu arun boya arun were ni tabi arun warapa bi e ti mu koro awon eri wonyi ti a ti gbo ti e ti se ni ibomiran a mo wipe asale yi ni ojo ti wa wipe e o se fun eni kankan wa loruko Jesu emi mimo olorun akiyika abo laarin wa ni gbongan kankan a nbe yin nisin wipe iba je okunrin iba je obinrin iba je omode iba je agba wipe owo agbara atoke wa ki e fi kan eni kankan won loruko Jesu nihi ni a mo wipe ko si ko sese fun olorun nitori be a wa nisese pelu igbagbo a si n bere wipe e o se ju bi a ti n bere loruko Jesu nisisin mo gbadura fun awon ti o ni ohunkohun ti o wu ni ago ara won yala ipake ni tabi gege orun tabi ese ti o dabi ti erin tabi inu ti o wu iwo ohun ti o wu ni ago ara won mo pase fun o jade kuro loruko Jesu o lanfani lati wa nibe nigba ti mo ba gbadura nitori be nitori oruko Jesu pelu eje Jesu pelu agbara emi Olorun mo pase fun awon nkan to wu ni lorun ni labiya ni nikun ni lesen ni labi ara ni mo pase fun yin e kuro loruko Jesu Olorun mo gbadura fun awon ti o ni eje riru awon ti o ni iko fe mo n gbadura nisisin pe iko fe yi iko to fe pa won mo gbadura wipe e o jade loruko Jesu eje riru eje gbogbona mo gbadura wipe ki Jesu ki o fowo kan yin ki awon aisan awon arun won ki won ki o pora loruko Jesu nje mo bebe fun awon ti o ni arun warapa ati were ni igbesi aye won iwo emi kemi ti o nda awon eniyan won yi loro lese kese nisisiyi nitori wipe o ni agbara lati joba sibe lati joko sibe nigbati a ba n daruko Jesu iwo emi kemi emi esu emi warapa emi isinwi mo gbadura e jade loruko Jesu gbogbo emi ti n jo bi ina ninu ori ninu opolo ninu ago ara ninu eje ninu egungun ninu isan mo pase fun yin e jade loruko Jesu
olorun alaanu aisan kaisan to ba ni ago ara awon eniyan woyi ni ikun ni ni eyin ni ninu egungun ni ninu echi ni ninu opolo ni mo gbadura pe nisisin yi owo iwosan yin owo agbara yin ki o bale won ki e le awon arun won jade loruko Jesu. Je mo gbadura fun awon ti o je wepe won loju won riran nitori wepe esu so won sinu okunkun. Nje lese kese nisisin yi mo gbadura wepe owo Jesu owo iwosan Jesu owo anu Jesu owo agbara Jesu ki o kan oju afoju nisisin yi iwo oju pipo gba iriran loruko Jesu. Gbogbo idiju ti esu fi di o loju mo tu won kuro ni agbara Olorun pelu agbara eje Jesu e kuro loruko Jesu. Onkun ti ibaje ti o mu ifoju iwa mo gbadura pe lese kese nisisin yi a o mu won kuro loruko Jesu. Bi a o se pari adura ti e o ma laju e gba iriran loruko Jesu. Iwo ti o wa nibe ti o je wipe eti di o si gboran mo gbadura wipe ki emi Olorun ki o be owo nisisin ki owo Jesu ki o kan eti re iditi ki o kuro aile soro ki o kuro. Mo gbadura wipe lese kese nisisin yi eti ti o di ela ni oruko Jesu. Ahon ti ade ti ko le soro e gba itusile ki e se bere si ni soro loruko Jesu. Je mo gbadura fun awon ti o yaro bi o ba je wipe abio gege bi aro abi o je pe nigba ti aisan ko lo ni odi eni ti o yaro lese kese mo gbadura wipe ki agbara Olorun ki o ba le oni sisin yi ninu isan ninu ikoro ara re ninu egungun ati ninu opolo ki ago ara re ki o gba imularada loruko Jesu. Iwo ti o yaro mo gbadura wipe ki owo Jesu owo ti tuni sile owo ti dani nide ki o kan nisisin yi dide ki o rin loruko Jesu. Gbogbo arun gbogbo aisan ti o wa ni ago ara won eyi to saka kiri eyi to fa pamọ nibi kibi eyi ti won ti gbe lo si ile iwosan ti awon onisegun so wipe ko si abayo ko si iwosan lese kese nisisin loju kan na bi a ba ti daruko Jesu aisan o lagbara mo arun o lagbara mo ise so lagbara mo e kuro loruko Jesu. Awon egun idile awon egun lati odo awon arugbo ile awon egun ti o je wipe awon aye ni won fi le o lara mo gbadura wipe nisisin yi awon egun wonyi ki won ki o kuro loruko Jesu. Olorun alaanu eyin ni Olorun alagbara e so wipe bi a ba ti n kepe ile o ma daun eni ki a ti ile to pari adura e o fun wa ni ibeere wa. Nje nitori na ni mo se nbere wipe gbogbo awon ti a ti gbadura fun yala adaroko won ni kokan abi odarako ni kokan awon ti o ni aisan arun igun ni igbese aye won lese kese nisisiyi e mu won kuro loruko Jesu. Ki won ki o gba iwosan won ki won ki o gba idande itusile won e sanu fonikaluku loruko Jesu. E je ki owo iyanu owo agbara owo iwosan owo idande ki o kan eni kokan nisisin loruko Jesu. Adupe ipe ti gbo ti wa adupe ipe ti se fun wa adupe ipe ti fun ni ise iyanu a o si ri ami re ni igbesi aye wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Nisisin oni lati ye ara re wo ki o wo ohun ti Olorun ti se bi o ba si ti ri wipe ohun ti o wu si o lara tele tele wipe ati le won jade won o si nibe mo o ma kigbe hallelujah a o si ma yo pelu re. Bi ba ri wipe aisan kan ti o wa ni ago ara re tele tele ko si nibe mo o ye ki o ke hallelujah ki a si yo pelu re andro de o ye ara re wo nitori wipe

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa, aláàánú àti olóore ọ̀fẹ́, a dúpẹ́ wípé àwa níhìn-ín, àwa síhìn-ín láti wá gbọ́ ọ̀rọ̀ yín. À ń bẹ̀ yín wípé kí ẹ̀mí mímọ́ yín kí ó tan ìmọ́lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ yín tí a ó kà àti ọ̀rọ̀ yín tí a ó gbọ́, kí a ba lè fẹsẹ̀ múlẹ̀ nínú ìgbàgbọ́ tòótọ́ nínú Kristi. À ń bẹ̀ yín wípé okun àti agbára láti sinmi lé yín, láti jẹ́ tiyín ní tòótọ́, àti láti ní oore ọ̀fẹ́ láti máa rìn gẹ́gẹ́ bí ìlànà yín. Ẹ fi fún olúkúlùkù wa bí a ó ti máa wo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. À ń bẹ̀ yín wípé kí ẹ jẹ́ kí a jẹ́ èlé ti ọmọ tí yóò gbọ́, tí yóò sì ṣe àwọn tí ẹ ń béèrè lọ́wọ́ wa. A dúpẹ́ pé ẹ ti gbọ́ ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ó tún fún wa ní àǹfààní láti wà papọ̀ nínú ìsìn àwa elédè Yorùbá. A dúpẹ́ wípé gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti ṣe ìlànà yìí sílẹ̀, ó jẹ́ ohun tí ó jẹ́ àǹfààní fún wa, ó sì ṣe ojú wa kí a ba lè jẹ ọ̀rọ̀ tí ó ń bẹ nínú irú ìsìn bẹ́ẹ̀. Ó yẹ kí a sọ fún àwọn ẹlòmíràn tí ó dàbí ẹni wípé bóyá kò tí ì dé etí ìgbọ́ wọn, tàbí tí wọ́n ń lọ́ra láti wá sí ìsìn Yorùbá, ṣùgbọ́n tí a mọ̀ wípé ìsìn Yorùbá yìí ni yóò jẹ́ ohun tí ó ṣe wọ́n láǹfààní púpọ̀. Lónìí, mo ń sọ̀rọ̀ lórí pàtàkì ẹ̀sìn Kristiẹni tòótọ́. Pàtàkì ẹ̀sìn Kristiẹni tòótọ́. Àwọn ilé ìjọ àti àwọn àpéjọ púpọ̀ ló wà, ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó dàbí koríko ìgbẹ́ èyí tí ó wà lónìí tí a sì gbé sọ sínú iná lọ́la. Ohun tí a sọ ni wípé irú àwọn ìpéjọ bẹ́ẹ̀, ó ṣeéṣe kí wọn kí ó rẹwà lóde, ó ṣeéṣe kí ó dàbí ẹni wípé wọn dára, ṣùgbọ́n nítorí wípé wọn kò ní gbòǹgbò, wọn kò fẹsẹ̀ múlẹ̀, wọn kò mọ kí ni ó jẹ́ pàtàkì igun ilé tí ó yẹ kí ó wà nínú ìjọ tàbí nínú ẹ̀sìn Kristiẹni tòótọ́, a ó gbé wọn sọ sínú iná láìpẹ́ ọjọ́. Àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run ní irú ìjọ bẹ́ẹ̀, wọ́n dàbí àwọn alágbàṣe tí ń tọ́jú igi tí ó dàbí ẹni wípé ó ṣíji bò wọ́n bí igi tí ó ṣíji bo Jona, ṣùgbọ́n tí ó rọrùn fún kòkòrò aláìlágbára láti bi àwọn igi wọ̀nyí ṣubú, láti pa wọ́n run pátápátá. Ẹ̀sìn Kristiẹni tí kò ní gbòǹgbò, tí kò sì ní ìpìlẹ̀, ó lè tètè gbèrú ṣùgbọ́n kò ní pẹ́ láti dojúbolẹ̀. Èyí ni Jésù sọ fún wa nínú Lúkù orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkọkàndínláàádọ́rùn-ún. Ó ní ṣùgbọ́n ẹni tí ó gbọ́ tí kò sì ṣe, ó dàbí ọkùnrin tí ó kọ́ ilé sí orí ilẹ̀ láì ní ìpìlẹ̀. Nígbà tí ìgbì omi bìlú lọ́gán, ó sì wó ìwó ilé náà sì pọ̀. Èyí ni Jésù ń jẹ́ kí ó dá wa lójú wípé bí a bá kọ́ ilé ìgbàgbọ́ wa tàbí ẹ̀sìn Kristiẹni wa tí kò ní ìpìlẹ̀, tí kò ní gbòǹgbò, kì yóò lè sèso, kì yóò lè pẹ́ lọ títí wípé ní ọjọ́ ìdájọ́ àwọn nǹkan wọ̀nyí yóò jẹ́ ohun tí a ó wo palẹ̀, tí ó sì dàbí ẹni wípé a fi iná sun wọ́n. Irú ẹ̀sìn Kristiẹni bẹ́ẹ̀ tí ó gbòde kan lọ́jọ́ òní ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi tí a ti máa ń jọ́sìn, ó dàbí labalábá. Èyí ni irú ẹ̀sìn Kristiẹni tí kò léegun, tí kò ní iṣan, tí kò ní agbára. Labalábá lè farahàn bí ohun tí ó rẹwà nígbà tí ó bá ń fò káàkiri, ṣùgbọ́n nígbà tí ọwọ́ ọmọdé ti ń ṣeré, tí ó bá tẹ̀ ẹ́, ó jẹ́ ohun aláìlágbára àti aláìwúlò. Kò ní ipá láti sá, kò ní ipá láti dáàbò bo ara rẹ̀, kò ní ipá láti gbé ara rẹ̀ ró. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀sìn Kristiẹni tí kò ní ẹ̀kọ́ nínú, ó dàbí Kristiẹni tí kò lágbára, tí kò léegun, tí kò ní iṣan, tàbí tí kò ní àwọn ohun tí ó lè pèsè wa sílẹ̀ fún ọ̀run rere. Àwọn ìwàásù tí a sì máa ń gbọ́ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi tí a ti máa ń lọ, ó jẹ́ àwọn ìwàásù tí kò lè gbéni ró, tí kò lè múni lọ́kànle, ti ko le dari wa sibi a o ti mo Kristi gege bi olugbala wa ati gege bi idakoro wa ati gege bi eni ti yo le se ategun fun wa lati aye lo si orun opolopo awon ti a si ma nri ni ibi gbogbo won yi won da bi awon ti a nfi afefe eko keko gba kaakiri sugbon eyi ni o fi ye fun wa lati gbaro ohun ti esi kristeni ti o duro le lori a wo ikoko meta ninu oro ti a o so fun wa ikini ipile esi kristeni toto ipile esi kristeni toto ikeji itan esi kristeni toto iketa ipenija lati pa esi kristeni toto mo ipenija lati pa esi kristeni toto mo ikini ipile esi kristeni toto bi abawo peteru kini ori keji ese kefa peteru kini ori keji ese ikefa an so fun wa ohun ti o je tabi eni ti o je ipile kristeni toto ninu peteru yi peteru kini ori keji ese kefa nitori o nbe ninu iwe mimo pe kiyesi mo fi pataki okuta egun ile asayan iyebiye lele ni sioni eni ti o ba si gba gbo oju ki yo ti an so fun anihin we pe kristi ni ipele o ni pataki okuta egun ile bi aba fe kole bi a ko ba mo pataki egun ile a ko ni le ko ile yi ki o dara tabi ki o joju awon ara ju bi won ba fe kole ni igba ti won won mu pataki okuta egun ile won a koko fi lele eyi ni o ma topase won lati mo bi won o se ma gbe awon okuta tabi biriki ti o ba ku le ibi ti o ye ki o wa be na ni kristi je bi aba fe se ise kristeni toto bi aba fe se ti o je eto gba ni waju olowa ani lati fi ipile kristi ani lati fi lele nitori pe o ni ipile kan soso ti o je otito ninu koriti kini ori keta koriti kini ori keta ese ikokanla nitori ipile miran lenikeni ko le filele ju eyi ti ati filele lo ti se Jesu Kristi ipile yi ni ipile ti o daju bi abari eni ti o fe ko ile ti ko fe ki iji ki o wo ile yi pale o daju wi pe o ni lati koko se ipile nitori pe bi ki ba se be ile ti o ba ko ki o je ile ti o le duro pe lo titi nitori be bi aba fe sin Olorun ni toto o ye ki a mo we pe Kristi ni ipile kan soso yi ti a le filele o n si ni ipile toto a tun pe Kristi ni gbongbo gbongbo igi eyi ni a fi kristeni we igi ti o ni ewe tabi ti o ni eka tabi ti o ni awon eso popo sugbon ki a ranti we pe gbongbo ni o gbe igi yi ro ninu Romu ori kokanla Romu ori kokanla ese ikerindinlogun nje bi akoso ba mo be ni akopo bi gbongbo ba si mo be si ni awon eka re na anfi Jesu Kristi we gbongbo nihi we pe bi abari daju we pe agba Jesu gege bi gbongbo igi awa ti a je eka lara igi na awa paapa a o le gba ore ofe lodo re bi ohun ba mo amo we pe o mo amo we pe o je olooto amo we pe o je eni rere amo we pe o je olugbala o je alailese bi ohun paapa ba mo yo fi ore ofe re je ki a je mimo pelu ninu Efesu ori karun ese iketa lelogun Efesu ori karun ese iketa lelogun nitori pe oko ni se ori aya gege bi Kristi ti se ori ijo eniyan re o si ni olugbala ara nihi ni a fi Jesu we oko nitori we pe oni se ori o lo man dari o lo man koni o lo man toni sona nitori be ninu ijo o ye ki a mo we pe Jesu Christi ni adari o ni olutoni sona o si ni agbara ti gbe ni ro bibeli tun so fun awe pe o ni olugbala ati oluso agutan rere ninu Johanu ori kewa Johanu ori kewa ese kokanla emi ni oluso agutan rere oluso agutan rere fi emi re lele nitori awon agutan awon ese Olorun ti akayi o mu da wa loju we pe ipile esin Christianity to to ni Christi we pe Christi ni okuta egun ile pe Christi ni ipile kan soso ti o je otito we pe Christi ni gbongbo igi ti a fi we Christiani we pe oni ori ati agbara ti ngbe ni ro o nsi ni oludari fun ijo o ni olugbala ati oluso agutan o ni olufuni niye nitori be bi Christiani bi ijo tabi bi enikeni ba fe ni iye ani lati mo we pe Christi gan o ni olugbala ati olufuni ni iye lai si re apejopo wa yo je isin lasan ti ko ni iye ninu yo je isin lasan ti ko ni agbara Olorun yo dabi awon oku ti won ko ara won jo ti won duro de idajo Olorun ti o banilero lojo ikehin awon ti a so won yi nipa Jesu Christi o ye ki a gba won ro o ye ki a ronu le won lori o ye ki a mo we pe bi e ba nwa si ilesin we pe Jesu Christi ni okota yebiye o ni ipele fun ise ise wa o ni ipele fun igbese aye wa o ni ipele fun gbogbo ijo patapata lapapo je ki a koko wo gege bi oni wasu bi oni wasu ba ndari awon eniyan si odo ara re bi o ba nsoro bi eni wi pe oni olutoni sona bi oni wasu ba nfi ara re fun awon eniyan gege bi eni ti o je olugbala awon iru ile isin be a o ri wi pe won ko ni le duro lori eko ti o ye koro ninu bibeli tabi bi awon adari ninu ijo bi awon osise ninu ijo bi won ba nfi ara won han gege bi awon ti yo mo awon eniyan lo sorun gege bi awon ti yo le se ase pe ni igbese aye awon eniyan o daju wi pe iru awon osise be won je asini lona nitori wi pe okota yebiye okota igun ile ati ipile ti o daju ti se otito oni Jesu Christi bi awa ti an wasu bi awa ti an koni bi awa ti an se ojuse ninu ijo bi abe fe je otito si olooto si ohun ti Olorun fi pe wa o ye ki a mo we pe ani lati ma toka awon eniyan si Jesu Christi awa ti an wasu awa ti an koni o ye ki o ye wa wi pe ani lati ma fi han ni igba gbogbo wi pe Jesu Christi oni olugbala nitori pe bi awon eniyan ba nwa si inu ijo bi a ba nsoro Olorun fun won lai fi Jesu Christi han won gege bi olugbala adabi eni ti o gbiyanju lati ko ile sugbon ti o dabi eni wi pe a ko fi ipele lele adabi eni ti o nsise sugbon ti a ko mo wi pe ani lati fi igun ile lele ki a to ma ba ise lo nitori be awon ti o nwa sinu ijo ohun ti a koko lati ma so fun ni wi pe won ni lati ni igbala won ni lati ko ise won sile won ni lati gba Jesu Christi gbo gege bi oluwa ati olugbala won bi awa ti a nwa su awa ti a nko ni ninu wiwa inu iwe mimo bi a ba nfira wa han gege bi eni ti toni sona bi a ba nfira wa han gege bi imole ti a ko si fi won mo Jesu Christi ti o je imole aye ti toni sona imole ti fi ona han wa gege bi eni ti o je imole ti o le mu wa lo si odo baba bi a ko ba fi Christi lele gege bi imole oluso agutan ati olugbala ati eni ti n dari wa sodo baba o je we pe a n si awon eniyan na lona bi a ko ba fi Christi lele gege bi olufuni liye bi a ko ba ko awon eniyan Olorun ni eko ti o ye koro wi pe Jesu Christi nikan soso le o le fun oku okan wa niye o je wipe a ko to won sona dara dara an so nipa awa ti an wasu tabi awa ti an koni tabi awa ti an se ojuse kan abi ojuse miran ninu ijo je ki a so nipa ti awa ti an wa sinu ilesin awa ti an josin awa ti a so wipe a je omo ijo di palai o ye ki o ye wa wipe oko ta igun ile ipele ti o daju ati gbongbo ti ngbe niro ati ori ati agbara isin ati agbara ijo olugbala ati oluso agutan olufuni niye ni Jesu Kristi je awon elomiran bi won ba wa si ile isin won agbiyanju lati mo awon eniyan ti o wa ni ile isin won agbiyanju lati mo awon adari ti o wa ni ile isin won agbiyanju lati mo awon nkan miran ti o wa ni ile isin bi ati ewoso bi ati ekorin bi ati egbadura bi ati se opolopo nkan sugbon won ko mo Jesu gege bi olowa ati olugbala won o da bi eni tin ko ile lai fi ipele lele eni tin wa si ile si sugbon ti ko koko yanju ati ni igbala ati je wose ki o si ko sile ati gba Jesu gege bi olowa ati olugbala re ati ni Jesu oludande ni igbese aye re eni tin wa si ile si sugbon ti ko mo Jesu gege bi eni ti o fi ti pe ara robo fun wa ke ba le ko ese wa lo o je eni tin ko ile lai ni ipele nitori be o ye ke amo wi pe ohun akoko lati se oni ke amo Jesu a le mori ko bi a ko ba mo Jesu a o ti ni igbala a le ma sowo bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala a le mo bibeli ka bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala o ti le sese ke amo awon die ninu awon eko oro olorun bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala o da bi eni tin ko ile lai koko fi ipele ile lele nitori be ohun ti o se pataki ti o se dandan fun olukuluko wa ni pe bi a ti nwa bi a ti n gbo oro olorun ke a koko ri wi pe a mo Jesu gege bi olowa ati olugbala wa ani lati gbe Jesu soke gege bi odo agutan olorun ti o ko ese aye lo wo Johanu ori kini Johanu ori kini ese ikokandinlogbon ni ijo keji Johanu ri Jesu n bo wa sodo re o wi pe wo odo agutan olorun eni ti o ko ese aye lo eyi ni ohun akoko ti Jesu ni lati se ni igbese aye wa eyi ni ohun akoko ti ani lati mo Jesu Kristi fun ni igbese aye wa bi o ba je olooto o mo wi pe ninu esele abio ninu esele asiloyun re bi o ba je olooto o mo wi pe ese re po to be ti a ko le ka won ni iye bi o ba je olooto o mo wi pe emi olorun da olebi ninu okan re wi pe o je elese nipa oro enu re nipa ise owo re nipa awon nkan ti o ma nso tabi ti o ma nse o mo wi pe o je elese a si so fun awe pe elese ko le ri ogo olowa ko le ri oju olowa wi pe bi awon ese yi ba wa sibe ti o ko ni idariji ti o ko ni igbala ko se se fun o lati ba olorun gbe ni aye raye nitori be ohun ti o se ohun ti o se pataki ohun ti o je ohun akoko aigbodo ma se ni wi pe ki o mo Jesu gege bi eni ti o dariji o gege bi eni ti o ra o pada gege bi eni ti o ko ese re lo gege bi eni ti o ti mo awon ese won jina rere si o ti a ko ni ranti won nipa re mo nitori be o ye ki a tejumo Jesu ki a mo we pe ohun ni eni ti o je olugbala ati olurapada wa o ye ki a ma je ko ye wa ni igba gbogbo we pe olorun deniyan ni Jesu Kristi o ti wa pelu olorun baba lati atete ko se lati aye baye lati aye raye sugbon o wa o deniyan nitori ti wa o gbe ago eniyan wo o si wa je olurapada fun wa o ye ki a mo we pe nipa irubo re ati nipa ilaja ti o se laarin eniyan ati olorun ni a fi le ba olorun laja o ye ki a tenu mo wi pe iku Jesu Kristi oni o gba iya wa je oni o gba iko wa ku oni o sise irubo ti o je itewogba fun wa ati wi pe nipa iku re yi lori igi agbelebo ati eje re yebiye ti o ta sile fun wa ni a fi le da wa lare nipa igbagbo ninu re bi a ko ba mo nkan wonyi o je wi pe ilesi ti a n wa a ko ti fi ipele lele bi a ko ba mo nkan won yi o je wi pe isin ti an sin ko ni gbongbo ko si ni itakun ti o le gbe waro ni ojo ikeyin gbogbo wa ni ese ti parun ni ese ti ba aye re je sugbon nigba ti Kristi wa ti o ku fun wa eyi ni o fi se ona ati eto lati ra wa pada nigba ti a ba ronu pada ti a si gbagbo ninu Jesu Kristi ki se be nikan agbodo ma kede re lore kore we pe Jesu Kristi ni olugbala kan sosho ki a mo we pe oni o wa lati gba wa kuro ninu ese wa ni gba gbogbo ni o ye ki a ma so nitori kini nitori wi pe awon ti o nwa sinu ijo gege bi eni ti o wa ni akoko o ye ki won ki o mo we pe ani lati gba wa la kuro ninu ese wa ninu Matthew ori kini ese kokan lelogun Matthew ori kini ese kokan lelogun yo si bi omokunrin kan Jesu ni iwo pe oruko re nitori oni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won igba gbogbo lo ye ki a ma kede eyi lo ye ki a ma so leti awon ti o nwa sinu ijo wi pe ani lati ni igbala ani lati gba kuro ninu ese wa ani lati ni idariji lodo Olorun ani lati le gbe igbesi aye ti o bori ese o ye ki a si tun ma kede re ni igba gbogbo wi pe Jesu ni eni tin so ni di mimo wi pe nipa eje re ti atasile wi pe nipa iku ti o ku fun wa bi abagbadura igba yi ni a o ri wi pe yo mu gbongbo ese ti o wa ni igbesi aye wa ninu okan wa yo mu kuro yo so wa di mimo iru Adamu ti o wa ninu okan wa yo fa tu yo yo won kuro patapata a o se ri wi pe ife pipe ati okan ti o nsin Olorun pelu okan pipe yo wa sinu aye wa nigba na ninu Heberu ori ketala ese kejila nitori na pelu Jesu pelu ki o le fi eje re so awon eniyan di mimo o jiya leyin ibode nitori na Jesu pelu ki o le fi eje ara re so awon eniyan di mimo o jiya leyin ibode awon elomiran ma ro we pe bi aba nwa si ilesi nigba gbogbo we pe eyi to lati so wa di mimo we pe bi aba nka bibeli nigba gbogbo wi pe die die a o ma so wa di mimo awon elomiran ro wi pe bi a ba nse ojuse ninu ijo wi pe nigba ti o ba ya a o so wa di mimo rara o ye ki a mo wi pe Jesu Kristi ni o ta jere sile oni o ku fun wa oni o jiya fun wa ki a ba le so wa di mimo nipa iku ti o ku fun wa bi o ba ti ni igbala to ti je wose ti o ti ko sile ti a ti so aye re di otun ti o ti je eni otun niwaju Olorun o ye ki o tun lo ba Olorun wi pe ki o so di mimo ki o mu gbongbo ese ti o wa ni igbesi aye re ninu okan re ki o fa tu ki o yo kuro eda Adamu eda abinibi ti o wa ninu re wi pe ki o yo won kuro bi o ba se be o daju wi pe yo so di mimo bi o ba fara re robo bi o ba gbe gbogbo ohun ti o wa ni igbesi aye re si waju Oluwa wi pe ti Oluwa ni wo ma je okan re aye re gbogbo ti o wa layika re ti o le toka si po je ti re wepe fun ogo Oluwa ni o ma lo won bi o ba si gbagbo ninu Jesu Kristi ti o ku lati so di mimo o dajo wepe yo so di mimo ki se be nikan o ni eni ti baptisi wa ninu emi mimo eni ti o fi agbara emi Olorun kun wa nitori ninu Matthew ori keta le ati ka ti Johanu ti o fi ye awon eniyan wi pe ni tooto ninu Matthew ori keta ese ikokanla o wi pe ni tooto li emi fi omi baptisi yin fun ironu po ada sugbon enikan ti o po ju mi lo eyi n toka si Jesu Kristi nbo leyin mi bata eni ti emi ko to gbe oni yo fi emi mimo ati ina baptisi yin o ye ki a mo wi pe gere ti a ba ti ni igbala ohun ti o ye ki a ma gbadura fun ohun ti o ye ki a ma lepa ni wi pe ki a lakaka ki a gbadura ki a se ohun ti o ye ki a se niwaju Oluwa ki a duro niwaju Oluwa lati so wa di mimo bi a ba ti ni iso di mimo o ye ki a tun lakaka ki a gbadura ki a se ohun gbogbo ti o ye ti Olorun pa lase fun wa ke abale ni agbara emi olorun oni ireti wa ni akoko iku bi abanso nipa iku elese ti ko ti mo olorun ama beru o si ye ki o beru nitori pe bi o ba ku ninu ese re o daju wi pe idajo ibinu olorun yo ba le lori yo si jiya titi aye raye nitori be o ye ki eru ki o ba alaigbagbo ki o ba elese nitori pe ko ni idakoro ko ni ireti bi iku ba de sugbon bi o ba ti gba Jesu Kristi gbo o ye ki o mo wi pe Jesu Kristi o ni ireti wa ni akoko iku ki se be nikan o ni ilekun kan soso ti o lo si orun ti a se sile lati dari wa si orun o si ni alagba wi nla ni waju oni dajo ododo bi o ba di ojo ikeyin nigbati ojo idajo ba de bi a ko ba ni Jesu o daju we pe a o da wa lejo a o si ran wa lo si ibi ti awon ti ko ni Jesu ti won o wa ti ti aye raye ninu ipayin keke ati ninu ise ati ninu idani loro sugbon bi a ba ni Jesu ati mo we pe oni olugbala wa oni alagbawe wa oni eni ti o ti fun wa ni ore ofe lati gbe igbesi aye ti o yato si eyi ti a n gbe tele tele je ki o ye owe pe eko yi ti o n so nipa Jesu gege bi olugbala gege bi eni ti n so ni di mimo gege bi eni ti n baptisi wa ninu emi mimo gege bi ireti wa ni akoko iko gege bi ilekun kan soso ti o wa lati topa wa si orun ati gege bi alagbawe nla niwaju onidajo ododo won je eko ti o se pataki ti o je pe bi a ko ba wa su re be bi a ko ba fi koni ni igba gbogbo iru ijo be iru esin be o je esin ti ko ni idakoro ti ko ni gbongbo ti ko ni ipele je ki a wo ikeji itan esin kristeni tooto lati atete ko se ti Jesu fun ara re ti o ti fun wa ni esin kristeni yi ti o si ti je ki o ye wa wi pe nipa eje re ni kan soso ni a le fi ni idande lati igba yi gan ni a ti n topinpin ti a si je ki o da wa loju wi pe Jesu Kristi ni olugbala eko yi ni o je idakoro fun gbogbo ijo lati akoko naa titi di akoko yi je ki a wo Matthew ori 16 ese 18 emi si we fun o pelu pe iwo ni Peteru ori apata yi lemi o ko ijo mi le enu ona ipo oku ki o si le bori re Jesu nje ki o da awon omo ihin re loju wi pe oun ni okota iyebiye oun ni ipile oun ni apata ti a o ko ijo le lori ati wipe bi a ba ko ijo le Jesu Kristi lori gege bi ipile gege bi olugbala gege bi eni ti n dani ni ide gege bi eni ti mu wa wa si odo Olorun wipe awon ipo oko tabi awon emi kemi ati esu papa pelu won won ki o le bori ijo lati ibere pepe ni esin kristeni tooto ti fi gbongbo mule lori ipile ihin rere ti ko labola to be ti o fi je pe gbogbo awon iranse satani ati awon iranse orun apadi won ko le segun re akoko yo kuna fun wa lati je kin le so fun o awon inu ni bi ni ti o dide si ijo lati atete ko se ati lati opolopo odun sugbon ti o je wi pe bi o ti le je pe ijo akoko ki se ijo ti o lowo ijo ti o ni awon gbajumo tabi ijo ti o ni awon dukia ijo ti o ni ohun ini tabi ile sugbon sibe sibe nitori pe Jesu Kristi ni o je ipile nitori pe Jesu Kristi ni o je apata nitori be awon inu ni bi ni ti a se si ijo won ko le ba ijo je tabi ki won ki o da ijo ru tabi ki won ki o pa ijo run patapata sibe sibe gege bi a tin se inu ni bi ni wonyi gege be ni ijo lagbara si gbogbo akojopo itan itesiwaju ati ikede irere ni igba awon aposteli titi di akoko yi won je ki o ye wa wi pe iwaasu Jesu Kristi gege bi olugbala ki se jo ki se gege bi olukoni ni kan soso tabi bi woli tabi bi oniwa rere tabi bi eni nla kan tabi apere kan lasan ki se yi ni o je ki ijo ki o lagbara ti o si je ki o gbero sugbon iwaasu Jesu Christi gege bi olugbala gege bi eni ti o nse asekagba igbala wa ti a pin ni idariji ese iwaasu yi gan ni o je ki ijo ki o lagbara o si ye ki o ye wa we pe ohun yi kan na lo ye ki a ma tenumo titi di oni ki a si ma toka awon eniyan ti wa si hin si Jesu Christi olugbala ati oludande wa ninu Corinth kini ori keta ese ikokanla ki a tun wo le kan si nitori ipile miran ni enikan ko le fi lele ju eyi ti a ti fi lele lo ti se Jesu Christi ipile miran li enikan ko le fi lele ju eyi ti a ti fi lele lo ti se Jesu Christi o ye ki o ye wa wi pe ipile yi kan soso ni o le gbe wa ro isegun ti esin Christianity ni o je ohun ti a ni nipa ilana ti a fi le wa lowo lati inu bibeli nitori wi pe ilana yi ni o fi Jesu han gege bi eni ti a ko ile igbagbo wa le lori bi awa pelu bi abamo nkan woyi yo je ki isin wa ki o je ohun ti o je etewogba ni waju Olowa ki o si je pe awa paapa a o je eni ti o je etewogba ni waju Olowa ki a mo wi pe awon eko ihin rere ti o gbe Jesu kale gege bi oluso agutan ati gege bi olugbala awon oni awon wonyi ni o wulo fun wa lati je ki ijo ki o duro ni waju Olorun bi o ba je pe oludasile ijo le an fi han awon eniyan bi o ba je pe oluso agutan eleran ara le an fi han awon eniyan bi o ba je wi pe awon oluko le an fi han awon eniyan bi o ba je wi pe awon eniyan kan ti a ka si pataki ninu ijo le an fi han awon eniyan ijo be ki o le duro ijo be ki o le fun awon eniyan wonyi ni ohun ti o se koko lati le dari won si odo Olorun lati le ni igbala nitori be o ye ki a mo wi pe ohun ti a ko ninu itan Kristeni ni wepe lati ibere ni won ti fi ontete oro yi wepe Jesu Kristi nikan ni wo ma soro re gege bi olugbala ati olufuni ni iye apere yi ni o ye ki a wa pelu ki o tele ye ki a wo Heberu ori keji ese keta Heberu ori keji ese keta awo ti se la bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi ti a tete ko bere si so lati odo Olowa ti a se fi mule fun wa lati odo awon eni ti o gbo oni awa o ti se la awa o ti se bo ninu idajo Olorun awa o ti se bo ninu ijiya ayeraye bi aba bi a ko ba nani igbala nla bi iru eyi nitori be o ye ki o je ohun ti a nso ni igba gbogbo fun awon ti o wa si inu ijo we pe won ni lati gbadura titi won o fere we pe ati gba okan won la ati dari ese won ji won ati yi igbesi aye won pada si rere nipa igbagbo ninu Jesu Christi nikan soso ninu Peteru keji ori keta Peteru keji ori keta ese keji ki eyin ki o le ma ranti oro ti ati enu awon woli mi mo so saju ati ofin Oluwa ati olugbala wa lati odo awon apostle yi we pe eko yi ti awon apostle fi lele ti won je ki o da wa loju we pe Jesu Kristi ni olugbala ohun eni ti so ni di mimo ohun eni ti fi agbara emi mo kuni oni ireti wa ni akoko iku o n si ni idakoro wa o ni alagbawe wa niwaju Olorun o ni ki a ma ranti awon eko yi nitori pe eyi ni yo je idakoro wa ni akoko iku ikoni ti o ye koro nipa Kristi ni o n funi ni igbagbo lati le dojuko iku nigbati iku ba de eyi ni yo je ki a ma rin irin ajo wa nigbati irin ajo ba n lo sopin gege bi eni ti n ri ohun ti a ko ri ti se ti ayeraye eko Kristi gege bi onilaja laarin awa ati Olorun gege bi aropo wa ti o gba iya wa je ti o si ku fun wa gege bi eni tin sipe fun wa ati gege bi olurapada wa eni ti o ku fun ese wa ti o si jiride fun idalare wa eko yi ni o le fun wa ni igboya lati doju ko iku nigba ti akoko yi ba to eyi ni o je ke a so wepe iku oro reda isa oku isegun reda nitori be je ki oyi o wepe bi o ba ni jesu gege bi oluwa ati olugbala re nigba na ni o le ni idakoro ni esin christianity o sinsin yo je itewogba ni waju oluwa ki se eyi nikan a npe wa nija wepe ani lati pa esin christian yi ani lati pamo ni toto titi a o fi ri oluwa ye ki a wo epistle ti juda si eniyan gbogbo epistle ti juda si eniyan gbogbo ese keta olufe nigbati mo fi aisimi gbogbo kowe si yin ni ti igbala ti se ti gbogbo eniyan ko gbodo sai ma kowe si yin kin si gba yin niyanju lati ma ja gidi gidi fun igbagbo ti afile awon eniyan mimo lowo le kan soso eyi ni ipenija ti bibeli nfun wa wepe ki a ma ja gidi gidi fun igbagbo ti afile awon eniyan mimo lowo le kan soso ki a ma je ki awon ti won waasu iwaasu eke tabi eko eke ki won ki o fi afefe eko keko gba wa kaakiri Kristi ati awon aposteli re won ti so tele saju wepe ni igba ikehin awon eleko eke yo po awon woli eke yo po awon Kristi eke papa won yo po jojo wepe yo si rorun fun awon eniyan lati sipo pada ati lati kuro ninu eko ti o ye koro ati lati lo si ibi etan nitori be ma se je ki awon egan aladugbo re ma se je ki eleya ti awon ara aye ti won fi o se nitori wepe o je eni tin sin olorun nipase igbagbo ninu Jesu Kristi tabi iyosho ti si ti awon alariwi si awon apeinda ti won yosho ti si o ma se je ki awon nkan wonyi ki o da opada ma se je ki awon nkan wonyi ki o mu ogbojege tabi ki o mo kuro lori ipile ti ati filele fun o eyi ti se Jesu Kristi je ki o ye o wipe gbogbo awon oro Olorun ti o ti gbo nipa Jesu nipa wepe ani lati ni igbala wepe o je ki awon nkan wonyi ki o duro ninu okan re o si simi le won o si duro ti won o si nse aisimi lati ri wepe o je eni ti a ti gba okan re la nipa ewenu mo eje Jesu Kristi wo Heberu ori kerin ese ikini nitori na eje ki a beru bi ati fi leri ati wo inu isimi re sile fun wa ki enikeni ninu yin ki o ma ba dabi eni pe o kuna re bi abakuro lori ipile bi abakuro ninu eko bibeli bi abakuro lori eko ti o so fun wa nipa Jesu gege bi olugbala gege bi eni tin so ni di mimo gege bi eni tin fi agbara emi mo kuni gege bi eni ti o je oluso agutan wa oluso agutan rere ati gege bi eni ti o je ipile eko Kristi atabi eko ihin rere bi abakuro lori nkan wonyi a ko ni le de ijoba orun a ko ni le ri olorun ni ikeyin nitori be eje ki a beru ki a ri wipe bi ati fun ani ileri ati wo inu isimi re wipe enikeni ninu wa ko padanu iye aini pekun ati anfani lati ba Jesu joba ni ikeyin eje ki a dide duro ki a gbadura ki a so fun olorun wipe eyi ti a ti fi le wa lowo gege bi Jesu olugbala eyi ti a ti fi le wa lowo Jesu eni ti so ni di mimo eyi ti a ti fi le wa lowo Jesu Kristi eni ti yo fun wa ni agbara emi mimo ati eni ti o n dari wa ti o je ilekun si ayeraye si odo Olorun wipe a o di mu shinshin titi di ojo ekehin a ko ni je ki enikeni ki o fi eko eke ki o fi tan wa je tabi ki o fi gba wa kuro lodo Olorun dide duro ki o diju re ki o se gbadura si Olorun ki ori wipe opa igbagbo to tomo bi oko ba ti ni igbala eyi ni ohun akoko ti oni lati se oni lati so fun olorun wipe o fe ni igbala bi oko ba ti ni isodi mimo o ye ki o so fun olorun bi o ba ni idaniloju pe o ti ni igbala wipe o fe ni isodi mimo ti o fi fo okan re mo ti o se funfun lawo lawo bi ojo didi bi o ba si mo wipe o ti ni agbara o ti ni isodi mimo o ye ki o gbadura ki a le fun ni agbara emi mimo ki ori wipe eko yin rere ti a ti fili olowo odi mu titi a o fi ri Jesu olowo ati olugbala wa Olorun baba wa adupe lowo yin wo pe e fa wa sumo odo ara yin lati mo yin nipasẹ Jesu Christi nje ambebe bi ati wa loni wepe gbogbo to sijibo wa ti ko je ki a mo eyin olorun wa gege bi eleda wa ati olugbala wa e ka awon iboju won yi kuro ni oruko Jesu e je ki a ri Jesu ki a si ri yin e je ki a le tele ona iye yi titi de opin e fun ani ore ofe ti o je ranwo fun wa lati le je ti yin titi ni oruko Jesu Christi Olowa wa ninu Timothy keji ori keta lati ese ikini sugbon eyi ni ki o mo pe ni ikehin ojo igba ewo yo de nitori awon eniyan yo je olufe ara won olufe owo afunu agberaga asoro boboro asa egboran si obi alai lope alai mo alai nife alai le darijini abanije alai le ko ara won ni ijanu ohun roro alai nife ohun rere onikupani alagidi olokan giga olufe faaji ju olufe olorun lo awon ti won ni afarawe iwa bi olorun sugbon ti won se agbara re yera kuro lodo awon won yi pelu nitori ninu iru eyi li awon ti nra ko wo inu ile ti won si ndi awon obirin alai logbon ti adi eseru ni igbesin ti a si n fi oniruuru ife kofe fakiri won fi igbagbogbo keko won ko si le de oju imo otito bi o ba wo awon ese olorun ti a ka won yi ti o si wo ohun ti a n soro re loni o ri daju wipe o so nipa igbesi aye ti opolopo awon aladugbo wa awon ara ati ore ti won wa loni mo so loni nipa iwa ailofin ti igba isinsiyi iwa alailofin ti igba isinsiyi bi o ba wo awon ese olorun ti atika yo yi odaju wepe ewu popo nipa ti emi ni o yi awa onigba

Amen. Akwa kabo se ko bi le tale ni oruko Jesu. Nigba gbogbo ti a ba ti wa sin ye. A ma ni awon eniyan ti won da po pelu wa ni fun igba koko. Nitori na mo fe ke gbogbo awon to je otitutun. Awon ti o je otutun ti a se jere ni bi awon ipade wa ati ipade awon obirin to koja. Ati awon ti a fi we pe ti a pe ati awon alejo ti won wa fun igba koko lati josi pelu wa to ni ba je igba koko yi ti en da ko pelu wa ejo enawo yin soke ke a le mu ikini olusu agutan wa wa fun yin oni ni igba koko yin ti en da ko pelu wa ejo enawo yin soke ti ba nawo yin soke njo e le dide duro aki gbogbo yin ni oruko Jesu a fe mu ikini olusu agutan wa wa fun olukuluku yin bi a si ti wa loni ibukun olorun yo wa pelu yin ni oruko Jesu awon ipade wa arin ose gbogbo ojo isinmi ni a ma ni ijosin ojo isinmi wa ni ago mejo ku seju medogun lowuro ni gbogbo ekan wa ati bi ti a ti wa ojo isinmi to nbo yi ni ojo kokan ni ogbon gbogbo wa yo wa ni ijo ekan wa ati ijo adugbo wa a o ni wa si gbagada ni yi nitori pe o je ose itoji kari aye laaro a ma njo sin laaro ni irole a ma nwa ni bi a o wa ni bi isoji lode ijo egbe akoko won wa si ijo sin apapo won ni ojo keje osu kefa odun ti awaye awon ti wa ni gba ipa keji won wa ni ekun won ni gbogbo ojo aje a ma ni sisentele eko bibele ojo aje ti o je ko olusu agutan wa lo ma ndari re akoko iko bele ye o mo nbere ni ago mefa ku seju medogun ni role ni gbogbo ijo ekan wa ati ibi ti ati wa ojo aje to nbo to je ojo kini osu kefa awon ara lati yaba ni won o darapo fun eko bele ojo aje won ni ago mefa ku seju medogun won o darapo pelu gbagada ketu ati somolo lola ti se ojo kerin ni ogbon osu karun ti awaye ipade awon adari ati awon asegun awon adari ojo isegun gbogbo awon adari ojo isegun ni o wa si eye ni gbagada fun ipade awon adari won ati mudagba soke o si je ago marun koja iseju medogun ni gbogbo ojo alamisi a ma ni akoko isoji ati koni jere okan ni gbogbo ijo eko wa ati gbogbo adugbo ti ati wa sugbon ni ojo ojobo keta ni gbogbo osu a ma ni asale agbara ti oluso agutan wa si mo ndari re eje ki a pe awon ara gbogbo wa si awon ijo eko wa awon oju tuntun awon ore ati aladugbo wa awon alabase wa ati awon ore awon ebi wa wa si ipade na ojo satide to nbo yi ni ojo ogbon ojo awon ose oni wa si yi o gbogbo wa o wa ni ile isoji wa sugbon awon ose ni igba ikeji ni egbe keji won o wa si gbagada ni ago meta abo ni ojo kefa osu kefa isoji kari aye ti osu karun isoji osu karun kari aye yi yo waye ni ojo ke ojo ru ojo keta de ni ogbon si ojo isinmi ojo kokan le ni ogbon osu ye olukuluku wa ni an reti pe ki adarapo lati ibere titi di opin ipade na ki a si wa nibe loju koroju ni gbogbo ojo to nbere ni ago marun irole
gbogbo awon adari wa won o gboro gbagbe pe gbogbo akoko ye o gboro je lode ijo nibi ti ke se ninu ijo sugbon lode ijo ipade awon onigbagbo yo waye ni ojo kokan ni ogbon ni osuye kan na ni agun mejo owuro eje ka pe awon

ejo awon omode lati ijo miran ati awon omode ni adugbo wa lati wa si ipade na ipade pataki ipade awon akorin o nbu waye ni ojo kokanla ojo bo si ojo ketala osu kefa ni owuro ni DLICC ile ipago wa ni ona ibadan ni owuro ni DLICC kilometer 42 Lagos Ibadan expressway fun gbogbo awon akorin awon agba odo awon akosemose ati gbogbo awon adare ejo eje ka dide duro bi ati fe korin iwe orin rere lati ni iwe lo rere orin 205 igba o le marun orin 205 igba o le marun ila kan wa fa won to ko olugbala gbati pe emi ko ni simo bi o tin sare sinu were adun aye o wa siro re re iwo le padanu ogun aye raye fun jeju kan lona gboro ni fa won adun aisa tere to mu wa o wa siro re o wa siro ye re bi le panu re ti sisile fun o ki fere nla to ja san fun o wo ki wa to wa pe mo de oluwa mo ti siro ye re wa ti siro re bokan re ba se gbe bo ti le jere gbogbo on aye boya ni sisi aye re fere buse o wa siro ye re.

kí sátani ká má ba fàyè gbà kó kàn wọlé wá kó dẹ̀ mọ́ jáde wíwọlé sínú ayé wọn kó wá mú ohun tí wọ́n ti kọ́ kúrò nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run lọ́kàn wọn. Ìwé kejì, gbé àwọn tí à ń dánwò ró nínú ìdúróṣinṣin. Ìdánwò yóò wá ṣùgbọ́n wàá gbé ara rẹ ró nínú ìdúróṣinṣin. Ìdánwò yóò wá, ìpèníjà yóò wá, iye méjì àti àìgbàgbọ́ wọ́n lè kanlẹ̀kùn ọkàn rẹ, ṣùgbọ́n wàá gbé ara rẹ ró, o sì dúró ṣinṣin pẹ̀lú ọ̀rọ̀ náà. O mọ̀ ìgbà tó yẹ ká sọ pé rárá fún sátani, ìgbà tó yẹ kó sọ pé bẹ́ẹ̀ kọ́ fún ìránṣẹ́ sátani, nígbà tó yẹ kó sọ pé bẹ́ẹ̀ kọ́ fún àwọn nǹkan tí ó wà ní ìtakò tí ó tako ọ̀rọ̀ náà. Wàá gbé ara rẹ ró nínú ìdúróṣinṣin. Ìkẹta, fífi iná sun àwọn ẹ̀gún ní àwùjọ tiẹ̀ o. Àwọn nǹkan tó ń wọlé wá, àwọn àníyàn ayé, àwọn nǹkan tó ń wọlé wá bí ìtànjẹ ọrọ̀, àwọn nǹkan tó ń wá, ohunkóhun tó ń wọlé wá tí ó fẹ́ gún ọ̀rọ̀ náà pa láti ẹ̀kẹsẹ̀ wá fi ààyè gba iná ẹ̀mí mímọ́ láti jó dànù kó o bà lè gbé nípa ọ̀rọ̀ náà. O ń fọkàn rẹ sí ọ̀rọ̀ tó ń gbọ́, o sì ń gbé nípa ọ̀rọ̀ náà, o fààyè gba ohunkóhun láti fagagbága pẹ̀lú ọ̀rọ̀ inú ayé rẹ. Àkọ́kọ́ báyìí, àkọ́kọ́ o ní gígé ohun tí ó ilẹ̀ ká gbogbo tó ní àsopọ̀ pẹ̀lú sátani láti gé dànù. O sọ fún ánú Kọ́ríntì kejì orí kejì ẹsẹ̀ ìkọkànlá, ó ní kí sátani má ba ààrẹ wa jẹ. Sátani ó mọ ààrẹ àwọn káàárẹ̀ àwọn èèyàn, ó mọ àìlera tí ń bẹ nínú ayé wọn, ó mọ̀ nípa àìnípinnu àwọn tí ò ṣeé sinmi lé, tí wọ́n ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ṣùgbọ́n tí wọn ò fààyè gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run láti ta gbòǹgbò àti láti ṣàkóso ohun gbogbo tí wọ́n ń ṣe pátápátá. Nígbà tí sátani bá mọ eléyìí nípa ẹnìkan, á mú àwọn nǹkan tí ó mọ mú kankan rẹ̀ kó wòyìn wọ̀hún bíi wàhálà, ìdààmú, ká mọ̀ fa gbòǹgbò ọ̀rọ̀ ìtú nínú ọkàn wọn, yóò mú wá sínú ayé wọn. Gbogbo ìgbà ló máa ń ṣe eléyìí. Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n bá gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run, wọ́n á tún mú ọkàn wọn lọ sínú nǹkan mìíràn tí ò ní jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí kó gúnlẹ̀, kó jinlẹ̀ sínú ọkàn wọn lọ́hùn. Ó ní kí sátani má ba ààrẹ wa jẹ, nítorí àwa kò ṣe aláìmọ àrékérekè rẹ̀. Ní ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún 17, ó ní nítorí àwa kò dàbí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ń ba ọ̀rọ̀ ọlọ́run jẹ́, ṣùgbọ́n bíi láti ọ̀dọ̀ ọlọ́run wá, níwájú ọlọ́run ni àwa ń sọ̀rọ̀ là ń gbé nínú Kristi. Wo ìkejì níbẹ̀. Ìkejì, ó ní gbígbé ẹni tí à ń dánwò ró nípasẹ̀ ìdúróṣinṣin. O láti gbé ara rẹ ró, o gbọ́dọ̀ fààyè gba ohunkóhun tó bá tako ọ̀rọ̀ ọlọ́run, ohunkóhun tó bá ń sọ̀rọ̀ òdì sí ọ̀rọ̀ ọlọ́run, bóyá níbi iṣẹ́ rẹ, bóyá láàrin àwọn ìbátan rẹ, bóyá láàrin àwọn tá à ń pè ní ọ̀rẹ́ aláfẹnujẹ́ tàbí aládùúgbò, bóyá láàrin àwọn nǹkan tó ń gbọ́, bóyá nínú nǹkan tó ń rí ní gbangba. O ní fààyè gba eléyìí láti wá dán ọ wò, kó wá fà ọ kúrò, kó mú ọ kúrò lórí ọ̀rọ̀ náà. Wàá dúró ṣinṣin nínú ọ̀rọ̀ náà, ọ̀rọ̀ ọlọ́run. Lúùkù orí kẹjọ láti ẹsẹ̀ ìkejìlá, ó sọ wípé àwọn tiẹ̀ bá ọ̀nà ni àwọn tí ó gbọ́, nígbà náà ni èṣù wá, ó sì mú ọ̀rọ̀ náà kúrò ní ọkàn wọn, ó mú kúrò ní ọkàn wọn. Wọ́n lè sọ pé mo gba ẹ̀kọ́ yìí gbọ́ nínú ọpọlọ,
mo tewo gba eko yi ninu opolo ironu kwada be ni mo tewo gba sugbon so ti ironu kwada gbogbo ese so ti ironu kwada fi akoko na han mi so akoko na fun mi so ojo na fun mi fi be han mi nibi to ti jowa re patapata fun oluwa to ni oluwa gege bi oro re se po pe n o le tesiwaju ninu iwa ibi yi mo to ba le so igba to se ipinu yi igbe aye re ko fi han aye re ko fi han pe o tele ipinu to se to so wi pe ko si mi o le pada sinu ebi mi mo o kan gbo oro na ni leyin igba to gbo oro na esu o ti mu kuro igbagbe wa o mu kuro ni okan won ki won ki o ma ba gbagbo ki a ma se gba okan won la ki se gbogbo en to n gbo oro na lo de ni igbala kiki awon to faaye gba oro na lati wonu okan won kiki awon ti won faaye gba oro na lati yi okan won pada ani kiki awon to je pe won fi aye gba oro na lati won lo si orisun ironu kwada ti o farahan pe eni ni to to o ti ironu kwada wo ese iketala ni ese iketala o so pe awon ti ori apata ni awon nigba ti won gbo won fi ayo gba oro na ofege lasan awon kan wa to je pe oro na ta won lolobo awon kan wa ti oro na ba se gbe kale nu wasu yo ta won lolobo won wa lo yaya nipa ariwo oro na won si gba pelu aya pelu ayo ko ni gbongbo won gbagbo fun sa die nigba idanwo wa pada seyin erara o si lagbara ju emi lo oro toto e wa oro to sasaro lori e oro to pinu pe mo gbe tabi ki n ku fun oro yi to ba mura tan lati gbe tabi lati ku fun idaniloju to so pe oni nkan ye ofege ni nigbati idanwo ba wa de igbe aye re ati ijo yo lagbara ju ijewo enu re erara o tun wa lagbara ju emi lo bo ti e je wi pe o so wi pe mo fe sa ireje na mo ti fe se ife olorun ipenija ti opo ni oni pe won o ni agbara ti duro agbara ti mu ni duro agbara ti mu ni duro sinsin lati tejumo ona kan lori nti won ti gbo won faaye gba idanwo won faaye gba inu ni bini won faaye gba idojuko won faaye gba oro abuku latodo awon eyan lati ye won lese ko si mu won kuro ninu ti an gbagbo idanwo yo wa inu ni bini yo wa ipoju yo wa idojuko yo wa sugbon kiki awon to je pe won ti pinu ti won o si ni yi pada ti ipinu to je pe won so duro gbon won duro sinsin ninu adura won duro sinsin ninu ilepa won igboran si oro olorun awon won yi ni awon ti won duro ti won sin se so a si lati pese okan wa sile ki kan sa dede sele be o gbodo mu eleyi wa sodo oluwa ko ronu pada patapata ka so edotun lati owo emi olorun timothy keji ori keta lati ese ikeji la ni tuto gbogbo awon ti o fe ma gbe igbe iwa bi olorun ninu kristi jesu yo farada inu ni bini so le so inu ni bini to ti la koja nitori oro na so ti e ti jiya inu ni bini kankan nitori pe o duro tori pe o deni igbala nitori pe o ni sodi mimo o si mu iduro re lori igbala yi lori isodi mimo yi
so ti e ti fi gba kan ni atako inu ni bi ni kan nitori idaniloju to ni kini idaniloju to ni gan bi awon eya aye ti a ti kesi wi pe o ni agbara ninu idaniloju re to ni teriba to ni jowa re to ni tuba won wa senu ni bi ni si o ti o ba si ninu ni bi ni kankan rara elese won kan sara si o awon araye won mo riri e awon ti won o gbagbo ninu krisi won o tele krisi won soro rere nipa re gbogbo awon eya aye ni ore ti e awon alafenuje bro arakunrin atarabirin gbogbo awon ti won si n gbe ninu ese won won mo riri gan won mo riri re ko sinu ni bini to ba gbegbe aye wa bi olorun ni tuto gbogbo awon ti o fe ma gbe igbe wa bi olorun ninu krisi jesu yo farada ninu ni bini wa ti so fun wa ni ese ketala sugbon awon eyan buburu ati awon eletan yo ma gbile si waju si awon atanije nigba ti an ba fe toje ti an fe fa otu ki won mu o kuro ninu to ti ko ki won je ko gbegbe aye ti won gbe ko mo te won lorun ti awon eletan yi ti an ba se dede pelu re to te owo yin jo wowo o kin se en to wa nu ijoba na tori pe to ba wa nu ijoba na ijoba krisi wa yato patapata kuro lodo awon to wa ni ijoba ti aye yi o ni eniyan buburu won mo buru si ni won mo tan ni je a o si mo tan won je ese ikerinla ni ese ikerinla o ni sugbon iwo duro ninu nkan won ni ti iwo ti ko wa duro wa tesiwaju o gbodo o ti bere ni o le tesiwaju lori nkan to ba bere igbe aye o tun gbodo ti bere okan to nigbala to ni igbe aye otun o di eda titun ninu krisi ohun ati jo ti koja lo ohun gbogbo won ti wa di tuntun o je okunrin o je obirin to ni ipinu o je okunrin obirin ti o ni josin o je okunrin atobirin ti o fara re jin to ni idaniloju ati fara ni jin nitori pe o ti bere nitori pe o ti bere ireje na tori be ni wa fi le tesiwaju sugbon iwo duro ninu nkan won ni bo ba ti je pe won nikan ni to de je pe won nikan soso ni gbogbo to yi oka won teri ba fun aye gbogbo awon to yi oka won fa aye gba satani lati mu oro lorun kuro ninu aye won sugbon iwo oni ete kan soso yi oni ifareniji kan soso yi pe emi yo tesiwaju emi o duro oni iwo duro ninu nkan won ni ti iwo ti ko ti a si ti je ki oju re da sasa si ki iwo ki o si mo odo eni ti iwo gbe ko won iketa ni iketa oni fifi na so awon egun ni awujo re iyan ni pe nkan to yi oka ti awon yoku nse awon nkan to dabi eni ko ndan sugbon won se wura won o ni ye lori won o ni ye duye ta yeri ye ti ayereye ani aye yi won tele kale o wa gbojuko lodo won to ba ni aniyan ati edun okan to ba ni aniyan ati ipokaka ti won ni eleyi ni awon kan ti aye yo fe fi sinu aye re sugbon egun wonyi ti o go oro olorun pa ni ati eta aye eto oro won fe lowo lojiji won lo ogbon ti won lo ogbon tohun to je taye gbogbo nkan ti rara gbogbo nkan to wa fun igba die gbogbo nkan ti o di won lowo lati duro sinu ijoba olorun won lo akoko ti o to nkan pelu oluwa
won wa lu opopolopo akoko pelu nkan tin segbe ninu aye gbogbo nkan won yi wa jo won wa sun won danu won gbajumo lado awon eyan aye won se tewo gba fun opopolopo okunrin atobirin lopopona ladugo re sugbon se ni won dabi egun to gbodo fina sun maku ori kerin ese ikeji din ni ogun 418 awon wonyi si ni awon ti a fun saarin egun awon ti o gboro na wahala ki se pe won gboro na awon to n gboro ki se ni nikan ni opopolopo ibi ti a tin ko rajo wahala to wa wa ni wipe gbogbo awon ni wasun yen won fa aye gba egun ko mo dagba pelu oro na kin mo ba bi kita pa won fa aye gba etan oro lati tagbongbo ninu awujo ijo won won fa aye gba aniyan ife fun awon nkan miran lati tagbongbo ninu ijo won won ni won le yanju ele fun ara won oju ti won ni ki won kan wa su oro na sugbon eleko to to ba wa su oro na to wa su fun awon ti on fi aye gba niyan wa aye yi ilepa won aye yi are asapajude ti aye yi ati etan ro won gbodo wa nikan wa lohun awon eyan to fa aye gba ife kufe awon nkan miran to yato si nkan torun nkan temi won fa aye gba sugbon oro na oni se so o gbodo sun nina gbogbo awon egun to nfara han ni awujo o so wi pe awon wonyi ni awon ti a fun saarin egun awon ti o gbo oro na ni ese ikokandinlogun 19 aniya aye ati itanje oro ati ife kufe omiran tin bo sinu won sin bo sinu won won fun oro na pa be ni o si je alaileso eja wa si koko keji bayi koko keji oni gbigbe irere ti olugbala ti ko lafi we ko si eni to dabi olugbala wa o gbanila kuro ninu ese ko si eni ti o dabi olugbala ti wa o mu okunrin to ba ronu pada to gbagbo a mo jade ko ninu ese a si mu ese jade kuro ninu okunrin na ko si enikan to dabi olugbala wa o ngbe ninu eni to ni gbala yo mo dari e enikani to ba je pe nto to lo da tun bi to fa aye gba olugbala lati sakoso re ko si eni to dabi olugbala ko se pe o ngba ni lanikan fun igba kan a tesu waju lati mo pa igbala yi mo tori pe o ni agbara lati pa ni mo o je olugbala ti o lafi we a si gbe irere re ti olugbala ti ko lafi we yi sinu okan wa a so fun wa ninu Corinthi kini ori keta lati ese ikarun ese kefa emi gbin apolo mbomirin sugbon olorun ni mu ibise wa oro olorun agbin irere ori ofe agbin irere ti wa bi olorun agbin irere olorun agbin sugbon agbodo bomirin idire ta bi mo ka ko sile nigba ta ba gbo oro olorun sugbon ko to lati ko akosile idire to je pe ta ba dele a o ke si awon nta akosile a je ki awon oro yi ko wonu okan wa lo nkan ta ti gbo a wa kunle fun ara wa lawa nikan ki oro na ko le tun ma soji ninu okan wa oro irere ti a gbin a wa nbomirin oro na a nbomirin irere na ninu bibomirin irere yi ti a gbin sinu okan wa olorun a wa mu ibisi wa wese ikeje ni ese ikeje o ni nje
ki se eni ti o ngbin kan be ni ki se eni ti o ti nbomirin bi ko se olorun ti o mu ibisi wa ani gbe aga wa suga a o si ni gbe aga joko omo joga a n wa sin rere lona to rorun to kun rere to si je ominira a si fi awon eyan sile awon eyan yen a o so won po mora wa sugba gbin oro na a wa bomirin oro na a o si abewo re sugba awon eyan yen won se ti wa a o so mo wa tan ba n goju soke sodo wa tan so pe ah olusa tan wa nbe mi o ni se ti mi ni se ton rara si sopo ki se fa pe lawa isopo yen o gbodo wa pelu oluwa olorun orun enikan soso to ni agbara enikan soso to fun wa ni ileri wi pe ohun yo fi ibisisi o leni na to nje ki oro na ko se so ninu okan wa edire to je pe majemu awon eyan majemu la la won kuna won subu won o ni eso to ye won o ni tori mose o le gbe oro na mose o le fun won ni awon ofin sugbon mose ko ni agbara tin so ni dotun lati so awon eyan na dotun idire to je pe awon eyan bi eleja o le pa baali run ni ori kan ninu bibeli bo se tesiwaju ni ori to tele bo se wa si awon oba keji osabiali o to pada wole wa idigan re to bi ri pe awon baba wa ti an le ko awon eyan ke ogbin oro na won ati ebomirin oro na sugbon kini an le se samuel o ko awon omo re sugbon awon omo yen won re ni ona re tori pe olorun fun rara re onikan soso pelu agbara orun o lo le so wa dotun ko yi wa pada ko si wa je keso ko jade ninu aye wa o wa so fun ani ese ikejo o ni nje eni to ngbin ati eni tin bomirin okan ni won ja si o se ni laanu pe ti oni waasu to ba ti waasu oro na to ti furugbin oro na oro irere eni ti o ye ko wa bomirin ko sokan ko se ko rin ni sokan pelu eni ti o n furugbin won wa pin ya won pera won sototo bo ti e je pe awon oni waasu yen furara won pelu owo to won furugbin owo osi won fa tu sugbon agbodo je okan o tori o so wi pe eni ti o ngbin ati eni to nbemirin okan ni won ja si olukuluku yo si gba ireti re yo gba ireti re gege bi ise ti re ni ese ikesan o ni nitori alabasisepo pelu olorun ni awa agbodo wa ni idapo pelu olorun ti a ba fe se ise to niye lori ti o ba wa ni idapo pelu olorun a sise olorun o fo oro ko fi di oro na mule ko fi di okan na mule ko yi okan pada nitori wi pe a o so kan pelu re a mo fi aye wa sofo a mo fa koko wa sofo a mo fi se ranse wa sofo gbogbo lala wa ofisi lasan sugbon alabase pelu olorun ni awa ogbo olorun ni eyin ile olorun si niyin ese ikewa o ni gege bi ori ofi olorun ti a fi fun mi bi ologbon mole mo ti fi ipile sole elomiran si mole sugbon ki olukuluku ki esara bi won ti mole ni ese ikokanla 11 nitori ipile miran ni enikan ko le fi lele ju eyi ti a ti fi lele lo ti se Jesu Kristi o meta la fe wo labe eleyi akoko waasu inrere ti olugbala ti n so ni dotun ekeji kede iwa bi olorun ti so di mimo ti o mo gara
Iketa bori awon omiran ti awujo tin dese akoko awa su inrere oro iroyin ayo ti olugbala tin so ni dotun ki kan se pe a fi han gege bi olugbala nikan a fi han gege bi eni to ni agbara lati darijin eni ti o lagbara lati gbala eni ti o lagbara lati fo ori Yesu eni to ni agbara lati fun ani iyipada patapata ati isodotun aye wa eleyi ni irere irere ti o wa sinu aye eniyan ti o si yi omo ti di en to di eni jeje irere to wa sinu aye wa to si yi alarikire eda ko wa so di en to rin dada o wa lati so aye wa dotun Kristi o si ni agbara yi nigbati aba yi pada ta ronu pada patapata sodo re ta pada sinu iwa wa ti jomo ninu aye leyin igba ti aba ti datun bi ni awa ranti o ta se tele tele ba ti hu wa tele tele ta wa pada sinu re rara o ta ba se leyi a nko isodotun agbara irere tin so ni dotun ninu Kristi lati se gbogbo n to ye ko se ninu aye wa Kristi inu re odun si awon eyan te njewo nipo oro enu lasan mo je tolugbala mo nigbala mo nigbala Kristi inu re o ma ndo lati ri eso ti igbalaye tori pe oni olugbala tin so ni dotun Rome ori kini a fe wese ikerindinlogun sisin nitori emi ko tiju irere Kristi nitori agbara Olorun ni agbara Olorun ni agbara Olorun ni ti agbara kan ba wa nbe agbara ti o le tako idanwo to ba wole wa igbe aye atijo to fe ma gbori re soke ninu aye wa le kan si irere oni agbara Kristi agbara Olorun si igbala fun olukuluku eni ti o gbagbo fun ju saju ati fun eleni pelu Rome ori kejila a fe wo ese ikeji o so pe ki e ma si da ara yin po mo aye yi ti irere ba ti wole wa ti rere ba ti nipa ti rere to ba ti so aye re dotun ti rere to ba ni agbara majemu tuntun ninu aye re oni oni dara re po ma aye mo sugbon e padrada lati di tuntun ninu iro inu yin awon kan to n gbo ninu aye ati on to n ko sokan lati ninu aye wa ba okan je wa yi okan pada sinu nkan buburu wa dari okan sinu to di baje wa dari okan sinu awon nkan rira tinu aye sugbon nigbati o ba ni irere ti olugbala to si n gbe ninu re a so ironu re dotun ki eyin ki o le ri idi ife Olorun ti o dara ti o si se itewogba ti o si pe anwo ikeji bayi ikeji o ni kikede iwa bi Olorun ti isodi mimo to mo gara ati gbo nipa isodi mimo yi nigbati akoko wole wa nigbati a ba ojulowo irere oro Olorun pade nigbati a wonu irere pelu Kristi olugbala Kristi tin so ni di mimo asideni igbala ta so po un Jesu on lo lugbala Jesu oni so ni di mimo Jesu oni oluwosan Jesu oni tin baptisi wa ninu emi mimo Jesu o si ni oba tin bo le keji agba gbo atewo gba agbadura fun as igbe aye wa
ayi to tun patapata lati no wa a wa ni riso di mimo ele ti o kan gara ko si nkan bunkele ko si nkan ta ndowo bo ko si nkan kan ta nse ti eni bayi bayi o gbodo gbo a ngbegbe aye to fara to mo gara a ngbe igbe aye mi wa mimo to mo gara ka kede leyi ka tesi wa lati mo kede re ki se nipa iwasu nikan be ni nipa iwasu ni sugbon nipa ise nipa igbe aye wa gan ki ohun gbogbo to ba nse to ba ti eje wi pe a fi gbogbo n to nse han fun gbogbo araye lati ri o bikita ero ni ba o boya won so e lowo so e lese tabi an ke si o boya nikan wo a ki lo nse to fe keni keni o mo nipa re ti won ba so wi pe mo gbo eleyi mo ri eleyi o ni be pe ta lo so fun e ki se ni to so fun wa otito ti pe iwo gan fe gbegbe aye to mo gara eri okan re n ba o jeri pe oni igbe aye iwa mimo to mo gara iwa otito to mo gara iriri to mo gara ti so di mimo nu titu ori keji a o kan lati ese ikokanla oni nitori ori ofin olorun ti o mu igbala fun gbogbo eniyan wa ti farahan ese ikeji la o nko wa pe ki a se aiwa bi olorun ki a se aiwa bi olorun idawo yo wa idawo o wa sodo kristi bo ti e je pe kristi o pe o si je mimo o si le o je alalaba won idawo wa sibe tori na to ba ni so di mimo idawo yo wa o gbodo mo pe idawo o gbodo mo bi idawo o ni so pe idawo kan ninu nkan to mo nsele na ni ko se nikan ni on ko nti ba se on ti ba fowo kan on ko nti mo ba mu on ko nti mo ba mu ko se en to mo o ma gbe fun eniyan o n gbe niwaju olorun tori na nigba ti idanwo ba wa be wa se awa bi olorun wa se ife ku fi aye ki a si ma wa ni aire koja ni ododo ati ni iwa bi olorun ni aye isisiyi nigba na lo le so wi pe mo reti bibo oluwa mo reti bibo oluwa to ba n gbegbe aye afara to n gbe ninu igbe aye motare nikan to n gbegbe aye ese o le so pe ah mo reti ifara ngo oluwa mo reti bibo oluwa nigba ti igbe aye re to ba mo gara ti emi olorun n ba o jeri nigba gbogbo pe o n gbe ni imura sile fun bibo oluwa nigba na la le wo ese ketala o ni ki a ma wo ona fun ireti ti o ni bukun ati ifarahan ogo olorun wa ti o tobi ati ti olugbala wa jesu kristi ese ikerinla eni ti o fi ara re fun wa ki ohun ki o le ra wa pada kuro ninu ese gbogbo ki se ese die o eleyi o lagbara ju fun mi se mo le bori e yo ra wa pada ku onu ese gbogbo eleyi ti de baraku ti mba lati kekere mo tin hu ni wa se mo le bori e yo ra wa pada kuro ninu ese gbogbo eleyi gbogbo eyan lo nse ti o ba se pelu won wa dabi aroko wa dabi en ti o laju o ra wa pada kuro ninu ese gbogbo won le se ni bi se ki gbogbo awon eyan be ti won ma teri ba fun olorun idibaje lawujo sugbon to ba je ko ojulowo omo olorun ni o o si gbo la o so edi mimo o si ni isoduma to han gara yi yo ra wa pada kuro ninu ese gbogbo ki o si le we awon eniyan kan mo fun ara re fun ini o fun ara re awon nitara ise rere ninu peteru keji ori keta anka ese ikokanla peteru keji ori keta ese ikokanla nje bi gbogbo nkan won yi yo ti yo ni
so ti ronu nipa ile irusa gbogbo nkan wonyi awon ti awon eyan ti an faye won fun ohun ti won ku fun wa lo loju okun wa lo soju ona ti o ti o bofin mu ki a le ni ti bi tohun opo awon eyan won ri aye opolopo lo segbe lori nti an le paye o ni gbogbo re pata ni yo yo o ni ru eyan wo ni eyin iba je ninu iwa mi mo gbogbo ati iwa bi olorun esa ikejila wesa ikejila o ni ki e ma reti ki e si ma mura giri de dide ojo olorun ninu eyi ti awon orun yo gbina mo gbina ani ofurufu ati gbogbo awon somo gbogbo re ni o gbina ti won yo si di yo awon imole re yo si tinu orugbona gidigidi di yo ni ese iketa la sugbon gege bi ileri re awon reti awon orun tuntun ati aye tuntun ninu eyi ti ododo ngbe olukuluku ti o ba di alaisododo tan wa si source ti won osododo olukuluku ti o di alaisododo to nkeko bibeli sugbon ikeko bibeli yi ko mu esododo kuo aiwa bi olorun kuo ninu aye re iru eyan be ko ni de bi ologo yi tori pe bi ologo yi o je ibi to wa fun olododo awa nreti awon nreti orun tuntun nibi ti ododo ngbe ese ikerin la bayi ni ese ikerin la nitori na olufe bi eyin tin reti iru nkan wonyi oni e mura giri ki ale bayin ni alaafia ni ala ba won lai la ba won ati ni ala buku ni oju re awa si keta ni iketa oni lati bori awon omiran ti awujo tin dese ni awujo awon omiran wa ti won gbera won ga ti won fi ero won ki gbogbo eyin o gba ti won fe ki gbogbo eyin o gba ibi ti won fe ki gbogbo eyin o de ni ide baje sinu aye awon eniyan to yi won ka won si je omiran awon to nse bi won je omiran ti awon eyan mo ti awon eyan o ti le gbiyanju lati tako won tabi la so pe rara be ko si onkohun ti won ba fe gbe wo won lorun awon okunrin wa ti an dabi awon omiran ti a fe fagidi mu idibaje wa sori wa sori awon eyan to yi won ka awon obiran kan wa be to ba de bi le ise to je pe won a duro nibe bi omiran to lagbara pe enikan to ba fe gbiyanju la so pe awon fe gbegbe aye iwa bi olorun nigba ti a si wa nbe wa ni rara so ti gbo iru agbara iru ase ti mo ni nibo lo ti e ti mo gan so wa lara awon eyan ti an pe ni deeper deeper ko sise ni yi o nwo fi mu efan fere o mo awon omiran be wa ti o ba fe dorun nikeyin o gbodo bori gbogbo tabi olukuluku omiran ti won wa ni awujo to ndese yi a so fun anu ro mo ri kejo mo fe ka lati ese ikarun din ni ogoji 35 tani yo ya wa kuro ninu ife kristi wa gbiyanju sugbon ta le na to le ya o eni ti o fara re jin kuro eni to pinu eni to ya ara re soto eni to fara eje patapata ni yo ya kuro iru eni to je pe o ni oro na ninu okan re eni to je wi pe o korira isu to ni emi se ti e pe lai lai won o ni teri ba fun o ta lo le ya iru eni be kuro eni ti obikita fun gbogbo nkan ti nfa ni ninu aye ta lo le ya ru okan be kuro eni ti o ti fa gbogbo egun to ti dana sun won ta lo le ya iru eni be
en to jowa re pata pata pata to ni gbala tooto to je pe o ti ni isodo tun ni tooto to ni sodi mo pata pata ti o fi oro olorun sinu okan re ta lo le ya iru eni be to fa reji kuro lodo christi se inu ni iponju ni iponju ni tabi wahala tabi inu ni bini tabi iyan tabi ohu tabi ewu tabi da ese ikerin din ni ogoji 36 gege bi ati ko pe nitori re ni a se npa wa ku ni gbogbo ojo an ka wa si bi agutan fun pipa a wa so fun ani ese iketa din ni ogoji 37 sugbon ninu gbogbo nkan woyi a le la won koja a le mo le yeri ba ko nu danwo yiriwo tabi iponju ki se iponju nla o sugbon iponju ti aye ta wa ninu re bayi a le mo le bo lowo gbogbo e ti esu nju sin sohun sugbon sibe sibe ninu gbogbo nkan woyi o ni awa ju eni ti o segun lo nipa eni ti o fe wa ese ikeji din ni ogoji 38 nitori o da mi loju pe ki se iku tabi iye tabi awon angeli tabi awon ijoye tabi awon alagbara tabi ohun igba esinsin yi tabi ohun igba ti nbo ese ikokan din logoji 39 tabi oke tabi ogun tabi eda miran kan ni yo le yawa kuro won agbiyanju sugbon won ni le yawa kuro ninu ife olorun ti o wa ninu christ jesu oluwa wa ifihan ori keji a o ka lati ese ikedogbon ifihan ori keji ese ikarun din ni ogbon 25 sugbon eyi ti eyin ti ni ni edi musinsin titi emi yo fi de nibi ti opo tin kuna re won ni gbala tele won ni gbala tele sugbon won odi musinsin won je alafara idire ti a fi ri ami gbala yi mo loni ba ti mo nri asise ti opolopo nse re won je alafara won ni isodi mimo tele iwa da tara amukuro olorun fun won ni okan tuntun okan to ro okan tin jo wa ara re fun oluwa sugbon won o di musinsin idiri ta fi ri isodi mimo yi mo ninu won ile ti a mo ri tele won ni itara fun iwasun rere ase nla na won lo si bi gbogbo won le lo si bi kibi won le wasun ni bi kibi nigba gbogbo won a kede irere ti igbala fun enikeni fun gbogbo eniyan eni to ba wa si ona won sugbon to ba wo bayi won ni tara be mo won o ni ipo kaka mo fun okan lati wa sinu ijoba na kilode won o di musisin ni awon wayi ko ni awon to ma nse ikede laaro leyin igba te ba se akoko idakeje tan wa jade won kan to se nkan miran won so pa awon eyan won kede re pelu ongoro pelu gbogbo agbohun amu abohun gbagba won kede oro na oro gbala ohun ti won je tele niyi a ori eleyin mo nigba ti o ba lo ti o ba rinrin ajo lo sabule won gbogbo awon eyan won ni mi o mo gba ti won rokunrin mo ti won ri eni mo sugbon mo si ojuse mi won mo pe won je gbogbo eyan ni gbese rere ti o ba lo sile won a wa sun rere sa tun rele yi mo ninu opolopo won ti di tenle nkan taye fife lati te gbogbo eyan lorun won fe munu bi enikeni gbogbo eleyi ti wa gba koso ida won to mu laye atijo kuro lowo won sugbon oluwa so wi pe eyi ti e ni ni eko to yekoro te ni
Edi mu sinsin titi emi yo fi de ni ese ikerin din ni 26 oni eni ti o ba si segun to bori segun to segun yiriwo to segun gbogbo ero to nwole wa ninu okan won ati eni ti o ba pa ese mi mo titi de opin emi o fun ni ase lori awon orilede ese iketa din 27 ohun o si ma fi opa irin se akoso won bi ati fo ohun elo amakoko ni a o fo won tutu bi eni bi emi pelu ti gba lati odo baba mi ese ikeji din ni 28 emi yo si fi irawo wuro fun ese ikokan din 29 eni ti o ba ni eti ki o gbo ohun ti emi nso fun awon ijo awa si koko keta bayi koko keta iketa oni gbigbe ogo afurugbin ti ko le di baje ga gbigbe ogo olorun ga gbigbe ogo oluwa fun rara re ga o meta la nwo labe eleyi akoko kede ogo ti olorun ogo olorun lori ofe dabobo ogo ti olorun ologo iketa se afihan ninu aye wa se afihan ninu farajin wa se afihan re ninu ijowa re ni wa se afihan re ninu iya re ni soto wa ogo ti olorun wa nla eje awo akoko akoko oni lati kede ogo ti olorun lori ofe olorun lori ofe on ta sede wa to sede wa fun ni wi pe a o fi ogo re han Isaiah ori keta le logoji ese ikeje olukuluku eni ti a npe ni oruko mi to ba ni gbala a npe oruko olorun mo lara oni so di mimo a npe oruko olorun mo to ba jewo pe o mo olorun a npe oruko re mo oni olukuluku eni layo eni kankan sile eleyi ke se eleyi fun awon iranse olorun ta fami ororoyan ko kan wa fun awon oni alufa ta fami ororoyan ko wa fun kiki awon adari to gbajumo ko wa fun awon ajinrere ilu moka eleyi wa fun gbogbo eniyan olukuluku to nje wopo nigbala olukuluku en to so wi pe mo ni christian eni kani olukuluku en to ba npe oruko christi on kuro ninu ibi wa we ara re mo kuro ninu awon nkan ti yo pa igbe aye emi re run wa wa di ohun elo si ola ti a ya si memo ti o si ye fun ilo bale tori na olukuluku ti a npe ni oruko mi nitori mo ti da fun ogo mi idire ta se tun oda idire to se da to bi idire to se je ti omo ijoba na mo ti da fun ogo mi mo ti se pe ese ikokan le logun 21 awon eyan wonyi awon eyan yi ni mo ti mo fun ara mi fun ara mi nigba to ba da tun bi o da tun bi fun wa gbe fun titi wa fi ku o ma gbe fun o wa fun ninu aye o wa fun ninu iku papa o wa fun o tun wa fun leyin iku olukuluku ni o tori pe o ti so wa do tun o tun wa da o tun wa se o ti pe wa jade ku nu okokun wa sinu ijoba ayanfe omo re tori na ki a le ma fi ogo re han ka ma fi yin re han o lo nti ma fun ara mi
ko mo fun satani a o mo fun awujo a o mo fun iwa tara re ogo re o ni on kan na to fe kede on kan soso to fe jewo on kan soso to fe gbega won yo fi iyin mi han o so fun wa ninu orin David 24 ese keta orin David keta le 24 ese keta tani yo gun ori oke oluwa lo tabi tani yo duro ni ibi mimo re awon to ni gbala eleyi ni awon na to ni owo mimo awon to ni so di mimo awon wonyi ni awon to ni aya funfun awon ti won o ni gbe okan won soke ti won ni gbe oju won soke si ohun asan gbogbo tin dan mere mere nu aye won mi oju okan won kuro ninu won kiki ogo olorun ni won ma nwa kiki ogo olorun ni won lepa eleyi ni awon eyan na ti won yo ma gbe nibe nigbose ewese ikerin eni to ni owo mimo ati aya funfun eni ti ko gbe okan re soke si asan ti ko si bura etan wese ikarun ni ese ikarun ohun ni yo ri ibukun gba lowo oluwa ati ododo lowo olorun igbala re ese ikefa o leyin ni iran awon tin se aferi re tin se aferi re olorun jacob ese ikeje egbe orin soke eyin enu ona ki agbe yin soke eyin ilekun ayiraye ki oba ogo ki o wonu ile wa oba ogo to ba wole wa to ngbe ninu re to wa nibe ni gbogbo igba to han gbangba to ba soro won.

wada gbogbo eleyi pelu aye re wada gbogbo eleyi pelu iwa re laarin awon eyan ti won fi han igbagbo won to gbona jaja nu olorun wa yara re soto o wa nbe lati daabobo ogo olorun lati gbe ogo olorun ga aso fun wa ninu ise apostoli ori keje anwo ese ikeji ni stefanu o duro lonikan ni stefanu o di ogo olorun mu lonikan ni stefanu o daabobo ogo yi to gbe ogo yen to gbe laruge o duro fun ogo yen o si duro da duro gbangba lonikan pe okunrin yi o wa fun ogo olorun nikan susu ko si apostle kankan nibe legbe re ko si alajomo gbadura pelu re ko si alatileyin kankan nibe legbe re won o ko sile sugbon won o si nbe lakoko yen ni sugbon so pe o le je mi nikan o ko buru o mo wa lati daabobo ogo olorun bo se ye ka ri ni bo se ye ka sere bo ti ye ka duro re fun ogo olorun nigba ti awon eyan ti an ba fi ori olorun sefe nigba ti awon ba tako oruko oluwa nigba ti awon ba soro odi si eni ti olorun wa je nigba ti awon eyan ti an ba sawada ti an foruko olorun ta tete bo yawo nikan lo wa nbe o ni mo ba won dapara pelu won o ni mo ba won se ti won se won mo wi pe ni bi gbogbo ko duro fun didabobo ogo olorun ise apostoli ori keje ese ikeji won si pe alagba ara ati baba e feti sile olorun ogo fi ara han abraham baba wa nigba ti o wa ni mesopotamia ki o to se atipo ni ara ni o bere lati mo daabobo olorun ogo wese ikarun din ni ogota 55 sugbon ohun ko fun emi mimo o teju mo orun o si ri ogo olorun o tin so nipa olorun ogo bayi o wa ri ogo olorun ati jesu nduro ni owo otun olorun o mo eternal o mo bo se fi aye re lele fun ohun to gbagbo o ta ko won sugbon won je olokan gidi won je eni ti a ko ko eti won atokan won nila ko sojo kuro ninu ipenija ele ti o ye ko duro ba se jere to ba je ojulowo omo olorun ba se jere ta ba ni olugbala to nso ni mo to ngbenu wa lai si orogun ta faye gba enikeni ninu aye yi lati se atako ogo krisi ninu aye wa nibi kibi ta ba ti ba ara wa to ba daabobo olorun ogo olorun yo farahan fun o ogo olorun yo han gbangba ninu aye re ati pe nigba to ba ku wa lo sinu ogo ni oruko jesu iketa bayi iketa oni se afihan ogo se afihan ogo ti olorun wa nla olorun wa nla fi han ogo yen nipa igbe aye to ngbe nipa nkan to nso nipa ona to ngbegbe aye re nipa nkan to simile nipa nkan to se pataki fun o nipa nkan to lepa nipa igbe aye re fi han ogo ti olorun wa nla Matthew

0: wọ́n lè mọ́ ọ, wọ́n sì fara mọ́ ọ tímọ́tímọ́. Ṣùgbọ́n bó bá jẹ́ lónìí ni ó ń sọ fún Ọlọ́run wípé ó ń fẹ́ kí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí kí ó hàn gbangba níwájú ìtẹ́ ìdájọ́ Ọlọ́run lónìí, kí Ọlọ́run kí ó sì wo ẹ̀ṣẹ̀ yìí, kí ó wò ó mọ́ Jésù lára, kí ó jẹ́ kí Jésù kí ó ru ẹ̀ṣẹ̀ rẹ lọ pátápátá, kí ó má ku ẹ̀ṣẹ̀ kankan ní ìgbésí ayé rẹ. Ò fẹ́ jẹ́ àgàbàgebè mọ́, ò fẹ́ jẹ́ aláfaraṣe tàbí ẹni tí ó ń fi ẹnu sin Ọlọ́run. Ó ń fẹ́ kí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ kí ó kúrò ní ìgbésí ayé rẹ. O ní àǹfààní lónìí láti ké pe Olúwa, láti sọ fún Ọlọ́run wípé o fẹ́ sá àsálà fún ẹ̀mí rẹ. Ìjì ìgbẹ̀san ń bọ̀, Bíbélì sọ pé iná yóò máa jó níwájú rẹ̀, nítorí pé a ó ṣe àwọn ìwé lé ọ̀run, a ó sì ṣe ìdájọ́ olúkúlùkù tí ó ti wà ní orílẹ̀-èdè ayé láti inú ìwé náà. Ǹjẹ́ nígbà tí ọjọ́ ìdájọ́ bá dé, níbo ni ó wà? Ní apá òsì ni àbí ní apá ọ̀tún? Ẹ dìde kí ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Mọ bí o bá fi ẹ̀ṣẹ̀ rẹ ṣọwọ́ ṣáájú sí ìdájọ́, tí o sì ní kí Jésù Kristì kí ó ru àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí lọ, a ó dáríjì ọ, a ó ṣàánú fún ọ. Jésù Kristì yóò fi ẹ̀jẹ̀ rẹ wẹ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ nù. Ṣùgbọ́n rántí o, bí o bá bojú wẹ̀yìn, bí o bá sá padà, bí o bá di apẹ̀yìndà, rántí aya Lọ́ọ̀tì, rántí ohun tí ó ṣẹlẹ̀ sí i. Sàsálà fún ẹ̀mí rẹ, sàsálà fún ẹ̀mí rẹ. Má ṣe bojú wo ẹ̀yìn, má ṣe padà sínú ẹ̀ṣẹ̀ mọ́. Sàsálà fún ẹ̀mí rẹ. Bí o bá ń dá ẹ̀ṣẹ̀ ní ìkọ̀kọ̀, Ọlọ́run rí ọ. Bí o kàn ń wá tí ó ń gbé Bíbélì, tí ó ń gbàdúrà, tí ó ń gbà àwẹ̀, ṣùgbọ́n tí ó wà nínú àgbèrè àti panṣágà, Ọlọ́run rí ọ. Bí o bá di ẹ̀ṣẹ̀ mú tí o kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀, bí o bá jẹ́ kí Jésù kí ó gba ọkàn rẹ là, Ọlọ́run rí ọ. Ìdájọ́ sì ń bọ̀. Sàsálà fún ẹ̀mí rẹ, kọ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀, nítorí ìjì ìgbẹ̀san ń bọ̀ tí ó rí gbogbo àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ tí ó wà ní orílẹ̀-èdè ayé. Má ṣe bojú wẹ̀yìn, kúrò ní Sodomu àti Gomorra, kúrò ní ẹgbẹ́ àwọn ọ̀mùtí àti ẹgbẹ́ àwọn ẹlẹ́gàn. Sàsálà fún ẹ̀mí rẹ. Ẹ̀ṣẹ̀ àwọn ẹlòmíràn hàn gbangba, a sì máa lọ ṣáájú sí ìdájọ́. Ṣùgbọ́n ti àwọn ẹlòmíràn, àwọn tí wọ́n fi ẹ̀ṣẹ̀ wọn pamọ́, a máa tẹ̀lé wọn. Ṣé ẹ̀ṣẹ̀ tìrẹ ń tẹ̀lé ọ, àbí o ti jẹ́ kí Jésù kí ó ru ẹ̀ṣẹ̀ rẹ lọ? Sàsálà fún ẹ̀mí rẹ, sàsálà fún ẹ̀mí rẹ, nítorí ìdájọ́ ń bọ̀ lórí gbogbo aláìgbọràn, lórí gbogbo ẹlẹ́ṣẹ̀, lórí gbogbo àwọn agbọ́mágbà. Sàsálà fún ẹ̀mí rẹ. Òní ni ọjọ́ ìgbàlà, bí o bá gbàgbọ́ yóò gba ọkàn rẹ là, yóò tún ìgbésí ayé rẹ ṣe. Nítorí a ti dá Jésù lẹ́jọ́ fún ọ, ó ti ru ẹ̀ṣẹ̀ rẹ àti àṣedédé rẹ. Bí o bá jẹ́ fi àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí sílẹ̀, tí o sì jẹ́ kí Jésù kí ó kó wọn lọ, wọn kò ní jẹ́ tìrẹ mọ́. sa asala fun emi re. Ki o le bo lojo idajo. Ki ye ni pekun ki o le je tire. Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa Baba wa adupe fun ikilo ife ti o fi han fun wa nitori pe o fi wa sinu okunkun bi awon ti o wa ninu aye adupe lowo re fun ife re eyi ti o fi so fun wa ni igba gbogbo wi pe Idajo nbo. Awon ti o wa ninu aye won ja para. Nitori pe oye oye won ko si la si won loju wi pe won o ni lo aye raye ninu aye yi. Ko ye won wi pe igba yo dopin. Akoko kan nbo. Nigba ti a o gbe won kuro ninu ile ti won gbe nisisin yi. Ti a wale ti a kan igi ti a gbo won ju sinu re ti yo ku awon nikan soso pelu ise owo won pelu ese won pelu idajo olorun akoko kan bo nigba ti owo ti o le ti ji nigba ti owo yi ki o le gba sile akoko kan bo nigba ti aso ti awon o le ti won ti ji ti o ti ki o le wulo fun won akoko nbo nigba ti o nko un ti enikeni ti o ni ninu aye ti ki o wulo ti o kiki gbajumo ohun ni ti ki o le je nkan kan baba adupe lowo re wi pe awa ni o se ni ele ti omo ti o nkilo fun wa ti o nje ki o ye wa wi pe ina yo ma jo ni ojo na ti o si nje ki o di mo fun wa wi pe awon ti won ku sinu ese ese kekere ni tabi ese nla ese ti ile isin ni tabi ese ti igboro ese ti idile tabi ese ti orile ede ese ti abinibi tabi ese ti ako lowo elomiran pe ojo kan bo ti idajo olorun ti o bale gbogbo awon eniyan ti o ku sinu ese won sugbon o nki wa ni ilo wi pe ke a fi awon ese won yi ke a fi won ranse si idajo nje abe o wi pe gbogbo awon eniyan won yi ti won duro niwaju re ti won wo Jesu ti won gbagbo wi pe ati fi Jesu rubo fun won ati da Jesu lejo nitori ti won a si ti be ese won wo lara Jesu Kristi awon ti won fi igbagbo yi ro mo awon ti won wo odo agutan eni ti apa lati ko ese won lo nje abe o iwo alaanu iwo ti o fe wa iwo ti o fi Jesu ranse ki a ba le gba wa la mo be o wi pe nitori anu re nitori etutu Jesu Kristi nitori eje Jesu Kristi nitori ileri re ti ki ye dari ji gbogbo awon ti o nje wo ese won ni oruko Jesu asibe o wi pe awon ese ti o ti di iwa ti o ti di ise awon ti o ti je ara awon ti o ti dapo mo mi eje ati ara wa awon ti ko se fi sile awon ti o je pe bi ati nsa fun won be ni won tele wa baba omo ati emi agbara re ti wo ese kuro agbara re ti je ese kuro agbara re ti mu ife ese kuro ninu okan bawo mu okuro ni oruko Jesu gbogbo ife ese le won kuro lodo wa gbogbo ayo ti o yo ninu ese ti o yo ninu ibaje le won kuro ninu okan won ni oruko Jesu awon ti won tin be o ti won wo oju re fun idalaye fun igbala ati fun idariji sanu fun won adupe lowo re fi eje Jesu we gbogbo awon ti won wo oju re ki o si so wa di olododo ki igbala re ki o je ti eni kokan wa ki o si koruko awon ti adariji sinu iwe eye re adupe pe o ti gbo o anbe o wi pe bi a tin jade lo nje emi ati okan ati ife ti o tun lo sinu ese ba wa le won jade ninu ile nibi oja lode nibi ise nibi kibi ti an lo tabi ninu oko ye ki a le je olododo nje bi a ti ri awon eniyan ni arowo to wa tabi ni adugbo wa ti won sefe tabi ti won jafara tabi ti won tile nfi wa se yeye wipe pe ti wa ni ti koja o ti se o ti bi aserege a nbe o wipe ki agara ki o ma se da wa ke ma si ri ohunkohun laye tabi ni isale ile tabi ni ewo somo ohunkohun lati ibi kibi ti o le je ki a boju weyin je ki a je ni ti o duro sinsin ni ojo ti Jesu yo farahan lai wo somo lati gba awon ayan fe soke ka wa ku awon ayan fe ka le ba ojoba ka le ma ba ogbe adupe pe o ti gbo ti wa je bi a si tin jade lo ti an so fun awon elomiran ti an so fun wi pe idajo nbo baba ambe o ma wa ladugbo wa awon ti won je ise bi eni jeun ti won mu ise bi eni mu omi awon ti won sogo ninu ibaje o mo won awon ara ile wa awon omo wa awon aya wa tabi awon oko wa awon ti oni waasu dabi eletan loju won baba nitori anu re ro won lokan bi a ti nso fun oje ki won ki o tele wa ye ki oro igbala ti an gbo ti o se wa le anfani yi ye ki o je ti won pelu adupe ko ti gbo ti wa ma ba wa lo ma sanu fun wa ma da bobo wa je ki gbogbo wahala ti a di wa bi loni je ki a ja won sile wa lai sansan je ki anu re ki o wa pelu wa bi a si nlo da bobo wa titi de ile wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa
1: iwe awon onidajo ori ikarun nigba naa ni Debora ohun Baraki omo Abinuamu korin ni ojo naa wipe nitori bi awon olori ti saaju ni Israeli nitori bi awon eniyan ti fi tinutinu wa e fi ibukun fun Oluwa e gbo eyin oba e fi ti yin sile eyin omo alade emi ani emi o korin si Oluwa emi o korin eyin si Oluwa Olorun Israeli Oluwa nigba ti iwo jade kuro ni Seiri nigba ti iwo yan jade lati papa Edomu wa ile metiti awon orun si kan sile ani awon somo pelu kan omi sile awon oke nla yo niwaju Oluwa ani Sinai yo niwaju Oluwa Olorun Israeli ni ojo Shamgari omo Anati ni ojo Jaili awon ona opopo da awon ero si rin ni ona ikoko awon olori tan ni Israeli won tan titi emi Debora fi dide ti emi dide bi iya ni Israeli won ti yan Olorun titun nigba naa ni ogun wa ni ibode aari asa tabi okokan laarin egba ogun ni Israeli bi aya mi fa si awon alase Israeli awon ti won fi tinutinu wa ninu awon eniyan e fi ibukun fun Oluwa e so eyin ti gun ketekete funfun eyin ti joko lori eni daradara ati eyin ti rin ni ona jijin si ariwo awon tapatapa nibi ti agbe fa omi nibe ni won o gbe so ise ododo Oluwa ani ise ododo ijoba re ni Israeli. Nigba na ni awon eniyan Oluwa sokale lo si ibode. Ji Debora, ji Korin, ide Baraki ki o si ma ku awon igbekun re ni igbekun iwo mo Abinuamu. Nigba na ni yoku ninu awon oloto ati awon eniyan sokale. Oluwa sokale sori awon alagbara fun mi. Lati Ephraimu ni won ti wa awon ti gbungun won wa ni Amaleki. Leyin re Benjamini laarin awon eniyan re lati Makiri ni awon alase ti sokale wa ati lati Sebuluni ni awon eni ti mu opa oye lowo awon mo alade Sakari wa pelu Debora bi Sakari tiri be ni Baraki won sure ni ese lo si afonifoji na ni ipado Reubeni ni igbero pupo wa ese ti iwo fi joko laarin agbo aguntan lati ma gbo fere oluso aguntan ni ipado Reubeni ni igbero pupo wa Gileadi joko loke odo Jordani ese ti Dani fi joko ninu oko Asheri joko leti okun o si n gbe ebute re Sebuluni le awon eniyan ti o fi emi won wewu iku ati Naftali ni ibi giga papa awon oba won ja nigba na ni awon oba Kenani ja ni Tanaki leti odo Megido won ko si gba ere owo won ja lati orun wa awon irawo ni ipa won ba Sisera ja odo Kishoni gba won lo odo Ibani odo Kishoni okan mi ma yan lo ninu agbara nigba na ni pataku ese esin kile nitori iresisa awon alagbara won efimero si bu pe ni angeli oluwa wi efe awon ara inu re bu ibuki koro nitori ti won ko wa si iranlowo oluwa si awon alagbara ibukun ni fun Jaili aya Heberi omo Keni ju awon obirin lo ibukun ni fun ju awon obirin lo ninu ago o bere omi o fun ni wara o mu ori amoto wa ninu awo iyebiye o nawo re mu iso ati owo otun re mu olu awon olona olu na ni o si fi lu Sisera o gba mo ni ori o si gun o si kan ibati re mole sisin ni ese re o wole o subu o dubule ni ese re o wole o subu nibi ti o gbe wole nibe na ni o subuku iya Sisera n woju ferese o si kigbe ni oju ferese olona pe ese ti keke re fi pe lati de ese ti ese keke re fi duro leyin awon obirin re amuye da lohun ani o si ti da ara re lohun pe wọn kò ati pin ikogun bi fun olukuluku ọkùnrin fun de akan tabi meji fun Sisera ikogun aṣọ alarabara ikogun aṣọ alarabara oniṣẹ abẹrẹ aṣọ alarabara oniṣẹ abẹrẹ ni amejeje le ọrun awọn ti a ko le ogun bẹẹni ki o jẹ ki gbogbo awọn ọta rẹ ki o ṣegbe oluwa ṣugbọn jẹ ki awọn ẹni ti o fẹ ki o dabi ọrun nigba ti o ba yọ ninu agbara rẹ ilẹ naa si sinmi ni ogoji ọdun.
2: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
3: Eje ki a dede duro. Bi a ti wa loni, eje ki a fi edun okan wa han fun Olorun. Nipa gbe gbadura lati so fun idi ti a fi wa loni. O da wa loju pe ileri Olorun ki kuna. Bi a ba ki pe Olorun o se ileri fun awe ko yin o gbo. Ni oruko Jesu Kristi Olorun wa Olorun baba omo ati emi mimo adupe fun awon ileri yin ti o di mimo se ni igbese aye wa adupe fun awon eri won yi ti a ngbo nipa awon ti a ti gba kan won la nipa awon ti a ti mu isoro igbese aye won koro nipa awon ti agbara esi ti dopin ni igbese aye won adupe fun awon ileri yin ti o wa ninu oro Olorun wi pe bi abake pe yin o daju pe yin yo gbo ya nbebe loni wi pe bi ati wa so waju yin bi enikeni ba ni ibanoje tabi bi o ba ni arokan ni okan re a nbe yin wi pe a o lo sile pelu ayo Olorun nibi ti aisan wa e wa mu aisan na koro e je ki awon ileri yin te se fun wa ninu oro Olorun ki o je ajemonu fun wa ni oruko Jesu abe yin wi pe awon ti o se wa ninu ese sibe ti o dabi eni wi pe won ko mo ona abayo wi pe loni bi won o se kepe yin igbala Olorun ati ore ofe atoke wa yo je ti won ni oruko Jesu awon ti won woju yin fun isodi mimo ki okan ki o le funfun ki a le mu eda Adamo kuro ninu okan won a nbe yin wi pe e se fun won ni oruko Jesu awon ti o nfi agbara emi mimo abeyin wo pe bi won tin ke pe yin ti won gbadura wo pe agbara emi mimo yi yo je ti olukuluku won ni oruko Jesu abeyin wo pe e o gbadura ni kaluko wa e sanu fa won niyan ye loni e je ki ibiti nira wa ki itura ki o de ibiti wahala wa e je ki iwosan pe pe ki o de ni oruko Jesu a dupe wo pe ti gbo ti wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Ninu iwe Isaiah ori kerin le ni ogota lati ese ikefa si ese ikejo iwe Isaiah ori kerin le logota lati ese kefa si ikejo gbogbo asi dabi ohun aimo gbogbo ododo wa dabi akisa elegbin gbogbo asi re bi ewe aisedede wa si mu wa kuro bi afefe ko se eni tin pe oruko re ti o nru ara re soke lati di omu nitori iwo ti pa oju re mo kuro lara wa iwo si ti run wa nitori aisedede wa sugbon nisisiyi olowa iwo ni baba wa awa ni amo iwo si ni omo gbogbo wa si ni gbogbo asi ni ise owo re loni oro iyanjo wa yo duro lori ru ara re soke ru ara re soke bi abawo ese ikeje o wi pe ko si eni ti o npe oruko re ti o nru ara re soke lati di omu nitori ti iwo paju re mo kuro lara wa iwo si ti run wa nitori aisedede wa esun ti a fi kan awon omo Israeli ni wi pe won ko ke pe oruko Olowa won ko gbadura be ni won ko ru ara won soke lati di ileri Olorun mu awon to je jamba tabi ese ohun ti o wo won lewo ni wi pe won ko mo bi a ti gbadura won ko mo bi a ti di lori Olorun mu won ko mo bi a ti ru ara won soke ati lati wa si waju ite anu Olorun aile gbadura yi ni o fa idena popo ni waju won eyi ni o si fa ki won ki o ma ni ite si waju ki si ni ohun ti woli asan so fun a wi pe o fun won ni irewesi okan ailagbara aile gbadura aile di ileri Olorun mu o so fun ani ese ikefa we pe gbogbo wa le o dabi ohun aimo gbogbo ododo wa si dabi akisa elegbin o so wi pe gbogbo wa si re bi ewe aisedede wa si mu wa kuro bi afefe eyi ni a so fun amo Israeli we pe nitori ese ti o joba ninu okan won ati nitori awon aisedede ti o wa ni igbese aye won wi pe o soro fun won lati gbadura si Olorun ati wi pe aisan aile gbadura yi ni o mu ki awon nkan popo ti o n doju ti ni ki o wa ni igbese aye won sugbon a pe won nija a si so fun won wi pe o ye ki won ki o le ru ara won soke o ye ki won ki o le pe oruko Olowa o ye ki won ki o le gbadura eyi ni amu asodo wa loni wi pe awa paapaa ani lati je eni ti n gbadura sugbon bi ese ba wa ni igbese aye wa ese won yi ki yo fun ani anfani tabi aye tabi igboya okan lati le gbadura si Olorun awon ese won yi ki yo fun wa laye lati ru ara wa soke lati le kepe oruko Olowa ki Olowa ki o ba le gbo adura wa nitori be ohun akoko ni igbese aye wa ni wipe ki a je wa awon ese won yi ki a kan won sile ki a ba le ni igboya lati wa si ite anu Olorun ninu orin Dafidi ori kerin le ni adota ori kerin le ni adorin ese ikejidinlogun oni bi emi ba gba ese le aya mi Olowa ki yo gbohun mi bi emi ba gba ese le aya mi Olowa ki yo gbohun mi opolopo idanwo ni o ma n ba awa omo eniyan awon idowo won yi ni o si man je ki opolopo ki o lo sinu ese nigbati a ba lo sinu ese o ma mu eri okan ti o ni idalebi wa si okan wa bi idalebi won yi ba si ti wa si okan wa yo soro fun ajojo lati gbadura si olowa nitori wo pe okan ti o ni idalebi okan ti o nberu ni waju olorun okan ti o mo ebi re we pe o nje elese eleri alaiso to ni waju olorun ko le ni igboya lati gbadura si olorun ni akoko kan na eyi ni olorin da pdp so fun awe pe bi awa ba gba ese le aya wa bi awa ba mo we pe ani aise dede asimo awon nkan won yi yo je idena tabi idabo laarin awa ati olorun eyi ni o fi je we pe ohun akoko ti ani lati se ni ki ako ese sile nitori bi ako ba ko awon ese won yi sile won yo je idena ati ohun iyapa laarin awa ati olorun wo iwe woli isaiah ti an ka tele tele lati ori ikokandinlogota iwe woli isaiah ori ikokandinlogota lati ese ikini kiyesi owo oluwa kokuru lati gbani be ni eti re ko wuwo ti ki yo fi gbo sugbon aise dede yin le o yan yin kuro lodo olorun yin ati ese yin le o pa oju re mo kuro lodo yin ti ohun ki yo fi gbo awon ti won ma nlo si ilesin ti won ko mo ese si ohun ti ko dara won ko mo ese si ohun ti yo dena adura o ma nje ise won lati ma wa si ilesin ki won ki o si ma tesiwaju lati ma deshe sugbon awon nkan won yi ni o ma nfa idena ti ki je ki ore ofe olorun ati ire ki o wa si igbesi aye wa bi a ba ndaruko ese bibeli je ki o ye wa yeke yeke ohun ti a n pe ni ese o n so nipa aisododo gbogbo bi a ba je alaisoto alaisododo a je alaisoto pelu oko tabi alaisoto pelu aya tabi alaisoto pelu awon aladugbo wa alaisoto pelu awon ti a gba sise tabi alaisoto pelu awon ti o gba wa si ise o je wi pe a je elese sibe sibe bi awon ese won yi ba si wa ninu aye wa won yo dena adura wa eyi ni o ma nfi irewesi ati ilowowo si okan wa ti ki je ki a le gbadura yanju ti ki je ki a le di ileri olorun mo a n so nipa agbere bi o ba je eni ti o n teti leko ti o n gbo awon iroyin ni ayika wa lati inu ero redio a ma n so wipe ese agbere yi o ti fa aisan ko gbogun wa si ilu wa ati wa si orile ede wa yi eyi ni awon onisegun oyinbo ti won fi n ke tantan si awon eniyan ni akoko yi wipe ese agbere o ti di nkan ti o fa aisan ko gbogun sinu igbesi aye opolopo bi o ba si je eni to n tesiwaju ninu aisan be mo we pe awon jamba awon ise pupo ni o rogba yi oka aisan ko gbogun ko si jina si o o n so nipa iwa ika bi a ba ni iwa ika e je wi pe ese wa ni igbesi aye wa yala a n se ika si omo ti o n ba wa gbenu ile abi aya ti o n ba wa gbenu ile abi oko ti o gba wa sodo abi awon aladugbo wa le a n se ika si o je ese o sese ki o je oju kokoro we pe ohunkohun ti a ni ko te wa lorun awon won yi je ese pelu tabi aran kan tabi ilara tabi ipaniyan bi awon ti n seyun tabi bi awon ti o n lo ogun oloro lati pa awon eniyan tabi ija tabi itanje tabi iwa buburu tabi a fi oro kele banije asoro eni leyin tabi eni ti o korira olorun tabi alafojudi tabi agberaga tabi ahale alaroṣe ohun buburu asa egboran si obi asa egboran si oran olorun pelu alainiye ninu odale alainife agidi alailaanu awon kan won ni o ma nfa ki adura wa ki o ma je itewogba o ni aisa fi nso fun wa ni ori kokandini ogota ti atika lati ese ikini wo pe o ye ki o da wa loju wo pe agbara olorun ki baati o ye ki o da wa loju wo pe owo oluwa ko kuru lati gbani o ye ki o da wa loju wo pe agbara re ko dekun lati ma wo nisan tabi lati ma se idande fun enikeni ti o ba ke pe ati wepe eti re ko wowo ti ohun ki yo fi gbo ati pe awon ilere re ki kuna bi ikuna ba wa bi o ba se wi pe a ko da awon adura wa ohun ti o sele ni wi pe aise dede wa awon ese wa aini gbala wa oni o nfa awon idina won yi wa si igbesi aye wa sugbon aise dede yin le o ya yin kuro lodo olorun ati ese yin li o pa oju re mo kuro lodo yin ti ohun ki yo fi gbo eyi ni an so fun amo israeli wi pe won ko ni igbona okan lati pe oroko olowa nitori wi pe won je ohun aimo awon ododo ti won gbekele bi ki a ma fi owo fun alagbe bi ki a ma lo si lesin bi ki a ma robo si olorun bi ki a ma sutura ri bi ki a ma se ohun kan tabi omiran an so fun wi pe awon kan yin dabi akisa elegbin awon kan won yin ni o je nkan ti awon elese ma nsogo ninu re won ma nso fun awe pe awon je ni mimo awon je ni tito ni waju olowa ati wi pe awon mo bi won se ma fun awon alagbe lowo awon si mo bi won se ma nse sesin an so fun aye pe gbogbo awon kan won yi ti agbekele won je akisa elegbin ni waju olorun ati wi pe o mu ki a redanu bi ewe aise dede wa di o mu wa kuro ni o fe wa kuro ni waju olorun gege bi afefe oni ni ese ikeje ori kerinle ni ogota kosi eni ti o n pe oruko olowa amo israeli ti an soro nipa re ti woli aisa ti o ko iwe isila koko won je awon ti o pa ilana ise esin olorun won pa ada won je awon ti a ti fi ilana olorun le lowo ti o ye ki won ki o ma ke pe oruko olowa nitori wipe ati fi oruko olowa fun won ati fi ileri olorun fun won won si ti mo olorun abrahamu ti isaki ati ti jakobo sugbon nigba to ya won be si ni ke pe oruko angeli ninu adura won won ko ke pe oruko olowa mo won be si ni ke pe oruko awon eniyan eda owo olorun ninu adura won won ko pe ke pe oruko olowa mo won si be si ni ke pe awon orisa orilede ti o yi won ka eyi ni asaya so fun wi pe nitori ko si eni tin ke pe oruko re awa na papa bi abati sha olorun ti bi abati yi ilana olorun pada ti o je wi pe a ko ke pe oruko olowa mo boya oruko angeli le awa n ke pe nisinsin yi lati gbo adura wa tabi oruko eniyan eda owo olorun tabi oruko orisa o ye ki o da wa loju wi pe eyi ki se adura ti o se itewogba ni waju olowa o ni nitori ko si eni tin ke pe oruko re bi abaje onigbagbo bi abani wahala o ye ki a ke pe oruko olowa bi o ba wo bibeli o ri opolopo awon eniyan ti won ni wahala ohun ti won se ni wi pe won ke pe oruko olowa se o ti ka nipa josepu inu ni bi ni ati wahala pupo ni o wa ni igbesi aye re kini o da okunrin na sile kini o gbe goke ni igba to ya ohun ti o gbe goke ni wo pe o ke pe oruko olowa bi abaka nipa eniyan bi danieli tabi nipa bi dafidi ohun ti o se won ni we pe won ke pe oruko olowa bi o ba lo sinu majemu titun bi o ba wo awon ti o ti ni ijatile tele sugbon ti o dabi eni we pe won kese jari ni ti igbagbo won kese jari nipa ti ebi won won kese jari nipa awon ohun idawole won ohun ti o se won ni we pe won ke pe oruko olowa sugbon Isaiah n sọ fun wa ẹsun ti o fi kan ọmọ Israeli ni wipe ko si eni ti o ke pe oruko re ti o ru ara re soke lati di ọmu ti o ru ara re soke lati di ọmu e je wipe ilọwọwọ ti wo igbesi aye won irewesi ti wo igbesi aye won ko gbona ko tutu ti wo igbesi aye won bi a ba wo igbesi aye ọpọlọpọ loni aile igbadura ni o joba ni igbesi aye won o seese ki o je nitori wahala ti won ni ninu ebi o seese ki o je nipa inu ni bini ti won dojuko laarin awon ore ati ogba o si seese ki o je nipa aini ni igbesi aye won o seese ki o je nipa awon wahala ti o n dojuko won nipa awon molebi ati awon ana ni o je ki won ki o ma le gbadura sugbon je ki o da loju wipe bi o ko ba ru ara re soke bi o ko ba ke pe oruko olowa bi o ko ba di iliri olorun mo bawo ni o se fun o lati kuro ninu ipo egan ti o wa nisisin yi lati wa si ibi ore ofe ati lati ri anugba lowo Olorun ninu ifihan ori keta ifihan ori keta ese ike dogun ati ikerin dilogun ni Jesu Kristi omo Olorun ti o je oko ati olori ijo ni o so fun ijo ni Laodicea wepe o mo ise won ati wepe esun ti o fi kan won ariwisi ti ariwisi won ni wepe won ko gbona won ko tutu wo bi ati ka ni ifihan ori keta lati ese ike dogun emi mo ise re pe iwo ko gbona be ni iwo ko tutu emi iba fe pe ki iwo ki okoko tutu tabi ki iwo ki okoko gbona a ma nri awon elomiran ti won pe ara won ni onigbagbo ti o je wi pe won ko ni itara won ko ni igbona okan won je eni ti ko tutu ti ko si gbona won wa ni ilowowo Jesu tin so fun awon ijo ye wi pe ariwisi ti ani wisi won ni wi pe won ko gbona be ni won ko tutu ni ese ikerindinlogun nje nitori ti iwo se ilowowo ti iwo ko si gbona be ni o ko tutu emi o po jade kuro li enu mi emi o po jade kuro li enu mi e je wi pe a o mo abo ti o wa lori won a o si kuro e je wi pe a o ya won nipa si Olorun e je wi pe a o ta won nu e je wi pe bi ati gba won gege bi eni Olorun tele tele wi pe nisinsin bi a ba ta won nu bi a ba po won jade kuro li enu Oluwa ko lenu ologbala we pe won ki se ti Olorun mo o je mo we pe bi ilowowo ba joba ni igbese aye re tabi irewesi ni o joba ni igbese aye re tabi aile igbadura ni o joba ni igbese aye re eyi o mo ki Olorun ki o ta onu ki o so fun wi pe o ki se ti ohun nitori we pe o ni bi o ba wa ni ilowowo sibe we pe a o ta onu a o po jade kuro lenu ologbala ninu Jakobo ori kerin Jakobo ori kerin ese ikeji eyin nfe e ko si ni bi a ba wo igbese aye opolopo awon kristeni a le so yi nipa won wi pe eyin nfe eyin ko si ni bi a ba ri eni ti o ni iwo tutu bi a ba ri eni ti o ma nse ni iwon ton wosin bi a ba ri eni ti o ni iwa bi Olorun ni igbese aye re o sese ke yi ki o ma wo lati won pe ko le sese fun lati ni iwa tutu tabi iwon ton wosin tabi iwa ododo tabi iwa looto lai je we pe oni igbala ninu okan re lai je we pe o ti ba Jesu gege bi Oluwa ati Olugbala re lai je we pe o ti fi ododo ja ese re sona lai je we pe o ti ko ese re sile a si ti fi eje Jesu Kristi we o sese ki a ri eni ti o ni iwa rere eni ti o ni iwa tutu eni ti o ti di atunbi eni ti a si ri wipe nipa atunbi yi ohun rere gbogbo ni o n wa si igbesi aye re ki o si ma fe ki iru nkan wonyi ki o sele si o Jakobo n we pe eyin nfe e ko si ni o sese ki o ri eni ti o je wipe ore Olorun ati ibukun latoke wa o n san yanturu ni igbesi aye re o sese ki o ri eni ti o je wipe boya o ti se igbeyawo o n bimo le omo tabi o sese ki o wa le enu ise o ni igbega kun igbega tabi o sese ki o je wipe gbogbo awon ota patapata ni won ti wa teriba fun o sese ki o je wipe ibi ti o ti ni isoro tele tele tabi aisan tele tele awon nkan won yi ti pora ni igbese aye re iwo si nfe ru nkan be o wipe eyin nfe e ko si ni e ko ni nitori wipe e ko se nkan ti awon won yi se nipa wipe won je wo ise won won ko sile won pe oruko Oluwa won fe ki Oluwa ki o dariji won bayi ni ibukun ati ore ati anu Olorun se de igbese aye won eyin nfe e ko si ni o sese boya o ti ni igbala sugbon bi a ba so nipa isodi mimo bi a ba so nipa pe ki a fa gbongbo ese ti o wa ni igbese aye eda ki a fa tu kuro ni okan re awon nkan won yi je ajeji si o bi a ba so nipa iwa bi ti Olorun bi a ba so nipa iwa ifarajo Jesu Kristi ninu ero ninu okan ninu irin ninu gbogbo ti a nse ke awon nkan won yi je ajoji si o bi o ba si ri awon elomiran ti won ti ni iso di mimo bi o ba ri ore ofe olorun ni igbese aye won bi o ba ri iwa mimo iwa tutu ti o wa ni igbese aye won bi o ba ri iwa ti kora ni ni ijanu ni igbese aye won iwo nfe nkan won yi eyin nfe e ko si ni nitori kini nitori wipe o ko ru ara re soke nitori wipe o ko di ileri olorun mo nitori pe o kan gban ara re kuro ninu awon ohun ti o de omole o sese wipe ori eni ti ejo wa si inu ile isin yi ni akoko kan na nisisin yi won ti ni igbala nisisin yi won ti ni isori mo nisisin agbara olorun agbara emi olorun o ti joba ni igbese aye won kini won se ki agbara olorun ki o to wa si igbese aye won ohun ti jesu so fun ani won se wipe ki won ki o duro ni jerusalem titi aopipi agbara emi olorun kan eyin ni won se won duro won fara won robo won je ki gbogbo igbese aye won ki o di ifihan ni waju oluwa won si so fun olorun we pe bi o ba fun ni agbara emi mo yi won ma gbadura won ma sise fun olorun won ma se gege bi oro olorun ati fi agbara emi olorun kan won nisisin bi won ba gbadura won soro bi oba bi won ba gbadura won soro pelu ase bi won ba gbadura won le di ileri olorun mu o si nfe nkan wonyi ni igbese aye ti re pelu ni eyin nfe e ko si ni o sese ki ori awon elomiran ti won ti ni aisan tele tele bi won ti wa sinu ijo be ni ati mu awon awon aisan wonyi koro awon ti won ti je eni ti won je alailera tele tele awon ti won ko le lo sibi ise ni ojo meji ninu ose awon ti o dabi eni wipe won ko le gbe ohun ti o wuwo won ko le se ohun ko ohun awon ti won ma mi hele hele tele tele nisisin won ti di alagbara gbogbo aisan gbogbo irewesi gbogbo ohun ti o nse won tele tele ati mu kuro ki o si ma fe nkan won yi ni okan re wipe ajo wa ninu ijo ajo n gbadura ajo n ka bibeli awon won si ti ni ilera pipe sibe sibe emi wa ninu aisan o ni eyin nfe e ko si ni kini se ti ariwe pe awon elomiran won ti ni idande awon elomiran won ti ni igbala awon elomiran won ti ni isodi mi won awon elomiran won ti ni agbara mi olorun awon elomiran ati da won sile kuro ninu aisan ti o nse won awon elomiran awon majele ti won gbe fun won je tele tele gbogbo re patapata lo ti pora ni igbese aye won kini se ti ore ofe olorun wa fun iru awon wonyi sugbon ti ko si ninu aye awon kan ninu wa idi re ni wepe a ko ru ara wa soke idi re ni wepe a je ni ti se lowowo idi re ni wepe a je ni ti rewesi oni eyin nfe e ko si ni wo awon nkan ti o ti nfe ninu okan re wo awon nkan ti o ti so fun olorun sugbon ti o ko so fun olorun pelu okan ti o gbadura jagara okan ti o gbadura agbayori awon nkan won yi ti o nfe won yi bi won ba ma je ti re oni lati ru ara re soke eyin nfe e ko si ni eyin npa e si nse lara e ko si le ni o n so fun awon pe bi a ba nfe ore ofe olorun bi a ba nfe igbala olorun bi a ba nfe tesiwaju nipa ti emi bi a ba nfe lati goke agba ninu awon idawole wa ki se nipa owo jije ki se nipa ilara sise oni eyin se ilara sibe sibe pelu owo ati ilara won yi e ko si le ni eyin ja eyi je wepe en jiyan eyi je wepe a n foju tembelu awon ti o le ni nkan won yi eyi je wepe a n wo awon eniyan ti o ti ni nkan won yi èyí tí a bá fi lọ sí orí ekun wa kí a gbàdúrà kí àwọn nǹkan yìí kí ó lè jẹ́ tiwa ìjà tàbí ìlara tàbí àrán kan ni a fi ń gbé kan àwọn ẹlòmíràn lójú ẹ̀yìn sì ń jagun ẹ kò ní nítorí ẹ̀yìn kò béèrè ẹ kò ní nítorí tí ẹ̀yìn kò béèrè bí a bá rí àwọn ẹlòmíràn nínú ìjọ bí a bá ti ń parí ìwàásù bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sá jáde wọ́n lọ sí etí ọkọ̀ láti lè lọ mú mọ́tò nǹkan wọ̀nyí kì yóò jẹ́ kí àwọn ènìyàn wọ̀nyí kí ó lè ní oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run àti àwọn ìlérí ọlọ́run tí wọ́n fẹ́ ní ìgbésí ayé wọn ẹ kò ní nítorí tí ẹ̀yin kò béèrè bí a bá fẹ́ ní ìgbàlà a ní láti béèrè bí a bá fẹ́ ní ìsọ̀rí mọ́ a ní láti béèrè bí a bá fẹ́ ní agbára ẹ̀mí ọlọ́run ní ìgbésí ayé wa a ní láti béèrè bí a bá fẹ́ ní ìwòsàn kúrò nínú àwọn àìsàn tí ó wà ní àgọ́ ara wa a ní láti béèrè bi o ba je wi pe emi okunkun ni o rin wa mole ti a si nfe ni idande ani lati bere bi o ba je wi pe arun ko gbogun lo wa ni igbesi aye wa ti a si nfe itusile ati imuni larada ani lati bere bi o ba je wi pe ani wahala ninu ile ninu ebi pelu awon omo tabi pelu oko tabi pelu aya ti a si nfe ki olorun ki o pe ero si igbesi aye wa ati si idile wa ani lati bere ani lati je ni tin gbadura ani lati je ni tin ru ara wa soke e ko ni nitori ti eyin ko bere o ye ki a mo we pe adura se pataki bi aba fe ni ore ofe olorun bi aba fe ni imuse ileri olorun ani lati je eni tin gbadura wo Matthew ori 24 Matthew ori 24 lati ese ogoji o si to awon omo ehin re wa o ba won won sun o si to awon omo ehin re wa o ba won won sun eyi ni an so nipa ti Jesu Kristi ati awon omo ehin re o ti so fun oni isaju wi pe oun fe ki won ki o le gbadura pelu oun o mu Johanu Jacobo ati Petero o so wi pe won ni lati gbadura pelu oun oun si lo si waju o be si ni gbadura o be si ni kepe Olowa wi pe ki a le fun oni agbara lati le dojuko awon nkan ti o ye ki o n dojuko ati lati le ru ese wa ati lati le lo si ori ige agbelebo ki o ba le ku fun ese wa yi je akoko ti o se pataki popo fun Jesu Kristi ki se be ni kan o se pataki popo fun gbogbo eda fun gbogbo agbaye nitori wi pe gbogbo ebo ti a nru ninu majemo lai lai iwon yi ni ibaje abayori si re tabi imuse awon nkan wonyi nigbati Jesu Kristi odo agutan Olorun ti o fi ara re ru ebo fun gbogbo agbaye patapata sugbon awon eniyan wonyi eti won iba fi dide eti won iba fi konle eti won iba fi gbe ohun won soke lati gbadura pelu Jesu Kristi won ko le gbadura o si to awon omo ehin re wa wi pe o si ba won won sun gbati o ye ki won ki o gbadura won sun abajo ti irewesi ti o fi joba ninu okan won abajo ti ailagbara ti o fi wa ni igbesi aye won abayo ti abajo ti aseti aseri ti o fi wa ni igbesi aye won abajo ti iberu ti o fi kun okan won abajo ti won ko le ni agbara nigbati awon omo kekeke ti won abere we pe o je okan ninu awon omo ehin abajo ti won fi se Jesu o wi pe o si to awon omo ehin re wa o ba won won sun bi abaye igbesi aye re wo daradara bi abawo kini idi ti o dabi eni wipe aisan fi joba ti o ko le segun ti o dabi eni wipe awon ota won joba ti o dabi eni pe nigba gbogbo ni awon ota ma ngbeye lowo re ti o dabi eni wipe nigba gbogbo ni o ma nje otile no ma nfi eyin re bale eyi ni wipe o je eni ti ki gbadura o je eni ti ko le ru ara re soke o to won wa o si ba won won sun o si we fun Petero pe kin la eyin ko ha le ba mi sona ni wakati kan o je alaisan iwo ko ha le sona ni wakati kan o je eni ti ko ti ni igbala iwo ko ha le sona ni wakati kan o je eni ti ko ti ni isodi mimo ati iwa bi olorun ninu okan re iwo ko ha le sona ati gbadura ni wakati kan e ma sona ki e si ma gbadura e ma sona ki e si ma gbadura bi o ba fe di alagbara e ma sona ki e si ma gbadura bi o ba fe ki ore ofe olorun ki o wa ni igbesi aye re e ma sona ki e si ma gbadura bi o ba fe je akoni ninu igbagbo ti o si fe di asegun e ma sona ki e si ma gbadura bi idanwo ti wa latowo isu lati inu aye lati inu ara bi o ba fe je asegun bi o ba fe je eni ti n bori eni ti o ni iwa mimo ati iwa ododo ni igbesi aye re ohun kan ni a gbodo ma se e ma sona ki e si ma gbadura bi wahala ba wa ninu ebi ti o si n fi alaafia ninu ebi ohun kan ni a gbodo ma se e ma sona ki e si ma gbadura bi o ba dabi eni pe o je alaisan a ma n fe ni ku folaye loni adide lola atun wa ni ori ibosun aisan sibe sibe bi o ba fe je ni ti ara re da sasa oni ki a ma sona ki a si ma gbadura bi o ba je we pe awon aye ni won na agba na fun ti owo ki duro lowo re ti o si nfe o nfe ni yi pada rere e ma sona ki e si ma gbadura bi ba je wo pe o yagan o si nfe ki olorun ki o da o sile o nfe ki olorun ki o boju wo ki o si so di olomo oni ki e ma sona ki e si ma gbadura ki eyin ki o ma ba bo sinu idewo idanwo tabi idewo pupo ni o wa ninu aye nitori pe aye okunkun ni aye ti a ngbe aye ti esu njoba ni aye ti a wa aye ti awon emewa ti awon omo esu ti won njoba ni aye ti a wa aye ti irenije ti o po si ni aye ti a wa aye ti awon aloni lowogba ti won po si ni aye ti a wa aye ti oni wahala pupo ati iponju ni aye ti a wa bi ya ko ba fe bo sinu idanwo tabi sinu idewo ani lati je eni ti ngbadura o wi pe ni oni ki a ma sona ki a si ma gbadura ki eyin ki o ma ba bo sinu idewo looto le emi nfe igbala sugbon sa ilera fun ara looto le emi nfe isodi mimo ati iwa bi olorun sugbon se o mo o sa ilera fun ara looto le emi nfe agbara olorun agbara lati gbadura agbara lati bori esu agbara lati le koju ija si awon omo igun re looto le emi nfe sugbon o sa ilera fun ara looto le emi nfe iwosan emi nfe ki a se aseye ati aserege ni igbesi aye wa aseyege ni igbesi aye wa emi nfe ni toto sugbon o se ailera fun ara bi abasi nfe ki olorun ki o boju wa ati ki awon ileri re ki o se si wa lara ohun ti a n so ni we pe ani lati ru ara wa soke wo bi aisa ti so fun wa aisaya ori keje le ni aadota aisaya ori keje le ni aadota lati ese ikini ji gbe agbara rewo iwo si oni o n so fun awa ti a rewo si oni ki a ji dede o n so fun awa ti awa labe agbara okunkun ti agbara okunkun rin omole oni ki a ji dede o n so fun awa ti a ni lowowo oni ki a ji dede ji gbe agbara rewo iwo si oni gbe aso ogo rewo iwo jerusalemu ilu mimo nitori lati igba yi lo nitori lati igba yi lo aikola ohun alaimo alaikola ohun alaimo ki yo wo inu re mo ohun ti a n so ni wo pe bi abale jidide kuro ninu orun wa bi abale ru ara wa soke bi abale kepe oruko olowa wi pe lati isinsin lo lati igba yi lo awon nkan ti o ti je isoro ni igbesi aye wa a ko ni re won mo ni oruko jesu awon nkan ti o ti rin wa mole a ko ni gboro won mo ni oruko jesu awon nkan ti o ti n je gaba lori wa a ko ni gboro won mo ni oruko jesu bi a ba le jidide iji ododo bi a ba le kepe oruko olowa bi a ba le ru ara wa soke wo ese ikeji gbon ekurukuro le ara re gbon ekurukuro le ara re dide joko iwo jerusalemu tu ota kuro tu oja kuro li orun re iwo onde omobirin sioni ohun ti a n so ni wepe awon isreli wonyi won dabi omiran ti o je wepe won dobole won kowa alailagbara nibi ti omiran yi ti o ti dobole bee ni awon ti ko to awon ti ko lagbara to ni won gori re ni won de pelu oja tabi pelu okun o dabi eni wepe a n segun won sugbon aisaya n so fun won wipe ki won ki o ji dide ki won ki o ru ara won soke ki won ki o kepe oruko olowa ki a ba le mu awon ohun ti o wa ni igbesi aye won ti o so won di edun arinle ki a le mu nkan wonyi kuro o ni ki won gbon ekuru kuro le ara won ki won ki o si dide ki won ki o tu oja kuro le orun won awon onde omobirin sioni bi awa paapaa bi a ba se nkan wonyi bi awa naa bi a ba le kepe olorun bi a ba le tu awon oja wonyi kuro lara wa ti a si jiji ododo ti a jiride ti a so fun olorun wipe a n fe di eni igbala a n fe di eni ti o ni isodima eni ti o ni agbara olorun ati eni ti aisan gbogbo ti o kuti kuro ni igbesi aye re ti a ko je ki ohunkohun ki o di wa lowo ti a gbadura pelu itara ti a gbadura nipa didi iliri olorun mu ti a mi aye ati orun pelu agbara adura wa o daju wipe awon nkan ti o n se wa lose awon nkan ti o ti wa ni igbesi aye wa sugbon ti ko te wa lorun titi di sisi yi a mo kuro ni oruko jesu bi a ba nfe nkan won yi ninu igbese aye wa ani lati je eni ti o ni ongbe ongbe fun nkan ti olorun wo orin dafidi ori keji le logoji lati ese ikini orin dafidi ori keji le logoji lati ese ikini bi agbonrin iti mami hele si ipa odo omi beeli okan mi mi hele si o olorun bi agbonrin ti ma sare ti mami hele ni wiwa ipado omi oni samun so wipe

Jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọrùn. A dúpẹ́ wípé ẹ ti ràn wá lọ́wọ́ títí dé àkókò yìí. A dúpẹ́ àwọn ọ̀rọ̀ tí a ti gbọ́. A dúpẹ́ àwọn ohun tí ẹ ti ṣe fún wa. A dúpẹ́ fún àwọn ìbùkún ńláńlá tí ẹ ti fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. A dúpẹ́ fún ìdánilójú wípé ẹ wà pẹ̀lú wa. A dúpẹ́ wípé ẹ ò fi wá sílẹ̀. A dúpẹ́ wípé bí a ti ń retí, bí a ti gbàdúrà, ti a rọ̀ mọ́ ìlérí yín, wípé ẹ ti ṣe ohun tí à ń béèrè. Ẹ gba ọpẹ́ àti ìyìn wa lórúkọ Jésù. A sì ń gbàdúrà wípé àwọn ìbùkún tẹ̀mí tara èyí tẹ́ ti fún wa yóò jẹ́ àjẹmọ́nú lórúkọ Jésù, wípé a ò ní pàdánù ohunkóhun tẹ́ ti ṣe fún wa. Bí a ti dé ìparí àwọn ètò wa fún ti ìpàgọ́ àjíǹde yìí, a ń bẹ̀ yín wípé ọ̀rọ̀ ta ó gbọ́ nísinsìnyí kí ó ṣe iṣẹ́ àṣepé nínú ọkàn ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Bí ẹ ti rán wa jáde lọ láti ṣiṣẹ́ fún yín, à ń bèrè wípé ọgbọ́n àti agbára àti òye àti ìtara láti ṣe iṣẹ́ náà pẹ̀lú ìtẹ́wọ́gbà ẹ ó fi fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa lórúkọ Jésù. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́, lórúkọ Jésù ni a gbàdúrà. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé ó mú wa rí ìbẹ̀rẹ̀, ó tún mú wa rí ìparí ìpàgọ́ wa. A sì dúpẹ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí Ọlọ́run ti ṣe fún wa. Mo gbàgbọ́ wípé kò sí ẹni tó ń padà lọ sí ilé ní ọwọ́ òfo. A lè gbé ọ̀pá ebinisa wa sókè wípé títí dé yìí ni Olúwa ràn wá lọ́wọ́ dé. Bí a ṣe máa ń sọ ní ìlú wa wípé báyìí la ó máa rí, a ò ní rí báyìí báyìí. A ti sọ nípa àgbélébò àti ìgbàlà wa. A ti sọ nípa àgbélébò àti ìsọdimímọ́ wa. Nísinsìnyí a fẹ́ sọ nípa àgbélébò àti iṣẹ́ ìsìn wa. Nínú Yohánù orí kejìlá ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógún, ó ní lóòótọ́ lóòótọ́ ni mo wí fún yín, bí kò ṣe pé wóró àlìkámà bá bọ́ sínú ilẹ̀ tí ó sì kú, ó wà lé òun nìkan, ṣùgbọ́n bí ó bá kú, a so èso ọ̀pọ̀lọpọ̀. Iṣẹ́ ìsìn Kristi èyí tí a ń sọ níhìn-ín tó tóbi jùlọ sí ayé àti sí ìjọ Ọlọ́run, ó rọ̀ mọ́ àgbélébò àti ìrúbọ rẹ̀. Ikú Jésù ló mú ìgbàlà bá ara ayé. Ìrúbọ Kristi ló mú ìsọdimímọ́ bá ìjọ. Iyì àti Kristi jẹ ló fún wọn ní iyì, àti pé ìyọnu rẹ̀ ló fi iyì sí wa lẹ́nu. Nítòótọ́, gẹ́gẹ́ bí a ti kà á nípa Jésù, tí a sì ń kà á nípa ìjọ àwa tí a jẹ́ ọmọ lẹ́yìn rẹ̀, ó ní bí kò ṣe wípé wóró àlìkámà bá bọ́ sínú ilẹ̀ tí ó sì kú, yóò wà lé òun nìkan. Ó ní ṣùgbọ́n bí wóró àlìkámà yìí, bí ó bá bọ́ sílẹ̀, tí ó bá sì kú, yóò so èso ọ̀pọ̀lọpọ̀. Bí a ti ń sọ nípa Jésù, bẹ́ẹ̀ náà ni ó yẹ kí a máa sọ nípa ti ara wa. Nítorí wípé ohun tí ó ṣẹlẹ̀ sí orí, ó ní láti ṣẹlẹ̀ sí àwọn ẹ̀yà ara. Bí àwa náà, bí a bá fẹ́ ṣe iṣẹ́ ìsìn tí yóò lè so, a gbọ́dọ̀ ṣe àgbéyẹ̀wò ọ̀gangan ibi tí àgbélébò wà nínú iṣẹ́ ìsìn wa. Àwọn tí wọ́n bá ń kọ àgbélébò, tí wọ́n ń yẹrí fún àgbélébò ìṣòro, tàbí àgbélébò àṣìgbọ́, tàbí àgbélébò inúnibíni àti ti ìnira, wọn kò lè ṣe iṣẹ́ ìsìn tó mọ́yán lórí nínú ìjọba Ọlọ́run. Èyí jẹ́ wípé àgbélébò àti iṣẹ́ ìsìn wa, wọ́n máa ń lọ ní fẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́, wọn ò lè ya ara wọn. Bí o bá ti gbé àgbélébò sílẹ̀,
lori wipe ise isin re koni je itewogba bi o ba ro ara loye bi ara ko ba di bi o ba di oku nigba na ni ise isin re ni o to le je itewogba ni waju olorun gege bi oro jesu oluwa ati olugbala wa ichi atika je ki aka ese ti o tele oni eniti o ba fe mi re yo so nu ini eniti o ba nse akeba je ara eniti o ntojo ara ko fe isoro ko fe inu ni bini ko fe wahala ko fe asinigbo oni eniti o ba nse be yo so emi re nu o wa nso fun awe pe eniti o ba si korira emi re le aye yi ni yo pa mo titi de titi o fi di iye ainipe kan ninu ese ikerin de logbon oni bi enikeni ba nsin mi ki o ma to mi leyin bi enikeni ba fe lati sin oluwa ki o ma to oluwa leyin kini a npe ni tito oluwa leyin nitori pe tito leyin ati sisin won lo ni oju ona kan na ni luko ori kesan luko ori kesan ese iketa le logun o si we fun gbogbo won pe bi enikan ba nfe lati ma to mi leyin ki o se ara re ki o si gbe agbelebo re ni ijo gbogbo ki o si ma to mi leyin ije ki o ye wa wi pe lai si agbelebo ko si we pe a nto leyin bi a o ba si to leyin a o le se ise fun olowa bi a ba si se ise fun olowa a ki yo le dade lojo ikehin o aye wa nigba na we pe lai si agbelebo ko si ade irora iya iponju ti a ba farada ninu ise isin wa si olorun ati si eniyan ni o mo ki ise isin wa ki o lere ifara eni robo ninu ise isin olorun o niye lori popo ni waju olorun bi a o se ma wo ipa meta ninu iwaasu oni eje ki a ma fi okan ba lo ikini sise ise isin pelu igboran ati gbigbe agbelebo sise ise isin pelu igboran ati gbigbe agbelebo ikeji sisin olorun ati ijo olorun pelu ifara eni robo sisin olorun pelu ijo olorun pelu ifara eni robo iketa sisa apon lati gba awon ti onula lona kona sisa apon lati gba awon ti onula lona kona bi ase wo awon ipa mete ta won yi lori wipe ohun ti a npe ni agbelebo o ro mo iko kan ninu won a nso nipa igboran a nso nipa gbigbe agbelebo a nso nipa ifara eni robo a si nso nipa sisa apon ki a wo ni okookan sise ise isin pelu igboran ati gbigbe agbelebo ki o yi eni kookan wa wipe aigboran o ma n ba ise isin wa je aigboran o ma n je ki ise isin wa ki o ma ni itewogba ati kiko agbelebo kiko iya tabi inu ni bini o ma n je ki ise isin wa ki o ma je itewogba ni waju olowa sise ise isin pelu igboran ati gbigbe agbelebo awon ese bibeli ti a fe ka nisisiyi ni won so fun wa awon ohun ti a ni lati se saju sisin olorun tabi saju sise ise isin si olorun ninu episteli kini si awon ara Tesalonika ni anka ori kini ese ikesan
Epistle kini si awon ara Thessalonica ori kini ese ikesan nitori pe awon ti kara awon royin nipa wa iru iwole ti awa ti ni sodo yin bi eyin si ti yi pada si Olorun kuro ninu ere kuro ninu iborisha kuro ninu ere lati ma sin Olorun alaye ati otito oye wa nigba na we pe bi ki ba se we pe ako orisha sile gbogbo awon orisha to wa lowo wa ni le wa ni idile wa bi ki ba se pe ako won sile isin wa ko le je itewogba a ki sin Olorun ki a tun ma borisha le kan na oye ki a mo we pe Olorun ni oba ki asiko gbogbo orisha sile ije we pe ki a ro gbogbo awon orogun to le ma ba Olorun ta kangbon ki a ro won loye nitori we pe a ko le si Olorun pelu mamoni ninu Luke ori kerin dilogun Luke ori kerin dilogun ese iketala ko si iranse kan ti o le sin Olowa meji aya sebi yo korira okan yo si fe ekeji tabi yo fi ara mo okan yo si yan ekeji ni ipo si eyin ko le sin Olorun pelu mamoni ese ni lati kuro lowo wa ani lati di eni otun eni igbala ki a ko awon ohun ti oro Olorun lodi si ki a ko won sile ki a to bere si ni se ise isin si Olowa ninu Joshua ori ikerin le logun Joshua ori kerin le logun ese ikerin la nje nitori na eberu Olowa ki esi ma sin le ododo ati le otito ki esi mu orisa won ni kuro ti awon baba yin sin ni hakeji odo ni ati ni Egypt ki esi ma sin Olowa bi ati so ninu majemu lailai be na ni antenu mo ninu majemu titun wi pe bi aba fe sin Olowa ani lati ko ese sile ani lati ko ise ara sile asin ni lati ko awon orisa sile ese iketa le logun nje nitori na emu Olorun ajiji ti nbe laarin yin kuro ki eyin si yi okan yin si Olowa Olorun Israeli awon eniyan na si wi fun Joshua pe Olowa Olorun wa le awa o ma sin ohun re le awa o si ma gbo bi a ti ri awon kan wonyi oye wa wi pe lai si iriri atunbi iriri igbala tabi iyi pada okan ti o daju ko sese lati sin Olorun ni itewogba Deuteronomy ori kewa Deuteronomy ori kewa ese ikejila ati ese ogun bi abati nka won ni ki iwo fun are ki o je ki emi Olorun ki o ma tumo awon oro yi dele dele ninu okan re ki o mo awon ti Olorun nbere ki o to di we pe o gbo wole ise ese Olowa Deuteronomy ori kewa ese ikejila ati ese ogun nje nisisin yi Israeli kini Oluwa re nbere lowo re bi ko se lati ma beru re bi yesi nkan akoko ni yi we pe ki o ma beru Oluwa Olorun re ikeji lati ma rin li ona re gbogbo ki a to so wi pe ansin Olorun ohun akoko ki a ma beru re ikeji ki a ma rin ni ona re gbogbo gbogbo ilana ti o la sile ki a rin ninu re oni lati ma fe ohun ti Olorun ba fe ki a fe ohun ti Olorun ba ko ki a ko o tun wa so fun wa wi pe ati lati ma sin Olowa Olorun re
pelu aya re gbogbo ati pelu okan re gbogbo ori o meta to saju ke a to so wi pe ansin olorun tabi an se sesin si olorun oni la koko ki a beru re lekeji ki a rin ninu gbogbo ona re iketa ki a fe oni leyin na ni a o ma sin pelu gbogbo okan ati pelu gbogbo aya wa ni ese ogun ki iwo ki o ma beru oluwa olorun re oni ki iwo ki o ma sin o ran wa leti wi pe ni sisin oluwa o lo papo pelu ki a ma beru oluwa ati ki a ma sin oni ki iwo ki o faramo ma se faramo orisa ma se faramo aye ma se faramo awon nkan to wa ninu aye oni ki a ma beru re ki a ma sin ki a ma faramo ninu Joshua ori kejilelogun Joshua ori kejilelogun ese ikarun kiki ki ekiye sara gidigidi lati pa ase ati ofimo ti Mose iranse Oluwa fipun yin lati fe Oluwa Olorun yin ati lati ma rin ni gbogbo ona re ati lati ma pa ase re mo ati lati ma faramo ati lati sin se ori ohun ti bibeli nso ju abere niko ki o to so fun wa wi pe ki a ma sin oni la koko ki a pa ase re mo ki a pa ofin re mo o tun so fun wa wi pe ki a fe ki a ma yin ki a ma rin ni ona re gbogbo ati ki a tun ma pa awon ase re mo ki a faramo oni leyin na ki a ma sin pelu aya yin gbogbo ati pelu okan yin gbogbo nitori na eni kokan wa ti ati wa sin ti an gbaradi ti an mura sile ti an so wipe a o sin Oluwa o ye ki o ye wa wipe ririn ninu ona Oluwa sise igboran si oro Olorun ati nini igbagbo igboran wipe awon nkan wonyi lo ma nje ki ise esin wa ki o je ojulowo ati itewogba ni waju Olorun ki wa ni eredi ti ani lati rin ti ani lati se ti ani lati howa gege bi ati nso ninu bibeli gege bi ati ka eredi eyi ni wipe eni ti o ba je omo Olorun eni ti o ba ti ni igbala toto ki se ti ara re mo o je ti Olorun ninu Korinti kini ori kefa ese ikokandilogun ati ese ogun oni tabi eyin ko mo pe ara yin ni tempili emi mimo ti nbe ninu yin ti eyin ti gba lowo Olorun eyin ki si se ti ara yin bi a ba ti di eni igbala bi oruko wa ba wa ninu iwe iye Olorun bi a ba ni emi Olorun ti o njeri pelu emi wa wi pe ati di omo Olorun o nso fun wa wi pe a ki se ti ara wa nitori ati ra yin ni iye kan nitori na eyin Olorun logo ninu ara yin ati ninu emi yin ti se ti Olorun o ye ki a mo ede enu eni ti o je onigbagbo ati iranse Olorun ninu Samueli keji ori kedogun ni ati nka ese ikerinla ati ese ikedogun o nti anka nihi o je apere fun wa bi eni kokan o je apere o nti o ye ki a ma so fun Jesu Kristi Oluwa ati olugbala wa ni igba gbogbo o si je apere iru iwa ti o ye ki a ni ninu ijo pelu awon adari wa ninu ijo wo lati ese ikerinla Samueli keji ori kedogun ese ikerinla Dafidi si we fun gbogbo won awon iranse re ti o wa lodo re ni Jerusalem pe edide e je ki a sa lo nitori pe ko si eni ti yo gba wa lowo Absalom e yara ki a lo kuro ki ohun ma ba yara le wa ba
ki o ma si mu ibi ba wa ki o ma si fi oju eda pa ilurun nihi ni anri dafidi bi o ti le je wi pe o ni isoro o ni wahala bi o ti le je wi pe omo bibi inu re lo dide si awon eniyan woyi ti a pe ni iranse dafidi sibe won mo wi pe awon je iranse ati wi pe dafidi o nje oba lori won won o ka wahala ti dafidi ni ailera alebo ti dafidi ni won gba wi pe o si je oba lori won wo ede enu won ki o le ye o wi pe awa ti agba jesu gege bi olowa ati olugbala wa iru ede yi lo ye ko wa lenu wa ni ese kedogun awon iranse oba si we fun oba pe gege bi gbogbo eyi ti oluwa wa oba nfe wo awa iranse re ti mura tan o ye ke amo we pe bi a ba nba oluwa soro ke amo we pe o je olugbala wa o je oba fun wa bi awon ti o wa ninu aye bi won o ti le gba gbo awa gba jesu gbo ke a si mo we pe gege bi eni ti o se ise iranse o ye ke a so fun we pe gege bi gbogbo eyi ti oluwa wa oba nfe nitori o le oba awon oba oluwa awon oluwa ke a si so fun we pe iranse re ti mura tan ati ninu ijo pelu bi abani adari lori ewa tabi o le so agotan lori ewa o ye ki a le mo we pe bi o le so agotan bi o ba tin lana sile we pe ise esin ti a o se niyi ki se we pe ki a ma jiyan ki a ma so we pe rara ona miran wa to ye ka gbe iru ise be gba o ni ki a ma dahun bi awon iranse dafidi bi won ti dahun ki a so we pe ohun gbogbo ti oluwa tabi ti adari wa ba nfe awa iranse re amuratan ninu awon oba kini ori ogun awon oba kini ori ogun ese ikerin oba Israel si da o si dahun o si we pe oluwa mi oba gege bi oro re ti re li mi ati ohun gbogbo ti mo ni awa ti a je omo olorun iru oro yi ni o ye ki o wa lenu wa we pe olorun wa oluwa wa oba lori wa oba lori ijo we pe ti re li awa ati ohun gbogbo ti ani nigbati iyi ba ye wa yeke yeke a o fi gbogbo okan wa teriba fun gbogbo ofin ati ilana re nitori pe awon omo aye o karamaisiki iru ijo wa ara eni ati iru igboran ati iru ise esin be si olorun o daju wi pe won o tako wa won o se inu nibi ni si wa won o gbo ewuro si wa loju won o si gbiyanju lati da lati di wa lona ni gbogbo ona awon wahala ati inu nibi ni won yi ni a npe ni agbelebo a si ni lati gbe awon agbelebo won yi ki a ma tele Jesu ki a si ma tesiwaju ninu ise isin olorun nisisiyi ipa keji ninu iwaaso wa sisin olorun ati ijo olorun pelu ifara eni rubo sisin olorun pelu ijo olorun je ki o ye o wi pe bi a ba nso wi pe sisin olorun a nso nipa sisin ijo olorun nitori wipe a o le paala saarin awon mejeji bi o ba sin olorun ori lati sin ijo olorun ninu chronica keji ori ikarun din logoji chronica keji ori karun din logoji ese iketa o si we fun awon omo lefi ti nko gbogbo israeli ti se mimo si oluwa o nso nihi awon iranse awon ti won se ise esin ni ile israeli o pe won ni awon omo lefi awon yi ni ati ya soto fun ise esin oluwa o nso fun won wi pe egbe apoti eri mimo
ni lo sinu ile na ti Solomoni omo Dafidi oba Israeli ti ko ki yo si je eru li ejika yin nitori tele tele won ma gbe apoti eri mimo yi le ejika ni sugbon won so wi pe ki won ki o gbe lo si temple ti Solomoni ti o ti ko oni esin oluwa olorun yin nisisin yi ati Israeli awon eniyan re oni esin oluwa bi e ba si tin sin oluwa ki eran ti wi pe e o sin awon eniyan re lati ifihan inu iwe mimo ni ati ko wi pe ohunkohun ti a ba se si eniyan olorun olorun la nse si ohunkohun ti a ba si se fun awon eniyan olorun olorun ni a nse fun ore tabi ibi ti a ba se si awon eniyan olorun olorun funra ara re ni a nse si lati oni lo je ki o yi o wi pe bi o ba se ka si omo olorun o nse ka si olorun bi o ba se ka si eni to ntele jesu iranse jesu iranse olorun iru ika be ki se eniyan lo nse si o nse ika be o nse si oluwa funra ara re bi o ba si sore bi o ba se se anu bi o ba se se esin bi o ba toju omo olorun kan olorun lo ntoju olorun lo nfi ife han fun nitori wi pe ohun ti a ba se fun omo olorun olorun fun ara re la se fun ninu Matthew ori kedogbon Matthew ori kedogbon ese ogoji eyi ni ari oro Jesu to so fun awe pe bayi ni o ri lojo ikehin ohun kekeke ti a se ohun lanla ti a se yala o dara yala ko dara bi a ba se si omo olorun a se si olorun oba yo si dahun yo si wi fun won pe looto ni mo wi fun yin niwon bi eyin ti se fun okan ninu awon arakunrin mi won yi ti o kere julo eyin ti se fun mi niwon bi eyin ti se fun awon arakunrin mi awon omo leyin Jesu ohun yi ti won se won se si Jesu wo ese ikarun dini adota ese ikarun dini adota nigba na ni yo da won lohun wi pe looto ni mo wi fun yin niwon bi eyin ko ti se fun awon fun okan ninu awon ti o kere ju lo won yi eyin ko se fun mi awon won yi won o mo eko ti an ko yi ki o to di we pe ikopa oju won de won ro we pe bi awon ba ri Jesu awon feran Jesu bi awon ba ri Jesu awon o se ise iranse fun Jesu lai mo we pe ise iranse ti a se ore ti a se anu ti a se adura ti a gba itoju ti a se fun awon omo olorun olorun fun ara re oluwa fun ara re la nse nkan won yi fun awon ti a se ko ti a ko se olorun ni a ko se nkan won yi ni a ko se fun ninu ise awon apostoli ise awon apostoli ori kesan ese ikerin ati ikarun ise awon apostoli ori kesan ese ikerin o si subolule eyin so nipa Saulu o gbo ohun ti o nfo si pe Saulu Saulu e se ti iwo fi nse inu ni bi ni si mi Saulu ko ti ri Jesu loju koju sugbon o se inu ni bi ni si awon ijo ohun ti Saulu se si awon ijo Jesu so wi pe ohun lo se si o ni Saulu Saulu e se ti iwo fi nse inu ni bi ni si mi o si we pe iwo ta ni Oluwa Oluwa si we pe emi ni Jesu eni ti iwo nse inu ni bi ni si ohun irora ni fun o lati tapa si egun awon na mo we pe a ma nso ni ede Yoruba we pe eni ti a ba fe iya re ni omo re wo ni nitori be ohun ti a ba se si omo iya la se si a ma nso pelu we pe eni ti
ori ewore eni ti o na lopa ilewore ni oni ton korira nitori be ohun to ba se somo olorun ohun to ba se si ijo olorun olorun funra re lo se si o ye ki a wo ipa meji ti ise esin olorun ti o pin si tabi ise esin si ijo olorun ti o pin si ikini sisi ijo lapapo gege bi ara kan bi a ba nso nipa sisi ijo olorun yi pin si meji ikani wepe a nsi ijo olorun lapapo bi ara kan ikeji ni wepe a nsi olori jori omo ijo kokan ye ki a wo ni kokan ikini sisi ijo lapapo ninu ise awon apostoli ori ogun ise awon apostoli ori ogun ese ikokandinlogun bi mo ti n fi irele okan gbogbo sin olowa ati omije pupo pelu idanwo ti o ba mi nipa idena awon Jew bi emi ko ti fa seyin lati so nkohun ti o sanfani fun yin ati lati ma ko yin ni gbangba lati ma ko yin ni gbangba e je bi ati n wa sunihi nisisin yi o je wepe a n se ise iranse fun ijo lapapo lati ma ko yin ni gbangba sugbon tun wa so fun wa wepe lati ma ko yin lati ile de ile e je wepe a n se ise esin fun enikokan tabi si enikokan ninu ijo ninu Galatia ori karun Galatia ori karun ese iketala nitori ati pe yin si ominira ara ara kiki pe ki e ma se lo ominira yin fun aye sipa ti ara sugbon e ma fi ife sin omo ni keji yin nikokan o ye ki a mo wepe ani lati sin enikokan ninu ijo ani lati se ise iranse ise esin fun enikokan ninu ijo ani awon ojuse kan ninu ise iranse gbangba si ijo lapapo o sese ki a wa ninu egbe awon akorin o sese ki a wa ninu egbe awon tin sona o sese ki a wa ninu egbe awon tin fadura jagun o sese ki a ma dari idapo oju ile o si sese ko je wepe adari ekun la fi wa se o sese ki a je oniwaasu awon iru ise ti a nso won yi won je ise esin ti a nse si ijo lapapo sugbon ise olorun ko pari sibe bi ati ni ojuse ti a nse fun ara lapapo be ni ani ti a nse si enikokan fun enikokan ni inu ise isin wa bi Jesu Christi bi o se ni ise esin si gbogbo agbaye be lo ni si ijo be lo si ni si enikokan eyi je apere tabi apejuwe fun wa ani ise esin ti a ni lati se si gbogbo agbaye e lo ki e wa sun rere fun gbogbo aye ani eyi ti a ni lati se ninu ijo nitori o fi awon kan se bi apostoli bi woli bi ajihin rere bi olokoni ati bi oluso agutan ki a le se ara Jesu ni pepe sugbon bi a ti ni ise iranse si aye ise iranse si ijo ati ise iranse si enikokan o ye ki a mo wepe irele ni lati gbe wa wo abi a ni lati gbe irele wo ki a le se ise yi apere yi ni Jesu fun wa ninu Johanu ori ketala Johanu ori ketala lati ese ikejila oni Johanu ori ketala ese ikejila nitori na leyin ti o ti we ese won tan ti o si mu agbada re ti o si tun joko o wi fun won pe eyin mo ohun ti mo se si yin e je pe e ha mo ohun ti mo se si yin se e ti ri ohun ti mo se si yin eyin pe mi ni oluwa olukoni ati oluwa eyin wi rere be ni mo je nje bi emi ti se oluwa ati olukoni yin ba we ese yin
o to ki eyin pelu si ma we ese ara yin nitori mo ti fi apere fun yin ki eyin ki o le ma se gege bi mo ti se si yin o ye ki o ye gbogbo enikokan wa we pe a ko le duro gangan bi opo ina oju titi ki a so we pe a n we ese fun elomiran nitori be ise esin wa o gba wi pe ki a rele o gba wi pe ki a bere o gba wi pe ki a teriba ki a to le se ise esin to pe ise esin to peye ati ise esin to je itewogba we pe bi a ba se iru ise be gbogbo emi tinu mi ni o se agbodo ko sile gbogbo emi tin gberaga ani lati ko sile lati mo wi pe ise olorun lowo wa ninu ijo tabi si aye si elese tabi si awon omo olorun o gba wi pe ki a rele o gba wi pe ki a teriba o gba wi pe ki a je olooto si olorun ki a si se ise na gege bi jesu oluwa wa ati olugbala wa bi ohun ti se ise na nisisiyi a n lo si ipa keta sisa pon lati gba awon ti o nula lona kona bi a ti n wo nkan yi a wo apere jesu kristi fun ara re nitori wo pe o so fun wa o ni ohun ti fi apere lele ki awa na ki a ma se gege bi ohun ti se ninu matthew ori ogun ese ikeje din logbon ani gege bi omo eniyan ko ti wa ki a se iranse fun bi ko se lati se iranse fun ni ati lati fi emi re se irapada opolopo eniyan oni omo eniyan yin so nipa jesu ko wa pe ki a ma se iranse fun ohun sugbon ohun fe ohun gba lati se iranse fun wa iranse ti o se fun wa ni o je ki a ni igbala iranse ti o se fun wa lo je ko wa lori igi agbelebu fun eni kokan wa iranse to se fun wa lo je ko ta eje re sile ki a ba le ni igbala isodotun isodi mimo iyipada to peye ninu corinthi keji ni iwe mimo tun ran wa leti ohun ti jesu je tele tele ati ohun ti o se ki a ba le ni oro iye aini pekan corinthi keji ori kejo ese ikesan nitori eyin mo ore ofe oluwa wa jesu kristi pe bi ohun ti le je oloro ri sugbon nitori yin o di talaka ki a le so yin di oloro la nipa aini re eyi ni ise esin ti jesu kristi to se bi o ba ka itan jesu papa nigbati a fi han nigbati a mu ati nigbati petero yo ida ti o be enikan leti bi jesu ti so wi pe ohun lagbara fun ara ohun lati koya bi ohun ba fe koya sugbon bi ohun ba ko iya na o je wi pe igbala koni le je ti wa nitori be jesu ko ko iya gbogbo iya to je nigbati a bi o mo wi pe iya aboje an gbe kaakiri o mo wi pe iya ile je pelu nitori wi pe o ni omo eniyan koni ibi ti yo fi ori re le iya aso je iya gbogbo nkan lo je jesu ati wi pe nigbati a fi han nigbati a mu nigbati a kan mo agbelebo o ni o se se fun ohun lati pe awon legioni angeli ki won ki o le je ranwo fun ohun bi on ba fe se be sugbon jesu ko fe ko iya ki o ba le se iranse fun eni kokan wa o ma n gbo ti awon eyan ma n so wi pe awon koya onigbagbo ki se be e ni a fi n gbo wi pe elomiran so wi pe ohun ore koya tabi ogun koya tabi olu koya tabi ade koya sugbon a so fun wa pe bi o se ti jesu ni ohun o koya o gba iya je oruko jesu ni ore jiya ki se ore koya
nitori igbala wa ni Jesu sese iru nkan wonyi awa na ko ye ki a je omo koya omo jiya lo ye ki a ma je nitori igbala awon elomiran nitori igbala wa ni Jesu sese iru nkan wonyi awa na ko ye ki a je omo koya omo jiya lo ye ki a ma je nitori igbala awon elomiran nitori idande awon elomiran nitori wipe ki awon elomiran ki won ki o ba le kuro ninu ipo osi ti won wa ki won ki o le lo si orun rere ki won ki o le wa si apa ti oluwa o ye ki a setan ki a le saapon ki a le se onkon ti o gba wa ti o na wa lona kona lati gba awon ti o nu lati gba won opolopo lo kawo gbera nipa ti emi ti won se awawi we pe a ori sese fọlọrun ni sugbon o ye ki a mo we pe enikokan wa bi o ba kawo gbera owo to dile ni isuma nri lo Jesu si so fun wa o ni e se ti o fi duro lati oni moni lai rise ninu Matthew ori ogun lati ese ikefa lo ti je ki o ye wa oni o si jade lo lakoko wakati kokanla ojo oni awon ori awon alai rise miran ti o nduro o si we fun won pe ese ti eyin fi duro lati oni moni lai rise won si we fun pe nitori ko si eni ti o fun wa li agbase eje wipe bi iwo na bi o ba nsero awa wi bayi o ti la oju re lati ri oko ti o pon fun ikore o si ti se ti re lati gbo ohun ti emi olorun so eyi ni o fi so fun won ni ese ikeje yi o wi fun won pe e lo pelu sinu ogba ajara eyi ti o ba to li emi ni eyin o si ri gba oke aimoye awon elese ni ayika wa ni o nduro fun oro igbala won fe gbo bi a o se gba won la won fe gbo oro irere Jesu wa nso fun awe pe ki a lo lati waasu fun won ninu Matthew ori kewa lati ese ikefa sugbon e kukuto awon agotan ile Israel ti o nu lo bi eyin si tin lo e ma waasu we pe ijoba Olorun ko si dede oni bi a o ti tuka nihi bi a o ti ma lo si ile wa bi a o ti kuro ni ipago ki a ma lo ki a ma waasu irere ki a ma so fun won wi pe ijoba Olorun ko si dede ese kejo e ma se dida ara awon olokun e so awon adete di mimo e si ji awon oku dide ki esi ma le awon emi esu jade o wa so fun awe pe ki se to lowo ki se we pe bi a ba tin se tan ki a ma toro owo lowo awon ti a nsise iranse fun ofe le eyin igba ofe ni ki e fi fun ni so se se be mo ni so se se be ninu Luke ori kewa ese ikeji ati ese iketa o si we fun won pe ikore po awon elese won pojo awon eni ti o ti di eni igbala nitori be ikore po awon ti won duro lati gbo oro yin rere oro ti yo gba won la oro ironu po ada oro igbagbo ikore po awon ti won lo si ile isin sugbon ti o je wipe oro yin rere eko yin rere bi won se ni igbala ko ti iye won won po ikore po sugbon awon alagbase ko to nkan nitori na ebe oluwa ikore ki o le ran awon alagbase sinu ikore re mo gbadura wipe o je ikan ninu won lara awon ti o lo wa awon ti o sonu awon ti o wa ninu ese awon to n papo ninu ese lara awon ti o lo wa won ti o mu won wa sile si odo Jesu ninu Luke ori kedogun lati ese ikerin okunrin wo ninu yin ti o ni 100 agutan bi o ba so kanu ninu won ti ki yo fi 119 yoku sile ninu iju
ti ki yo se tose eyi ti o nu lo titi yo fi ri titi yo fi ri on ti olorun so fun ani we pe ki a to awon ti o nu lo ki a wa won ki a wa so si won ki a gbadura fun won ki a se gbogbo ni ipa wa ti a le se titi a o fi ri won titi a o fi jere won sinu ijoba olorun nigba ti o si ti ri tan o gbe eleji ka re o nyo ayo kan ti ani ni wo pe awon elese won ri igbala bi o ba si iru igbala be fun awon tin segbe ko si ayo kan ti o le ni gege bi omo olorun nigba ti o si de ile o pe awon ore ati aladugbo re jo o wi fun won pe e ba mi yo nitori ti mo ri agutan mi ti o ti sonu mo wi fun yin gege be li ayo yo wa li orun lori elese kan ti oronuko ada ju lori olooto mokan din logorun lo ti ko se aini ironuko ada eyi ni ise to je wa logun ise jere okan ise to se pataki julo ise to sumo okan olorun julo

lo igbala fun igbala o elo igbala fun igbala okan awon elese be na ni olorun so we pe ki a pa gbogbo idiwo ki a pa won ti sapa kan ki a ba le je ohun elo igbala fun okan awon elese olorun be lowo re we pe ki o dide we pe ki o se ki o se kia ki o lo so fun awon elese ki a je ile ti omo olorun je ki a je ile ti omo ke ama je agbo magba bi o ba je ile ti omo gbo bi olowa ti nbebe ise wa fun gbogbo wa gbo bi emi ti nwi pelu wi pe je ipe na bayi mo setan lati sise fun o jesu emi de ran mi mo fe lati se ife re ni pepe won lo sibi to ba ran mi mo setan lati sise fun o jesu emi de ran mi bo na ti le sokun ero ko ba mi mo setan fun ise olowa ohun kan pe o nisisiyi feti si ohun na o nso si o leti jeje je ipe na bayi pe mo setan lati sise fun o jesu emi de ran mi okan popo won ku ninu ose yara lati se iranwo nitori akoko nko ja lo dide nisese ki o so fun jesu bayi pe mo setan lati sise fun o jesu emi de ran mi mo fe lati se ife re ni pipe won lo sibi ti o ba ran mi mo setan lati sise fun o jesu emi de ran mi bona ti le sokun ẹrù kò bà mí mo setan láti ṣiṣẹ́ fún ọ jésù ẹ̀mí ọlọ́run pè ọ́ ó ń sọ fún ọ wípé kí o dìde láti ṣiṣẹ́ fún ọlọ́run nítorí ìkórè pọ̀ alágbàṣe ò tó nǹkan ó wá ń sọ fún ọ wípé kí o múra sílẹ̀ kí o setan láti jìyà kí o setan láti farada ìpọ́njú kí o setan láti ná ohunkóhun tí ó gbà ọ́ tí ó ná ọ ki o setan lati nawo lati nora lati gba awon elese awon to nku ninu ese lati gba awon elese awon to wa ninu okokun lati gba awon elese awon ti won o mo nipa jesu olugbala oluwa wa ki o setan ki o mura sile lati se ohunkohun ti o gba lati na ohunkohun ti o na lati so fun awon elese wi pe igbala wa lesi agbelebo pe won wa mo won wa je ki won ki o gbo oro igbala lati enu re olowa ran oni ise se o fe ko ise fun olorun olowa ran oni ise n pe o wi pe ki o jeje ki o so fun olorun wi pe mo setan lati sise fun jesu mo de o ran mi

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Olorun Alaanu a dupe lowo yin wi pe a tun pejo po loni lati ko eko. A nbe yin wi pe ki emi mimo ki o wa laarin wa. Ki o ka oro yi pelu wa. Ki o ko wa ni eko ti o ye ki o ye wa. Ki o si fun wa ni agbara lati se ohun ti e fe ki a se. A dupe wi pe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Pelu ore ofe Olorun an tesiwaju ninu eko bibeli wa nisisiyin an ka ebero ori ketala lati ese ogun titide ese ikokan le logun ohun ti an ka loni.